tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo le la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno. Wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba ba-Kreste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bula naetse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 go fitlhela ka 4.

0: wuli wuli di jabaga mo kare tsanga tsebe le ngutlwele singutlwele ja kopa mona ke bua ka mohale ha ga bale morena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re ba seke nne ba botsa gore na motho yelwa kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke m

wo tlana ha monate sabjabjaretsa sa masuka ka sa ruthutha ka Modiman 92.8.

ane ke mshimano wa ka mono ka qwalinya ha sodi ke botleng a tlasa le balala le tlatsa stadium wena o tlebise ka hore ke qwalinya ha Highlanders stadium ante tlasa thaba le pantsula thaba yese pono mpeng ha bo matswalwa mo teng a ke busang a bualo ke mogana thoriso yena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suudi suudi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsuso ka sa lihlo le ntshotsho le bo etelle pele ba mogana taelo matsuso hai le morena kgobane theko ena ke morena wa thaba motho tla ditiela boraro ke le bofela gona basotho ka wana khotso pulo nala emantaha mantaha kwala le sheme le metso e supileng wedi yona ke ya borrobedi selemo ke sakete tsepedi masheme a mabedi ka metso e tsheletseng bonnete re dutse hantle di mamatsatsi a magolo a mabedi mashume a mabedi ka motso o robile nga monno o le mong 229 ke bopa ke bo go itsaletse fela matsatsi yane a le kgolo mashume a mararo ka netso e tsheletseng a tinyane beke yona ke a mashume a mararo ka metso e supileng ha thuto ya letsatsi lena yona e le ya sekete a ikona ke tetse pedi e ka sitana le motso o le mong 2001 e sale ke fihlile ha ntate

0: nete re qala le yato le letsha la diketetse pedi letsa tsinya lena o monnate bile o ya thabisa ho monnate ruri ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena ya tseba o le thapelo ke le lomolo ka go le nane o le bona metsotsong a yona ena e rubedi re furaletse ya monate goreng ya rona ya borraro o monate
1: yo
0: monate yes ya bata
1: nnake
0: e a ka kapele nnake go efatshe ka mangole
1: ga
0: re nke joine nnake
1: enka ngwana mme obane kentile re entse oikamo gore leeto leo la tumelo re ka le tsamaya
0: ga re tsamaye nnae
1: ga ke odumedise mabudumodu ko odumedisa ka lebitso la Jesu Kriste
0: o yes amen
1: ke bathabo ka go pelo ya ka mbitsa lentse la gago ke ka re kenyanya letswele la mme wa ka bubane ga ke utlwa lentse la gago o ja wa sa modimo wena mogena wa kgotso wena o kaleletseng maru jehofa modimo ke bala bana ba gaontsa ke wena mogena wa kgotso mabudumodu o tlhoile ka go motopona lelapa la gage o tlo fitlha tiro e sebakeng sona sela sa moso mme re a leboa ke gona gobane o ntsankira jaino ntsankira boikamo ba gore leeto lela o tla le tsamaya mme re a leboa ke gona o go bana ba kgwane sa bagidi ketsa mme ba ejantsetsee yeme motseng wa bosoto yeme motseng wa bosoto dipokotsa ka moa wa metšhong matšhong a mo go jaosa modimo wena mogala wa kgosto wena ga go sasaneng ya tsiba ba ba shuri go la le ba kura ya tsi ya tsi wa ho le ba tsi ha ni sa le tsala ontsa ha ni sa le tsala ho le ba tsi ba ba sho I don't know.

o ka bona ntwe ke yetsanga ka kwano ka diphaposing tsa gaso. Banna setulo sena sa mongaka tšheka ntšhanyana yena ke e beletse morago kwa. Ka lentle thuba leo ke le potang. Banna ke go tsidiata tsaka. Gobaneng ngalo yeo ke leng ya go yona.

0: re ba ha o morena ntate ke be ya bophelo ba ka matsung a hao le mmamopi ra mabitsa wa le kaota re ba ha o morena
1: re ba ha o mokana wa nyeso
0: masale
1: o ya halalela o ya halalela o ya halalela ke ba ho motimo wa le fatse lo se di tsaka khanya ha o re ba ha o morena
0: re ba ha o morena masale
1: a mena ka tola
0: morena mo di ma matsi tso le khanya le khotso ba lele ba ntlo ya ha
1: ka o tsana le na ho le rutata
0: e mene ngwaneng

0: re ba ha o morena o le hlohonolo wa bafumane moyeng a gobane mmuso wa mahodimo ke wa bona re ba ha o morena a na ditsela a le kwadi re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ntate
0: nji
1: ha ba dumela go ba kolobetse ka ditsela ntate le la morale la mae o halelelang
0: Bawo morena benji benji.
1: A se di amere ntati.
0: Amen me wa. O na le botata. Ha o ka thabelwa ke batho bohle o tlamea hunne hube le ba o nyonyang. Tafole etsebe ho tekwa. Baskom maswabi e di tsikwading ya ha ntate molo tsa utse pela in grace re ba ha o morena di sa le ntswela ha ntate wa
2: re ba ha o morena
0: ngane ish ke
2: se ba ba tlile ka tsi ntse ba tlile ba nna ke se tsang ka e ba ha o morena
0: re ba ha o morena ngane ish amen ntate wa ka ihlile mahala bona wa ha ntate ntsebeng empa here ya le bua ntate wa ka

0: ba renga ba ntshala morao ba itele pele a wisile hata a le magalaneng re ba o morena
1: ba o morena
0: me maka mo e
1: a se tsitse ngwa thata ha ba o morena
0: ke ba o morena me maka mo e lo mo ha ke
1: ba le go lenta
0: e mene ngwane re ba o morena ba jalanga ka meogo ba tla kotula meogo ya thabo mmatisetso ala maputu.

0: Re ba ha o morena.
1: Ba ba ha o tsena wa nish.
0: Mkhomang kapu.
1: Ba inkele se sapano mahetseng a bona. Ba ke ba shwele dikano tseo ba leng ho tsona. Ba ha o morena wa nish.
0: Re ba ha o morena mkhomang kapu.
1: Amen e kholo le ka.
0: Amen e le ka uthe. Ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu. Metsatsi ntshobe a le dithabaneng.

0: re ba ha o morena a he maria ya tletseng a krasia o le hlonolo a ra basadi e jesu ngwana popelo ya ha o le hlonolo coach ha le makale mahla a le maseru east re ba ha o morena
1: ba ha mo ganang re tsamba mo sanga jehova
0: rena tibel
1: dumela bana ba ntate ba keneng tempeleng botlhe re kopa modimo kole go ise molemo o sa feleng re ba ga morena
0: re ba ga morena morena tebel
1: a ke be seleng re pe o tsotse ndate tsa pa mkhanga mona ke go tsa ke pamsa flaga go dimo go ke tsa mo amen
0: amen morena wa
1: Jesu ke morena
0: wa dipe
1: hallelujah
0: we khatisetse ho Jehova o tla o nea se batlwanga ke pelo ya ha o memmagang ndebele ale ha molomo wa stadium area e seng ha molomo wa

0: bahao morena.
1: Bahao morena ngwanes.
0: Me marorisang.
1: Ke tla ke le fela fela ke sena tokelo. O ho je sa mo sa mo ha u ha u jela bahao morena.
0: Re bahao morena me marorisang a mokatsi.
1: Na thuto ngwanes.
0: Amen ngwanes.

0: o keke wa fihla khuenga ya thaba o suka o feta pela pele bohlokunga ba gohlo bophelonga ditenga dinako tsa gethesmane tia tumelong ba skwa maswabi eritsi ya ntatemolo tsa o itsepela in grace Facebook re ba ho morena
1: Baba Homren.
0: Mealis.
1: Banan Suda ofishile Jesu ga kaya batho. Ke ne Alice Makhomwa motlong koto.
0: Amen e to phofo. Re ba ha o morena.
2: Ke ba ha o morena ngani?
0: Mkhoma tshepo.
2: Le ha nka tsana go khong e sisi.
0: Re ba o morena go matshepo. E ba nang go puthi. Re ba o morena ngwaleso.
3: Re ba o morena tate.
0: Mempho.
3: Ba ka morena go bana mo le mo ha wa ke o sa sele. Re ba o morena tate.
0: Re ba o morena mempho magema.
3: Amen tate.
0: Amen mme wa ka.

0: morena ha re phelela wena o re shwetse se fapanonga ka labakala dibetsa rona ha re phelela wena fena re ba ho morena a o tsili a le khubitswana re ba ha o morena
1: ba ha o morena o tsanga morena
0: se a bata
1: mukura ni tshi ma budi ndi a di so ampi are di ka wena di to tsila ka sa mo ha o ga di tshipo ke ka bo pelo wa ga ba ha o morena tsanga morena
0: re ba ha o morena se a bata ntate molobo sof
1: amen o tsanga morena
0: amen ngwane modimo o re thuse o tseba thato ya hao gore e tle e re ha e tsahala go nna ke tle ke amohele re ba ha o morena ntate ga le kwala a le ka mazinote

0: baha o morena
1: ka baha o morena
0: sa khomo
1: ke sa pa nung ke bo ha wena moleki wa ka mari ya tsoma tsebe le me tsire sha go ke ka baha o morena
0: re baha o morena sa khomo mo kirik
1: ka ma zipodi ngwaneso
0: amen ngwaneso
1: amen.

0: maubona ka go kopa yo fa modimo o ska ba fetta le ne ale mo bana ba mo ro bana jo fa modimo ni ra le boa ke ho na o bana se ba khale ba go na ba ba su e be re fitse mo na ba go mo la ke ntse go bana ma tsi le ma tsa ke ka mo hau wa jo fa modim abu ne ri tsala le tsaka na ga go tsoe mo ha mo ha mo ha ba la go le se tsata ba tsho ma rola te tla ba lo ya e ne ba tsanga mo ga
1: e mene se abata hanta te mo lo boso fo
0: amene amene amene go khuru ngwane
1: rena morimo ma tshiriso le kganyala gotso a o yetsetse ka gore le ka gore go wetse bo hlokwa mo le mongwa mo ifu wa bana ba gwale e ka sitana le go ba sothu ka kakaretso
0: amen mo tsanka mo kana a ra phamise bo go ba modimo ka hona go na go dira go kopoletse ka dinako tsohle le mo hlokwa bana beso
1: oh yes amen
0: amen
1: tshebeletso ya re ba hao morena e fella hona mona letsatsing la pele bekeng e le letsatsi la pele matsatsing a dikete dipedi ha go bela go kopane letsatsing la hosane nakong e tshwanang ha mokana modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore

0: nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sekisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O kgannwa ke eng ntate Sekisi pitso tsatsing le?
0: Hai, ke utlwa ke na le tjantjelo. Loke. Ke na le ntate ke ba sa o tsebala. Kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na lebe le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
2: tsena tsohle ka ofela dikwalla tlasa temana yeo re fumanang bukeng ya tshenolo kgaolo ke 20 temana ke 15 bao mabitso a bona a sekebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo banto dielwa sebuping sa mollo ke manta mantaha kwala 17 kgwedi yona ke ya borobedi selemo ke 2026 a dutse hantle godima matsatsi a 220 ka motso o robileng monno o le mong 229 ke bopaki ba go itshaletse fela matsatsi ane a 136 a thinyane thuto kapa beke yona ke ya 37 a thinyane thuto yona ke ya 2000 le motso o le mong e sale ke fihlile ha ntatae e sebeletsa PC ya fam ina non le monate le bitsitseng fela selemela morning drive show le mo E4 ona ke wa bana ba gwane ya re tseditseng a thapelo gore kopanya le mogana modimo siabata ale handa temolo bosofo a qetella thapelo ya hae ka o bua dipuo tse monate tsa manyolo ile batho a re fela

0: Omenati ngwaneso.
1: E bile o ya thabisa.
0: Omenati.
1: E tabo fela hletebele.
0: Bopa ba di tsena.
1: Ba bi tsena.
0: Bora mama ipene mo eketse. Ke mo gana wa ka. Nna go ri sa mokatsi. A re se le sia mo eketse. Ke tsaya sa ga se se holo sa ha tsana. Ke re me ma hadi o se ditia. Ke re the.
1: Che.
0: Kate mutseki joki tumutwaka a khani ntume matiti ke mwana aka ke mogata haholo le ba paki mohale se kopa ho mobitsa hlaetse mosuluetse mwana wa batho o mana tinaki
1: e bila o ya thabisa hlel tebele
0: o mana
1: ke tabo fela ngkhono ma tuma makara tanki naki
0: Amen.
1: Thank you for watching.

0: Hey.
1: Ya di tsena.
0: Ba di tse se ya ba. Ke
1: di tsena ga na ka. Ke mo ga na ba. Go ba nka. A dira mo di sana. Go ba tsa. Ta di mama. Ta di le khoka. Go di mang kwa mo tsana. Ra se nai. I pone sa via. Ma jo to pu. A o tsara sa motunya. Ya mo si. I bitse me a tu, i bitse tu tu ke re tshe.
0: Tshe.
1: Yo wi ka ba di u ka man tate ka o ja po po nya tu. Na nge. I bitse me a mope. Ra ma vita. I bitse dedi. I bitse mwana. Ko yo go.
0: Ibida mejo waka nale mejo makena e makena masit
1: umona dinna
0: ibida o ya thabisa hle
1: siyabata
0: umona
1: tinwa
0: empa unno sisi nya diske tsa bothaka mono siyabata unno sisi nya diske tsa botha Hai ba ke shebile letsatsing la ka jeno ke wena le mumfela ka mono ka bo sof ka mono no ka abia ya tswidi me hai ba le tla feta mashume a mararo e ba ke wena le monyatla ba tswidi ke bo paki ba o le nkhomang ka pukeng le nkhono mang ka pukeno a sisinyang disketsa bothang Sisinyan disketsa botang.

0: Hey.
1: Papa already.
0: Badi zena.
1: Magana unguani. Magana wak. Tateta kadiman. Abuti mope. Akadin chume. Benji benji. Aosu korisa. Namam. Nama retabi de polao. Nama tawali poto. Masali. Kere te.
0: Tu.
1: Aosu mtawa ni Roma. Emu tuwak. Netsi di ka hapita. Kemwana. Magana di mpoma khet. Kuman daot. Kuyabata ka waso. Ibi taba sebeti bo. Sile basu paniti. Omwana adinai.
0: Ibi dao ya tabi sa seme ma khandebele.
1: Omwana adinesu.
0: Ketabo fe la senesu.
1: Na ke. Babi sa kin na ma khandebele.
0: Aba du mele ka ufe la me ma kha.
1: Amene ho.
0: Aba du mele ma supas. Banna ba tweeng ha ba ja o bona ba shebile ka nokeng ma supers e ga sitana le ma precious aba ja ba sheba ka nokeng

tletse dibolo tsa gona go genya ya bohlano. Ba ne ba isa ba thewela go tloaletsa tsing la maobane. A ba sentse ba bona gore a bjale ke ya tshaileng. Yala ke le ba tshaileng. Ha o sa setse di hoga di le kae. Banna ba nentse ba mpolela.

bafana ba ka ba ba ntshaele ya ba kopana le nna ba go he monna bulane o tsebe ke na lo mamela ke le ka ona ka mona ka saka le ho ba mamela ke le ka ona ka mona ka mpolo mpolo ya ke tla utlwa ke di skhala ka mnandi di teng ka mona ne ke sana ano ke skhala ka mnandi di se di le teng ka mona me re ntse re tshwanetse o bona gore selemong sena re so fitlhe ka mane ka ditsinya tsa tlhabollo ya batshwaruwa la bana ba kgwale selemong sena re so fitlhe ka ditsing tsa tlhabollo ya batshwaruwa a kgone selemong se re tloge re entseng tla ka re hetla morago re tla re entseng

o kae o na le bo mangwetsa eng mafelo nga viki yona ina ke di fentse ile ntsa o thabisa ke di fentse ile ngatsa o hopa re di bua bjolo ka boitlhonepo re sa ho bo se mang ka pamang empa taba ha ile teng yona ga le ketse re e bua o no lo ho kae o na le bo mang o etsa eng na ka nnete la bohlanong a lena ho qalea la bohlano mane ha e sale ke le tlasa thaba le pantsula ho sena le mo ke ileng ha e sale ke ikwalla ka ga jarete la bohlano ke etsa mesebetsi ya lapeng jwalo ka ha monna a loketse ho etsa mesebetsi ya lapeng Atinya le letsatsing la moqivelo ka nnete a e sale ke le tlasa thaba le pantsula gobane ga ona mo ke ileng kae go tloga go aka lapeng a moo ke go leba fela ka mane ka lebaleng ga ke bela ke hatile maoto a le makae ae ke moshana stadium area ga ke hatile maoto a le makae go leba lebaleng maoto a le mahlano fela ke tlabe ke kene ka go lebala ka shebelela bjalo he setlhopha sa matlama kapa ke shebeleletse setlhopha sa Kwading Islanders se amoetse setlhopha sa matlama let banna lebala le sa tlala lebala le sa tlala ye banna batho ba Kwading ba rata bolo wa bona hoja ke ne ke le mo politiki ke ne ke tla iketa ka papadi ya bolo ya maoto ne ke tla iketa ka lebala ka Kwading ka mono ke banna batho ba Kwading ba rata papadi ya bolo ya maoto ya o bolela e ne ka o bapala jwalo ha ke ne ke shebile ka mono ke bone jwalo le tshwele lena le ka mona le ka nna la feta le la ditlhopha tse ding tse kgolo Premier League mo e tshele le neng le bokane ka moo ne le feta le ya ditlhopha tse kgolo Premier League empa papadi e monate sebelegore papadi e monate sebelegore banna ka kopana le motswalle wa ka banna tšatšiwane wa letlama tšatšiwane wa letlama a tsamaya ka mmelo yelo ga ba monate ha le tšatšiwane wena o ne o le o ka o na letsang a mafelong a beke kgathenya le letsatsing la maobane ga e sale ke ituletse tlasa thaba le pantsola lapeng a moo wele ke etsa mesebetsi ya lelapa ba nna ke na le selomo se se telele matseba tsotlhe google ntate kgauelo moqwaka go feta mona ke na le mokana madia banna ke motho wa ka mane ka aga mabanta ka mane o tla o jelela nama mokana madia tla o jelela nama mokana madia wena o ne o le o kae o na le bo mangwe etsang a mafelong a vekena ke ne ke qala go tlhaba ntho o thweng fariki e ye ntho e mosebetsi eno ne ke qala go tlhaba ntho o thweng fariki ntho e mosebetsi eno pele o ka wa eja ai suka ai ele wena o ne o le go kae o na le bo mangwe o etsang mafelong a veke ha ona mo le neng le ile ona teng ntumelleng a keng ke pina kena time is getting harder letsatsi le letsatsi bophelo bona bontsi o e ba thata

0: a re ntse re di sheba fela mohlankana yane a ileng a longwa ke dintja ka mona ka habia wa ka mona ka hamatala wa mono habia a buti nnete le otlela o fihlile lapeng letsatsing la maobane o fihlile lapeng letsatsing la maobane mme ha a so fole empa he dingaka di itse a ka tle hae ka mora hore mmele wa hae o sebetsiwe haholo mmele o kotlotla o kookolletseya mme a tla tsebe hore a sebetswe hore a tle a fumane pholo ya moshwelella hodima hlooho rra ke ya bohlano hodima PCFM mokgahlelo ona se wa dipina empa ha ke tlameha hore ke letse dipina ke tla di letsa ha ke rate batho ba startang ka phushi ae e ke kaka ha o tsebe na o no tlogeng o tla ntshwarela ho monate ebile o ya thabisa ho monate ke thabo fela e be se ke re tswantswang le yena ka re hei tlomona tlokwana
1: ke a ke se ke re tswantswang le yena mabolala sonke ka re hei tlokwana tlomona a phusha skoroko phusha skoroko Pusha skorokoro. Pusha skorokoro.
2: Pusha skorokoro. Silimela Sports Updates.
0: Aga di ya fela ka mahlo ke di sheba o re na. Dintse di ya bua mabaleng a ka o fapana. Beke ena e thomang kapa beke ena e qalang ke ala le shemele metse supileng me mafelo a yona mane e tlabele ya mafelo a di 22 ke mo ga lebeletsenga o bona jwalo Premier League e qala ke mo go lebeletseng o bona dipapadi tsane tsa dihlopha tse kgolo ka go naha lesotho e qala na re tla e bona e qadile kapa ho tla etsala keng me a ke o hopotsa fela hore na di ka bapalana jwang ntumelle ke o hopotsa fela hore kala mashume a mabedi a metso mmedi wa yona beke yona e ke mo re tlanga ho bona bualo a di papadi tsena di kala mo tenga mabala ha so lukisi empa ho ya ka tokomane ena yeo ke tshwereng match number 1 o tla bapakeng tsa sehlopha sa dinare le LMPS ka o fela tsona di ka bapala ho renga ya boraro e bi di ja batho enkana le mzamane limkwa mkwing enkane le difofane diodi enkane le LDF ke dipapadi tsa moqevelo tseo tsatsi la sonja machoga etlankana le LCS majanja enkane le villa members enkane le matlama manonyane ankane le bantu ke ka mogose tshwantsho se siemenga ka tenga ha ke o hopotsa fela mafelo a veke yona ena o gona di tlaetsala bua me a ntso sheba sheba ntso sheba o di ya ka mahlo sheba mohlankana ya Nigeria ka mele ka go se tlhopa sa di odi wile a fana bjalo ka lengolo la boitekollo ka go se tlhopa se sa di odi ya ga ge santsana ge ke ntse nko ya gone fatshe go na e be na e sele ha sa fanye ya dikhokho e be sele ha se a kgathetse kapa e sele ha sa tloa papading ena bolo ya maoto go e bapala mohlomong e tla ba bo mokwetlisi kapa re tla fumana e leng tsentseng a di ipetsa kore Jerry Kamele ditaba di mosupela ka mane ka thaba bosiu e ka godimo ke bua bjalo setlhopheng a sa matshoga banna itsa ke bona taba tsena ka gopola motswalle wa ka gapelang a modise monga ba kia gae ka mono ka masweding a itsa ke bona taba tse ka ntsena ka gopola gapelang a modise monga ba kia gae ka mane ka masweding ka ma re tla direng obane papadi ya bolo ya maoto ke kontraka tse bo tsalemo tse bo pedi ke tse kontraka bo lemo tse tharo ga o ka moga o mono o tlatlame wa bona gona o etsala bua e ka nna ka le ka kontraka yona yeno ya bo lemo tseno tse kalo ha ba utlwa ba se ba sa o thabele fela e be le gore ke mane mo e fitlanye fetuwa fela o se o tsamaya fela go se haresi nene meje o se o tsamaya fela go se haresi a ke ntse ke di ya ke di sheba bjalo ka mahlo letsatsing la moqebelo ke mo tenga jolo ka ri ga re tla kenya nko ya gona fatshe re shebe ka moga o batlana bjalo le Themba ka mane ka kwa dinga Islanders se khopa sa matla masile sa eta letsatsing la sunta a letsatsing la moqebelo elenga letsatsing la boqebelo sile sa eta go etela ka mane ka kwading e le papadi tsa bona tsa boitukiso pele le ke ikala papading ya pele setlhopheng a sa pele ke mo teng a matlama ileng ya otla go mmula go rrahaka le ona o toula setlhopha sa kwading Islanders ka o se rekela 4+1 ka o reka bjalo 4+1 ga e ka ga o sheba ka kwading ka mono di gamelo mono tseleng eno ya di gamelo ga o ka bona 4+1 e tse ka ngwe feta tseding ga ke ga o ya kwading o keke ba ba ya straight ha-e ga o ya kwading ga o ye straight ga o ya kwading o loketse go ye o ntse o tshekama o etsa jena o nyolo sa o theo sa o tshekama o etsa jena ga o se driver ga e kile a ka ganna koloi tsa diterata ka kwading ka mono ga o keke ba ba loka ga o se driver ga e kile a ka ganna koloi tsa diterata o keke ba loka ka kwading ka e wa tsikiswa wa sotwa ka kwading ba tla dumelelana le nna jala o ka bona 4+1 e tse ka ngwe feta tse dinga kwading ka mono o tsebe ke yone e matlama e reketseng ya kwading a Islanders le papading ya bobedi ke mo teng setlhopha sa matlama se ileng sa nyeka le gona bokwediata setlhopha sa kwading Islanders ka dintlha tse pedi go noto mona hene se le mane mono se o tla re ke setlhopha se o ka reng ke tseo beng ba tsona ba tshepetseng go tsona ke tseo beng ba tsona ba tshepetseng go tsona a re qeta go shebelela eo ga mmatha ka lebelo le ipotlakileng ga latlhela mahlo a gona dithelebišeneng mo teng a re neng re sheba bjale setlhopha sa Kaizer Chiefs e le setlhopha sa Mamelodi Sundowns tsa tswa ka lebaleng a e le maleka wanka ka nka sehlopha ka seng ka moga go mmamelo di Sundowns e tla e hula ntate ka mogana go etelele Kaizer Chiefs se ithomme pe kentse re di ya ga di sheba jwalo kama kentse re di ya ga di sheba jwalo kama go tsa etsinge mafelunga a veke yona e homonate ibile ya thabisa homonate ke thabo fela mere sheba tsane tsa mohopewane wa Afrika bolonyena ka basading ka mona Morocco ile ankana bjalo le Algeria ke tse ile ngana na tsa etsala ha go le bjanga o sheba sedi ga di kweng sane sa lefatshe bolonga yona ena ya maoto ya basadi uno lo hokai una le bomang my fellow aviki onai uno lo hokai omana Manish.
3: Nage.
0: Nage.
3: Ah, I can't. Nage like a shark. I'm not a yen. I'm not a hide. I'm not a girl.
0: Eh.
3: I could get a man. I'm a head. I got a hook. Can I take it? I'm a young lady. My mother and I know that she was the Ah, I have a mobile. I can make it. Ya ba ka screening ya ka bona ba hana ontla isetsa wena ka ema mela ka radio ena a halantu le ena a tshipa a khona ona mo halantu ila raya ka lo ho putlaka tshipa united ka ntshatse thago ho le fela hai Kaba ga sha di steps.
0: Oh.
3: Kaba on top ke lo ka tshimora.
0: Oh.
3: Eh.
0: Le selling ke di photo. O bete go re la nna la hlwella le tenne le bontse bana gore hela. Ke itse nthwena ha e kala ga ka nna ka hlwella. A ya di bone batho ba ba nkile di photo be kenyana tse pedi nyana ka pa be ke tse be ke. Aye ba lwana o so hlwele ha tshe.
3: Ke la se ke metse manonyane.
0: O e metse manonyane.
3: Eh le ntumi.
0: Wena. Le mano le ntu. Top. Top. Kakalela batho.
3: Kakalela wanne.
0: Au shimo.
3: Ba ka ne shile hantle straight go da ga busa. Ga ba tsena le batho ba mazelo mo na mo sina mo gena. Mo bua ha masala.
0: Na tshoko ho le ki. Hai.
3: O tla di tsaba.
0: Ha ya so tshwetse na tshoko. Lo ki le tshoko.
3: Ntse ke ke motho a ha. O lo ki ga botu ya.
0: Ho le ki. Ha ha ha ha ha.

0: Mario.
1: Hey, clever.
0: Clever.
1: Not
0: easy. Ntho tsa bo di stela thwa ngwanaka. Kore, tsatsua di tsa ke e sheba ka gae. Kose, bole, tshele le na le fetelela dihlopha tse ding. Monna tjatjuane sehlopheng sa pele timing yane ya pele ka matlameng ka mana. Monna o na le ngwana mono monna. A ko njwetse gore na ha o mo shebile o ka re ke phafa. A ke bua le wa di tseba nne di sina nwa mogo a se ka batla ke tle ko tlontlolle le wena.
1: Ba bangata bana bana ntata. Ke re ke o le ga o ka tsiya se fata hantle.
0: He monna. Bona le ka mpa fa tshela monna go a ka pela dipalo ka mo. A ka pela dipalo ka mona mo leleletse.
1: Ba ba ba. A o ka mo sheba hona le se ba parisha me se sa se ba go pare. So no to get knowledge of so.
0: Eh.
1: Mo shimane le ke na isa go.
0: Hai hai.
1: Bona. Kona ka tlomo go maka shopo ke ba tshajala bana ba go ngwang ka shopo.
0: Cha tjuwa le ha o go me moshanyana yo ka shopo nga pele nyana ke mmone.
1: Go ona ka tlomo go maka shopo go du. Ai ai. Anta ba pla mo rumo ha se tane bo mo mo la sipala.
0: Ye mo a ke tsho. Ha
1: o di ha ya ne mo.
0: Ha ke tsho se ba thu monna empa ya o sie e monna. Ai cha tjuwa.
1: O mo le sididi.
0: Hey hey we. Ole ana gwa lo se.
1: Ona gwa le molemo.
0: Ya ra ja jwa. Ola la ana gwa. Ola ana gwa la ha sa le khale. Ola ana gwa. Hele. Le tshelele ne le ka mo. A le fetela la ditlhopha tse dintse golo. Ho ntse ke tshwa ke ha ne ke le mo politiki ha ne ke tla iketa ka bolo ka kwading ka mo ne ke tla iketa ka bolo fela ka kwading ka mo mme ke ntse ke batlana le bona bano ba sehlopha sa kwading Highlanders nthuiseng ke fumane batsamaisi ba sehlopha sa kwading Highlanders nthuiseng re tla re fumane batsamaisi ba sehlopha sa kwading Highlanders a ke ntse ke kenyang kwa ka fase ke utlwile taba dingata dingata nthuiseng re tla re fumana botsamaisi ba sehlopha sa kwading Highlanders hobane kwading Highlanders ke sehlopha sa kwading jwalo ka mane ka dija bathong ka mane mo motho yo mongwe a ile a tlhage sehlopha sena ke sa morija mo le ka kwading ka mona sehlopha sena ke sa ka kwading ka mo nthuiseng re tla re fumana botsamaisi ba sehlopha sa kwading Highlanders Radio.
2: Ah, buli buli.
0: Clever.
2: Uga buli buli.
0: Ay,
2: easy buli. Anna. Ha, zeka phala na so sabato. Wa bona yari rutho ri tsana ke lo go me kwana. Ona ya ka mo tsana ya kwana wa bona iwa.
0: O ke sino tsa mae ka bona.
2: Eh.
0: Empa ntwa di le ntle tswala di ntle ka nne.
2: Ha ke na
0: le mona ntho ha di ntle ntwa di ntle ntate
2: o phe we ntse ni pinda ntse we ntse
0: ya le ka bona ka papa fana bana a e ba nna e khona bana ba le ba kana nyana
2: eh
0: fela la o le jwalo ke ne ke sa fetuwa nna ke

0: I will never tell my girlfriend.
1: Noto development. Radio Monat.
2: I like it.
1: Shabara kwa napaisi gata mese siki alima shumi ama bedi ya mese merika mga hora yarona ya bukhanu mokhaselo kwa di papadi ntumele leke potelele muna fela kematele kamane kale sotu meteorological services katutamudi hilo shaba fela orina ting baba bulipi balipi lejuang hosenga wale zati haiba di ofisi di seribuchi anna hai kona ntotsaka ke tsane di ntatola a di se di ntatotse tjena go re fela ke se ka ka hlwetse ke le ba kae ka pakai ke etse tji ke atla
3: bo zi wa thala re mouse mo tlhomo ha o tlile mo ya go gale mo le ya tswa mo le tlile a matha o tswa ma security ke itimane mo go le ke ba mo tlo fitile mo la matha ntle le go la ntse ke so o kene kwa ding ya go tlwa kwa ding wa tlo go tlisa ntho tsana di paka mo di ke leng teng tsa ntlo ga thetse ke lo a o sina ya ka thutu a e go tlisa tsa di shelf empa na o me jwala ba ga tlwa jwala nna ha matara bulana bana ba pala le lona majita e ya tla ha ta e le mo la ha ta ntho tsa mahala wa ke ro a sa tla ba le ha ta ntjene he le ha ta ntho tsa mahala.

0: tswela pele ho mokete o moholo ha kete e tla ba 100 maloko o ka fumana diteketi ofising tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tekete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Moore. PCFM, your pulse, our beat.
1: Hey, fa. Ona ke botawa ba radi. Agetsa tsena re ntsa ntho ka ntwe nngwe. Atse ba ke mblawak a o sanga ke la mazimba mo Atse ba ke mblawak a o sampa pontjo mo Etla out abo Ye munna hotse na dibima ambe munna muduzi to ro phamisa zwomo samo Ale ba musebetsi O tla ba bona wena motho a tenga to uetsa ka mokgonga ka itse nga nwemetsi ka teng ke mona nga ka ka itse ke nwemetsi monna ke se ke halwa ke metsi mmele mmo ke mona wa motho a thutumela o thutumela ke mona wa motho a thutumela o thutumela wena ifosa wa last time

empa he ha ona party e ka ba ya qala nna ke le siko ha ona party e ka ba ya qala mabolala songe a le siko le khala o tswe a se party dai ding ha o tswe a se party dai ding ha e ka ya qala mabolala songe

Nate metso so nyama shoma mabedi ka metso me hlano ka tadi me monate ho renga ya botshelela. Ke nyelo wa ke se ke hlajwa le ya buti Johnny Mogadi. Ine nya ha ye monate bititsenya mo sala gae. Re ka begele ka ona ka mono ka ba 1. Matsatsi ana tlanga ka di 29. Re ka bere tsa maya ka tsela le mogwa mofutja we ka ngona ona. Ha o ka bona ntwe ke tla be ke ya pere.

Gari yo mushima. Agetsa jona ke ntshantho ka nthongwe. Banna be abuti mapeyi ho kae? Banna be abuti mapeyi wa

go ke boneng bana bana ba se ba hlaisa megubu ka teng ka ga le hlabudeng a lena banna a yes I'm

Mpitsa jwalo tsotsi ba nature. Mkwasa's number one's finest. Bully bully. Bulldozer. Oqetelle ka go lebelo mo shimane. A ke tsa tsena ke a tswa ke a tsamaya. Ke le ba hantle ka sa thaba le pantsola. Thaba ye se ponompeng. Ha bo matswallwa. Motenga ke busanga jwalo ke mo kana thoriso. Ena ke wa moshweshwe. Moshweshwe ke wa swodi. Swodi sona ke sa tefelo. Tefelo ke wa matsoso. Ka sa le hlole ntshotsho le boetelle pele. Ba mo kana taelo matsoso. Ha ile mo kana gwa ba netheko. Ena ke mo kana wa thaba. Motho tla ile tsiela bo raro.

0: Mamedi re boetse re a kopana hape le wena lenaneng lena la thahameso e le manta habekeng. Ka jeno kgwedi ena ya phato ena le matsatsi a 10 e supileng selemo sona ke sa 2020. Ho ya ka Basotho jwale kgwedi ena ya loetse ha o sheba godimo e se e thwasitse, mme ka moheho leng ka teng he Mohamedi ke hona mane moo o tla bona he ebile e bapile le sefala boho. Ke ka moo Basotho bona ba di lepang ka teng he Mohamedi. Empa le ha o le jwalo fela he Mohamedi, re hatele pele hoseng hona lenaneo lena le kenang ha jwale le bitswa fela thameso le tloa ha jwale he Mohamedi, re tla fihla pheletsong horeng ya borobong. Mme Mohamedi ke le bohathapelo Bulane ya nelehetsang dithapo tsena hore ke tle ke mathe ka lesokwana lena ho ya horeng ya borobong. Ke le bohe Bishop Molapo ka thapelo eo a qetang re etsetsa yona eo a re bulelang beke ka yona Mohamedi. Mamedi nna le bitso la ka ke Hlalefo Motutse, ke Mswati, ke Mshwengwa Shabalala, ke tlo ba le Tebello Jane lenaneong lena. Ke ena a tla ba ntse a re balela ditaba tsa metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela le tsa metsotso e 15 ka morago ra ya bosupa. Re tla theta le ena horeng ya borobong ka gore a tle a re fe ditlhogo tsa ditaba tsa hora ya borobong. Mamedi ketsetse molemo wa gore o thehe tsebe, o mamele, o mamedisise go seng gona tseo re tlabe re o tshwaretse tsona lenaneng lena la thahamiso. Mamedi re ha ho le jena fela he re tswele pele ka ditaba tsa rona. Ka jeno he Mamedi ha re qala lena la molo la thahamiso he Mamedi, ke rata hore ke tle ke qale fela ka dipatlisiso he Mamedi. Haholoholo re shebile sekolong sena se seholo sa setšhaba, mme ya Mohamedi re sheba diphuputso tse ebileng di entsweng ke e mong wa barupedi Dr. Kelello Alicia Rakolobe he Mohamedi sekolong sena se seholo sa setšhaba. Mme potso e kgolo he Mohamedi ke hore na ke mang ya mamelwang ha Lesotho le etsa maano a thuto ka hare ho naha ka kwano. Mme he Mohamedi patlisiso ena ha e shebile haholoholo seabo sa mekgatlo e ikemetseng e leng civil society organizations, ka bokgutshwanyane di tlwaelegile fela ka gore di bitswe ka gore ke CSOs, kapa mekgatlo ya setšhaba he Mohamedi, tsamaisong ya ho theha le hona ho fetola ha maano a thuto ka mohe go leng ka teng. Ke hona moo re tlatlhe re tsepamise maikutlo gona teng, mme taba ena ya thuto he Mohamedi e bohlokwa haholo ho latela patlisiso tsena tseo re di shebileng tsa Dr. Kelello Rakolobe ka moheho leng ka teng. Mme Mohamedi, taba ena e bohlokwa haholo hobane thuto ha se taba ya mmuso fela, empa e ama batswadi, bana, matitjhere, dikolo, dikgwebo, setšhaba, mekgatlo ya basebetsi le mekgatlo ya setšhaba ka kakaretso. Empa he Mohamedi, ho teng ke hodima dipatlisiso tsena tseo he Mohamedi re di lepang hore na ha o etswa maano batho bohle ba keneletse, na thuto ya naha ya Lesotho e fela e le e reretsweng hore e tle e fetole se tlileng se hlokang hore se tle se fetole kapa tjhe. Empa he Mohamedi, ka kotlolo patlisiso yona e botsa potso e reng na batho le mekgatlo e amehang ka kotloloho thutong ba tlile ba fuwa sebaka se lekaneng ha ho etswa maano a thuto na. Ke hona moo ditaba di leng hona teng. Mme he Mohamedi, ha re ke re shebe hore na civil society organizations ke mekgatlo e sebetsanang le ka hare kapa e sebetsang ka hare le ka ntle ho karolo ya mmuso, mme ke mekgatlo ya setšhaba e sebetsang le setšhaba. Mekgatlo ena he Mohamedi e ka emela dithahasello tsa sehlopha se sengata kapa dihlopha tse fapakaneng tsa setšhaba, ya etsa dipatlisiso, ya fana ka tlhahiso leseding, ya hlokomedisa setšhaba ka ditaba tsa bohlokwa, ebile ya thusa mmuso go bona mathata a teng mohlomong a potileng le lefatshe kapa tikologo kapa continent yona ena eo re leng ho yona ya Afrika. Mme patlisiso ena e re he Mohamedi, mekgatlo ena e na le karolo ya bohlokwa ho tibisa metso ya puso ya setšhaba ka setšhaba e leng demokrasi, hobane e fa baahi monyetla wa ho kenya letsoho ditabeng tsa puso le maano. Mme Mohamedi, ka mantswe a tlileng a hlakileng, demokrasi ha se fela ho kgetha mmuso kapa letsatsi la dikgetho. Demokrasi boetse hape he Mohamedi e bolela hore setšhaba se be le monyetla wa ho bua ka hore na mmuso o etse diqeto dife le hore na diqeto tseo di kengwa tshebetsong jwang. Mme Mohamedi, taba e kgolo ke ya hore na pono ya Lesotho ke efe mabaping le thuto. Patlisiso ena he Mohamedi e supa hore Lesotho le na le pono e ya ntshetso pele ya naha ho ba le tsamaiso ya thuto e fihlelang ditlhoko mohlomong tsa ntshetso pele yona eo ya Basotho. Ka hona thuto e lokela ho thusa naha ho haha batho ba nang le tsebo. Ditsebo le bokgoni bo hlokahalang bakeng sa moruo le setjhaba. Empa he Mohamedi ho ka ba le moo ho ka ho bonalang ho na le bothata hona teng. Mme patlisiso e re pono ena e sitiswa fela ke ho bonahala ho na le lekgalo he Mohamedi dipakeng tsa ba etsang diqeto le setjhaba. Mohlomong ha re bue ka ona mmuso he Mohamedi ho bonahala ho na le lekgalo leno le sa feleng pakeng tsa ho kenya leano tshebetsong jwale. Mme taba ena ke yona e etsang hore thuto ya naha ya Lesotho e bonagale e kikitlela. Mme Mohamedi leano tlhaloso ke ya hore le ka ba pampiring fela, empa bothata ke hore na le sebetsa ha kae bophelong ba letsatsi le letsatsi. Mme Mohamedi dipatlisiso tsena di supa fela hore ho ka ba le dikgaello tse ding hape tse hlileng di bonagalang di ba teng. Potso ke hore na dikgaello tse di hokae. Mona ke moo jwale he Mohamedi patlisiso ena e bang bohlokwa haholo. Ha mmuso o etsa leano la thuto ho hlokahala hore batho ba tle ba kenyeletswe, mme le batho ba kenyang leano le jwalo tshebetsong ba lokela hore jwale ba tle ba le utlwisise hore na le bolela. Mona ho bua ka matitjhere hore na a hloka kutlwisiso e kae, batswadi, baithuti, barutwana, batsamaisi ba dikolo na ba hloka tsebo e kae. Mme mekgatlo ya setjhaba e ka fana ka tsebo le maikutlo a tswang ho setjhaba hodima tsona ditaba tsena. Mohamedi, re ha re ntse re tswela pele ka tsona, re tle ke re dikele thekisong e tle re hang ha re kgutla thekisong, re tle re tswele pele ka tsona ditaba tsona tsena tse amanang le thuto ya naha ya Lesotho. Haholo mona moo re shebileng dipatlisiso tse entsweng ke morupedi sekolong sena se seholo sa setjhaba, Dr. Kelello Rakolobehe. Mohamedi, re ke re utlwe ditaba tsena tsa hae.
1: Diso mamedi ba se alemoya re le se alemoya sa PCFM re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilicense tsa rona tsa gaso. Tse ding tsa dipeelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela tabeng ya bohloko, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho boso le ho sengwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlelletsa merusu, le ho sireletsa bana ka ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihlelleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Dispute Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotla lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang: ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Diqabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
2: Bophelo ha bo emele hore kgwedi e fele o tle o gole. Ngwana o hloka eng sekolong? Dijo di a fela ka tlung, dipalangwang le tsona di a bitsa. Empa le teng o ntse o batla. Tjhe, ha se ho batla fela o lokela ho qala. O tlamehile ho boloka tjhelete. Ka Let's Go Save Smart e letshego, o ka qala ho boloka ho tloha ka 50 maluti fela. Tjhelete ya hao ya fumana tswala letsatsi le letsatsi, ha ho ditifiso tsa kgwedi le kgwedi, mme o kgona ho ntsha tjhelete ya hao ha o e hloka. Ho boloka tjhelete ho lokela ho thusa bophelo ba hao ho atleha, e seng ho bo sitisa. Etela lekala la rona le haufi le wena kajeno. Bua le rona. Letsetsa 2203-1017. Kapa romella WhatsApp ho 5907-3570. Letsego, improving lives.

0: Kelewa motsimo wa medi dumela le kala la bophelo ka kopanelo le mogatlo wa lefase wa bophelo ho le sotho le tshwaretse banang le seabo ditabeng tsa bophelo thupelo ho matlafatsa karabelo ya bona nakong ya maemo a tshwanyetso. Thupelo ena e ne e kopantse boemedi ba bongaka, bahlanka ba lekala la temo le ba lefapha la taolo le thibelo ya dikoduwa DMA. Ofisiri ya bongaka seterekeng sa Leribe Dr. Pusetso Topo o itse thupelo ena e ne e reretswe ho matlafatsa mafapha ohle a amehang nakong ya dikoduwa ho qala metseng. Dr. Topo o itse karabelo nakong ya maemo a tshwanyetso e ka matlafatswa ke ha mafapha ohle a hlaketswe ke boikarabelo ba ona. E mong wa bankakarolo, Mofumadi Matumelo Kadi Mokuku, o tshwaetse bohlokwa ba ho matlafatsa karabelo ya dikoduwa boemong ba ditereke ka le reng seo se thusa le methati ya ho hlwaya ditlokotsi ka nako. Ke hona mosebetsing ona moo ho hlaheletseng hore ka sewa sa COVID-19 kgaello ya kgokahanyo le tshebedisano di sitisitse phetiso ya lesedi la bohlokwa ka lefu leo ho setjhaba. Sehlopha sa lefatshe se thehetsweng ho tlisa phapang metseng se re ho etsa phetoho e ka baka bonyane bo teng ho latela ditlhoko tseo setjhaba haholo bana ba nang le tsona. Puisanong le PCFM, mongodikakaretso wa sehlopha sena Monghadi Mbulelo Motshotshoko o itse ba sa tshwanehelana ka ditlhoko tsa sekolo sekolong sa Maseru East sa mmuso e le karolo ya mehato ya sona ya ho kgutlisetsa setjhabeng. A re mosebetsi oo e ne e le tabatabelo ya bona ya nako e telele, mme ka mora ho etela sekolo e le ho ithuta ditlhoko, sehlopha se atlehile ho fana ka dibuka, dipentshele, diaparo le mesangwana ya bohlweki. Ke bana ba fetang 60 bongwe ba fumaneng dithuso. A phetela ka hore sehlopha sa lefatshe se mema dikgwebo ka ho fapana tse nang le morero o tshwanang ho sebetsa le sona ho kenella setjhabeng kapa ho fana ka tshehetso ho mesebetsi ya sona e seng e ntse e le teng ho pharalla le naha, le hore sehlopha se tshwara dipapadi tsa Sontaha e ntse e le hona ho tshwarisa bana. Mokgatlwana ha wa papadi ya bolo ya maoto le fa o re o fane ka lebala la Toyota le Bloemfontein Afrika Borwa e le lona le tla sebediswa bakeng sa papadi ya Lesotho le Morocco dipapading tsa Total Energies tlasa CAF tsa tlhodisano tsa mohope wa lefatshe wa Afrika. Polelong ya ona le fa itse papadi ena ya kala mashome a mabedi a metswe robongwe kgweding e tlang e tla ba ya pele lebaleng le nkwang le lahae ha papading ya pele Dikwena e tla bapala kgahlanong le Niger kala mashome a mabedi a metswe mararo hona kgweding e tlang. Ho sa le jwalo, Lesotho le ballwa hara dinaha tseo mabala a tsona a sa fihleleng dipehelo tsa CAF tsa ho tshwara dipapadi tsa matjhaba, mme tse ding tsa tsona ke Zimbabwe, Benin, Guinea, Namibia, Somalia le Seychelles. Sena se latela tlhahlobo ya moraorao e ileng ya etswa ke CAF ka lwetse ho isa Mphalane ngwahola. Ho tsa matjhaba, ba phatlalatsi ba fetang 40 Burkina Faso ba kene kwetlisong ya lerato la naha ya sesole e phatlaladitsweng ke mmuso o buswang ke sona sesole. Hara tse ding, mmuso o laetse gore ditsi tsa bophatlalatsi tsa mmuso le tse ikemetseng di kene kwetlisong ena. Polelong ya ona, mmuso o itse kwetliso ena ya baphatlalatsi e tshwaretswe sekolong sa kwetliso ya sepolesa se haufi le motsemogolo owa Gadouku ha dihlopha tsa ditokelo tsona di itse ho se ho ile ha ba le baphatlalatsi ba qobellwang ho kena sesoleng. Ho feta mona, tlaleho ke hore bana ba phethelang dithuto dikolong tse phahameng le bona ba qaleletse kwetliso ya mofuta ona ho qala ngwahola. go tseding paramente ya Iran e tsheletse monwana tlhaiso ya melao e tlilo tlama gore dipuisano tsa mofuta ofe kapa ofe le bophatlhelatsi bo onaga e nkanga bo le kgatlhanong le yona e be tlolo ya molao dipuisano tseo di ka kenyeletsa tse e tswang le ditsi tsa bophatlhelatsi tsa Amerika le Iseraele kapa tse tshegetswang ke dinaga tsena ka ditšhelete diphetogo tsena tseo e leng gona di tla tshotlhwa gape di reretswe go fokotsa tshusumetso ya bophatlhelatsi ba ka ntle go feta mona e bang motho kapa batho ba fumanwa ba buisane le bophatlhelatsi bo jalo ba tla ahlolwa kapa ba atla ahlolelwa dilemo dikgwedi tse tsheletseng go isa go dilemo tse pedi tšhankaneng re phetela ka tsa boemo ba legodimo leodimo le tlhakile go a bata goseng gona ka moya o fokang le bobebe mogodu o ka bonwa dibakeng tse ding tse bogareng go naga o ka lebelelwa gore le dule le tlhakile go be magareng go isa go futhumala empa go phole go isa go bata dibakeng tse ding ka moloting ga le ntse le phagama moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga borwa bophirima moamedi ditaba di felela mona mamela tsa sesotho metsotsong e lesome le metso e metlhano ka morago ra fsup
1: Ubele le mele me go to khaola na yena na maoto go tla go ba le di tsona mo buso tsa tsitsa go ntse go na le bobodu ba tlo bana bobodu bona na ba re buang ka bona na go haile ka go haile ka hore ba tswa fokolang ba itse go tlhela te eng a tla haye a bua ye go bona le ba amana le bo go bobodu mo boleng teng botswa
2: di theko tse sa hlolweng di se di le teng ha okay furniture Fumana se hatsetsi sa Hisense 223-liter metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499. Mme o boloke 600. Kapa boloka 2500 ha o reka bete ya 152cm Luna Neria Pillow Top Queen Base Set fela ka 4999. Tlhekela lebenkeleng ha tsipa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha o tlhakala 16 Park 2026. Tlasa dipehelo di ditekanyetso.
3: Mamedi re le boha tebelo le jane ka ditaba tsena tse wa qetang re fatsona tsa metsotso e mashume a mararo ka mora hora ya botshelela tse kalang letsatsi ka puo ya Sesotho. Mohamedi re ke se Magaleng Roosip Creamy le Magaleng Roosip Lazarin. Dikolo tsena di tswakilwe ka morobei o na o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la ga o na le di-vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimatlafatsi di hahammele le dithibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo re le seke la tsofala ka pele la swebana le dule le ntšhafetse le le boreledi. Morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le le mongobo. Di tswakilwe ka legala lena ka bolona le tlhokisa letlalo. Cream ena Magaleng Roosip se ntse tswakilwe ka Tlazarin. Ka lebaka lena moamedi Magaleng Roosip Cream le Magaleng Roosip Tlazarin. Di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi. Di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlhake. Di thusa bakeng sa magopho pimples di fokotsa matheba le metwa di fokotsa lona o thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa di thusa o thibela lona o fedisa ditorong di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema ditlapedi ditshuba ba mosolo jalo gape di na le magabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago krimi tsena tsa Magaleng di monko monate o kgatholelang di fa motho boitshepo le morolo wa phahamisa tlhoka boitshepo ga le kare o batho diphuthe o meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng Gale malenyatso be le boitshepo ka Magaleng Roosip, boloka tšhelete, sebedisa ditlhwatlhwa tsena tsa Magaleng tsona di kiketsa go phoqa. Di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang. Mamedi di a fumaneha gotlhe ka gare go naga. Gopola gore ga e se Magaleng, ga se yona.
4: Maikutlo le molaetsa o qetang go a mamela ga se a sealemoya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
5: PCFM. You part our beat.

0: sentse ke na le mahloni ka kwano ka gasong a ke a re fe gona o re tshwaretseng. How are you this morning?
1: I am very good. How are you today?
0: I'm good.
1: I'm awesome.
0: Ke a bona gore le ga ke boshebile fela
1: Hashtag decent and dignified funerals to all. Hashtag ditshebeletso tsa lepato tse hlompheileng ka ditefello tse tlase ho Mosotho e mong le e mong. Ha ke qala ditaba tsa ka ho seng hona ke rata hore lebitsong la bookamedi le botsamaisi ba Sentebale Gap Funeral Services ke fetise diteboho hle ho Mosotho e mong le e mong ya tshehetsang Sentebale, ya tshehetsang ka ho mamela mananeo a kang ana, ya tshehetsang ka ho bua ka Sentebale, ya tshehetsang e reng ha bona koloi ya Sentebale fela e re tshwedi e be o sa ntse a bua ka Sentebale Gap Funeral Services, ya tshehetsang hape ka hore e be ke setho. Le basebeletsi bohle e mong le mong le mong wa Sentebale ho tloha ka bane ba tsamayang ka hare ho metse le metsana ya rona ba utlwisetsa dihlahiswa kapa ba tlo ruta le ho hlalosetsa ka dihlahiswa tsa rona tsa lepato ho ya fitla ka mosebeletsi ya emang le wena mane pela lebitla le ahlamileng ha o phomotsa borokong ba ho qetela masapo a moratuwa wa hao. Ka nnete re rata ho leboha batho bano ka tsela e kgethehileng, ke fuwe thomo ya hore ke le lebohe hobane jwale selemo sa botshelela ka tatellano re atlehile hore re fumane jwalo gau ena ya PMR Africa. Bana ba PMR Africa ba etsa diphuputso hoduma dikgwebo tse fapakaneng hlwahlong ena e ka borwa Africa, mme itse ha ba kena ka gare ho Lesotho phuputso tsena di etswa selemo se seng le se seng. Jwale itse ha ba sheba ka gare ho naha ena ya Lesotho mofuteng kapa mokgahlelong ona wa kgwebo e fanang ka ditshebeletso tsa lepato, ya ba kannete diphuputso tsa bona di utulla hore ha o popedi poo ke Sentebale Gap Funeral Services fela selemo sa botshelela ka tatellano diphuputso di sibolla hore Sentebale re kenya jwalo letsoho le toma ho ntlafatsa le ho hodisa moruo wa naha ya Lesotho. Ditaba tsena di etswa ko wena setho sa Sentebale, motshehetsi wa Sentebale, motho ya buang ka Sentebale le mosebeletsi e mong le e mong wa Sentebale Gap Funeral Services, mme ka nnete re a leboha. Gau ena e bitswa jwalo PMR Africa Diamond Arrow Award. Ena Diamond he ke ka hodimodimo ha re tla ka hare ho mafapha kapa mofuta ona wa kgwebo e fanang ka ditshebeletso tsa lepato. Ke ka hodimodimo PMR Africa Diamond Arrow Award. Ho se ka ba ba le motho e mong a tlobetsa ho ngwe fapaneng ya ba hore ke ena ka hodimo. Mo soti ba batho ba nore hela ka matla ona ntse a bua hodima PCF mo mane tsatsi lena hore ke bona e le Sentebale ba ka hodimodimo. Ka nnete re a leboha Mosotho wa heso, re tla lo e lata gau eno dibeketse e tlang tsena. Re lebohile haholo ka tshehetso ya hao e sa thekeseleng le tshepo ya hao le ho dumela ho rona. Wa tseba hore batho ba tle ba o tshepe o lokela hore ha o ile wa re Mosotho o tla mo etsetsa taba tse itseng o fele o di etse. Hore Mosotho ha o ile wa re ho yena re tlo etsa tjenana o fele o phethahatse taba eno. Rona ka nnete re se re ntse bonnete kapa ebile re etsa bonnete ba hore nakong ya dilemo tse 25 jwale le ho feta tseo e saleng re sebeletsa Basotho, ke a tseba Mosotho o tla dumellana le nna hore ha gona le ka letsatsi le leng leo kileng wa ba le kgwao kapa wa ipotsa hore na tjhelete ya hao yo ntse ngwe le fa kgwedi le kgwedi ka mokgwa seabo na e tla re ha lefule le teng o tla fela o sebeletswe. Ha ona mohla o kile a ka ba le pelaelo ya hore e sebe ha o le tsena jwale seabo sa hao kapa tjhelete ya hao yo ntse ngwe kenya Sentebale mona ka mokgwa diabo e tla re ha o le tsena e bo so sa tsebo rona ho etsa etse jwang ka yona. Ha re so ka go fa pelaelo ya mofuta ofeng kapa ofeng. Ebile wa tseba hape hla Mosotho wa heso le hore ha o lokela ho ntsha mofu sebakeng sa rona sa poloko ya bafu, ha o lokela ho ntsha mofu mosharing ofe kapa ofe, ha ena re ha fihla hae mane e be o hana ho kena hobane e se le ha ile nepahetseng. E re ke fete taba eno Mosotho wa heso, ke boele ko hopotse wena setho sa Sentebale, taba ya bohlokwa ke ena he Mosotho wa heso. Ho wena setho ke a tseba wa tseba taba ena ke tla dula ko hopotsa yona ka mehla ha re bua ka nthwane re bitsang ka hore nomoro ya ne ya hao e ikgethang hle reference motho e mong le mong eo e leng setho sa Sentebale wa e tseba reference ya hao. Ke nomoro e etsang hore o kgethologe o fapane le motho e mong le e mong ka hara Sentebale ka mona. go gona o ka ba le mmale hlololo ra mathe B empa hana tshwana le A go gona ba lefa ba lefella sekapa ba patela seabo se le kanang ba lefella seabo se tshwanang empa emolle emong o tla be a ikgethile ka lebaka la reference eno tjale ho bohlokwa he gore ha o etsa dipatala tsa hao ka pa o lefa seabo sa hao mo sotwaiso ebe o ngola reference ene pa hetseng ngola kapa kenya reference ene paitseng ha go le wena o sebedisa marangrang ho lefase ya bo sa hao ha e ba motho a sebedisang mpesa equal cash sipe kapa banka ho patala le ho lefase ya bo sa hao ha o fitla mothating wa no o tla re o kenye reference kapa o ngola reference etsa bonnete ba hore o ngola reference ene paitseng hle mo sotwaiso ke ipiletsa ho wena ho seng hona ha o so sa e hopole ha e ba o no sa e boloka ka hlohong tswagale mamedi a kwa lo sheba hle kontraka ya hao go tlhola kontraka ya hao o tlotse bo bona reference ya hao go feta mo a go tsa mae hape hle o kolo sheba go hlomo o ka etsa o ka sheba di ga city tsa hao tse fitileng house so sai hopolete mo ne reference ya hao ya ba o fitla o sheba mo no o fitla o ikenya mo no o tsebo ngwala ene ba itseng ha o sa bone hle e re bana ba o thusa re mo haisane motswalle motho mo mfela ha o file wena ka pa wa tamela office tso hletsa gona tseteng ka ha o finyane le wena ya ba o re ba o thuse ha o so sa e hopole gore ba o fe reference ya hao gona le bomme ba tla o thusa le bontate mono gore ba o fe reference ha ba o so sa e bone ka pa mohlomong kontaka ha o ile go le wena e ka ba o no phela sebakeng se itseng o tlile mono ka mabaka a fapaneng o so le mona mabalane jwa le o hloka ho etsa dipatala tsa hao ha o sa tseba reference ya hao atamela office ya gona hotle mo leng hona teng o tlo fumane thuso eno e jalo ha o fela ba fa mabitso a hao mono fela gona le dipotsong yana tsa tshegeletso tse batla o botsa tsona mme he ebe batla o thusa ka reference ya hao etsa bonnete ba hore o ngola reference e nepahetseng hle mosotho wa heso ditaba di monate ka mane ka qatsha snake ha bo melele mo teng he ditshebeletso di sentse di fumane ha ka mono ka matshela habedi ke mo aho wa rona wa borobedi wa moshaga wa Sentebale Gap Funeral Services tsela le click batho ikotla sibuya ka ditaba tsengata haholo go bane ke batla le hore o tsebe hore mo aho o wa rona wa moshaga e bile le me aho e menya gona ka ofela re ya hira me aho me aho e no mo setho so give me aho ya Sentebale Gap Funeral Services me aho e ne go bedi ya gona ya moshaga yo we bonang ke me aho ya Sentebale ha se me aho e hirilweng ho hang hang go tloa mogale suku ntlogolo ya rona mmeleng wa Thabana Morena ka mono ka Morija ha o file noka ya lerato ka posebakeng seno se bitswang noka ya lerato ka mona ka sekamaneng ha o feta sebaka sa baitlami ka tiwae ka mane ha bo mmadifatjana kapo tiwae tuke ya bo mmadifatjana tiwae mmadifatjana mo morenang le moshaga hona teng ka bothabothe ka mane kapa moeding wa leribele bothabothe e leng hashepesedi thabatse ka tlasa FTC le mona qatsha snake matshela habedi ke meaho ya Sentebale mme moshaga ona kwa rona wa borobedi e le gore se re itshaleletse fela ka qutheng qatsha le semonko ke tsona dibaka tse tharo fela tseo re sokang re ba le dimmoshaga jale e nngwe ya botlhokwa o tlamayang go etsa mamamete ke gore mo go sokang re ba le dimmoshaga wena setho sa Sentebale ha mofu a le teng ha lefu le le teng o re letsetse o re tsebise o re bolelele gore mofu teng sebakeng seo leng go sona o seke wa iketsa qeto ya ba o nka mofu eno ya jalo o moisa ha o tswela ka ntle o bona Ramathe Funerals ya ba o nka mofu eno ya jalo o moisa Ramathe Funerals taba eo e re bakela bodutu mme le wena ka tsela e tshwanang eo bakela bodutu go bohlokwa gagolo he gore e be wa re letsetsa wa re tsebisa o gopole gore so bua le rona mahala ha o nna o ntse o touta ditaba tsa bo di-airtime jalo o so buisana le rona mahala o re tsebisa gore hela ke na le mofu sebakeng se itseng tlolelateleng mofu enwa le moise mmoshageng mme he ena e tlile gagolo kolo ka kotlolo re bua le wena setho sa Sentebale wena o leng setho ga o na le mofutlhe netefatsa gore o a re letsetsa o a re tsebisa gore mofuteng sebakeng se itseng e ka ba ga re na mmoshaga mono ga se bothata ebile ga se le taba yo tlhokang gore o nne o itshwenye ka yona mamedi taba e nngwe ya botlhokwa eo ke lokelang gore ke tswe ka mono ke o gopodise yona o sekebe wa ba wa makala kapa wa ipotsa maane Pioneer Mall ke le ka bua matsatsi a o feta le dibeke tse e fetileng gore ge se re na le ofisi ka mono ka Pioneer Mall mme jale ka nna ya ba o no ile wa bona ditshwantsho mamati mono tseneng di o bontsha gore ofisi ya Sentebale e fumane ga ka sebakeng se tsena jale ha o sa bona ditshwantsho tseno jale o ntse o ipotsa dipotso di sena dikarabo ebile e ka nna ba o nagana gore re se re tloile sebakeng seno chehe ga re ya tloa ofisi ya rona e ntse le gona moo ga ke qala mo kileng ka qala go bua ka yona mona godima PCFM mo ke neng ke tla le ho bua ha o qala ho utla taba ya go serena le office Pioneer Mall gentse re le office nyone eno e jwalo empa petrol e bile ntem fela e le yeno fela ya gore ha o sa bona ditshwantsho tseno tse o neng o di bona mama ding ka patseneng di utata isa di u bontsha gore sente ba le gap funeral services office ya yona ke ena ka mona ka sitting sa mabenkele sa Pioneer empa office e jwalo he mamedi entse e le teng ha hona le petrol di tabentsa nako gentse re bula matsatsi ya tsheletseng a beke manta ho isa la bohlano bekeng go tloa ka hora ya borobong ya fitla ka hora ya botshelela mantsibuya le moqebelo go tloa ka hora ya borobong go ya fitla go renya boraro thapama hona le motho ke tsebang hore tsatsi le tshaba le le dikelang o dula le ka ga sitse seno sa mabenkele sa Pioneer ka mabaka a fapaneng e mong o tlo ya coffee hona tsena o seng ka pa ya dijontsa o seng e mong o tla ba le mono ma di horentsa motsiare a etsa mabaka ha e ka o fapana e mong o tla ba le mono di horentsa mantsibuya a ile mabenkeleng ka o fapakana ha ona hopola ha ntse etsa ditaba tsa ha ntse o phetha mabaka ha o ka o fapana ka mono ka hara Pioneer Mall gore office ya sente ba le ntse e le teng mme kwa lwa ka hora ya botselela ha ile mmanta ho isa la bohlano bekeng office eno no e o fa ditshebeletso tsotlhetsa ka ga tsantsa sente ba le mosotho ya tsaka ga ke retse ya karetsa ga bare le mmosha ga o teng ka mona o fumana ditshebeletso tsohle tse fanwang ke sente ba lempa ke go sontse utlwa go mmosha ga wo mo mpa o ka etsa dipatala tsa hao o ka nka botho ba hao o ka tseba go thuso ka ditaba tsa hao tsa claim ditaba tsohle ditshebeletso tsohle tse fanwang ke sente ba le kena ka mona ka office ya rona e Pioneer Mall o fumane ditshebeletso tsohle tse o di hlokang tla kopana le mmela ga tontswe reng ka mona o tla ofa ditshebeletso tse hlompheleng ha go lotsena le seriti tsa sente ba le gap funeral services moho le ba sebetsang lena bontate siate ka mono ba malalala otse hore ba tle ba ofe ditshebeletso tsa sentebane mamedi ha ke mengeletse maritsa ka hore ke re ho wena re teng ho marandrang www.sentebalefunerals.co.ls www.sentebalefunerals.co.ls ke na mono o ithute ka gona o tsebe hore na re bomang re tswa kae re ya go kae re teng hape ka marandrang a Facebook ho sentebale gap funeral services official ha sa officially we fete mo chokotsho we fete mo halotso etlabe e se yona siya molaetsa wa hao ka ga inbox ka mono o tla agabelwa ha ona le potso ka pa ba tla o thuswa ka eng ka pa eng e ya malantjalo le sentebale o bone mono la tla lo gata le chaphele le bohlokwa ha ho lo be ya sehlohlolong ka dinthla le diketsala tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng ka ha ga sentebale le ha ona le digeo tsa mosebetsi diphatlalatswa hona le botelleno mo sotho wa itswele ho bohlokwa ha ho lo he gore o latela le ho gata le chapheleno la rona la Sentebale Gap Funeral Services Official mono ho Facebook. Ge boetse hape re na le nomoro ya mahala e fanang ka ditshebeletso di hora tse 20 a metse menetsa letsatsi matsatsing ohle a beke ho 80003800 re letsetse nomorong eno o batla go thuswa ka eng kapa eng o batla go tseba ka sentebale o batla go tloa sebakeng sa o leng o sona pele o fitlhe ofising ya rona mohlomong o leng ka botho o qala ho nka botho ba le o batla go tseba rona ke dintlha difense e hlokagalang nka mohala wa rona wa hao o re letsetse o buisane le rona mahala ge tla go fe dintlha ka botlalo tse felletseng ge teng gape ka WhatsApp go 5666 0225 5666 0225 ke nomoro ya rona ya WhatsApp yo ka buisanang le rona wa siamelaetsa nomoro yo ya WhatsApp hle o seke wa eletsetsa empa o siamelaetsa wa hao e ka ba molaetsa gatiso a voice note kapa text message ya hao gona nomorong eno le yona e fana ka disebeletso di hora tse 20 a metso minetsa letsatsi bommehle ke tsapa hore le ntse le kete ka kgwedi ena elona ya mosadi wa maAfrika ha monate ona wa haisale khata kopana hape baking e tlang kana ko e tshwana sentse ke re ho wena hashtag decent and dignified funerals to all hashtag ditshebeletso tsa lepato tse hlompheileng ka ditefello tse tlase ho mosotho emong le emong bye bye
2: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
3: PCFM your pulse our beat
4: At Checkers, we bring you great deals on everything you want and need, like house brand UHT milk or variants, a 1 liter six pack for $99.99. House brand light or smooth and tangy mayonnaise, 750 or 760 grams for $32.99 each. And house brand 2-ply toilet rolls, 18 pack, 2 for 199 maluti. Valid until Sunday, 23 August 2026. Only at Checkers, Masiru Mall.
5: Thank you. 2026. PCFM, Lili Wati, San Kono Kodu, Buchabela, Lemaseru. Du Memela, Pitiki, Edla, Torola, St. Paul Primary, Butabute. Hotoha, Gahora, Yalishume Hussein, Kuisa, Yabushanu, Mansibuya. Hey, Lamba, Sadie. Divini, Talisa, Sita, Baku, Bu, Lissaule, Wasono. MC United ba magolusa swa bi tikie di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 maluti fela ba sadie ha re gabeng ka di shoshetsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki ba me bi tikie tena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya mojusa transport hi heba sadie.

0: ba le tsona ditlamea ho di sebetswe ka tsela e molaong ho ipapisitswe le hore ho sebilile hlakore le o ka thwin le a tlibiswa ke ya leboa mohlompeng
1: ka mantsi a mang ha ba khallwa matso ba tla qetella ba thusitswe fela ho bona la hore e nka nka na konyana ka bakala boleng ba bothata bo ileng ba bateng
0: ho jalo mohlompeng boleng ba bothata bo bileng teng maemo a bileng teng tshe le sehlopha boholo ba sona hore case e nngwe le nngwe ditaba di tsamaiswe ka mokgwa o hlileng o nepaetseng ho ke ha nna ho isanwa hodimo le tlase ke a leboha
1: nto o esileng e nngwe fela o ona o akanya hore neng e tlabaneng
0: mohlompeng re ka hara dipuisano ha re ka mpa ra itumella hore re se ke be ra feta dikgwedi tse tharo tlo ona jwale ke a leboha
1: se ka mpa feta wa nthabisa se ka mpa feta dikgwedi tse tharo tlo ona jwale le tuna le khabane la bo sebeletsi
2: ke a leboha mohlompeng ke itse tlhompho mohlompeng tuna golo le ba hlompeng bohle ke a tamela taba ya ne o dengwa re mohlompeng tuna golo na phatlalatse taba ya tlhokahalo ya mosebetsi ka ga gona ga le sothwe e le taba mme a ba go relaela re le matona gotlhe mo re leng teng gore re eme ka maoto ke supe gore lekala la lla gaeso e nngwe a ditaba tse ileng la di bona e le ya botlhokwa ke ya gore le ga e ba mesebetsi ya gaelela ka gona ga le sothwe mpa dinageng tse dingwe tsona di na le gaelelo ya basebetsi mme lekala le ile la tlalelela gore le tswe bosele o sebetsa ditaba tseno khatelo pele yo ke na le yona ke hore gana jwa le ha re bua ka kgwedi ya September e leng kgwedi ya bo go bong ke le bala le bitswa la September ka Sesotho wa la e bitswa jwa o ka loetse ga tla be re sa ena tumellano le naha ya Qatar yo re re ba Sesotho ba tlo qala ho ya sebetsa teng ditumellano di etswa dipakeng tsa dinaha le ho bane hantlentle go ba le mathata a tlhaelang batho ba ba dinaeng ga di sa sebetswa gantle mme mago a bua ka gore basebetsi e tlameya e be gore bosebetsi kore taba ya labour migration e tlameya e be safe orderly and regular mme sepheo sa gore re di sebetseng mmogo ke tsona tseno ke naga ya Qatar e re tla saena ka loetse ge se re le pele gagolo gape le naga ya United Arab Emirates tumelano e se e le teng empa e le gore gana tsena e ntse e tsamaya methati e lokelang ka gago mebuso e mmedi ka gago mmuso wa Lesotho le ka gago mmuso wa UAE re boetse gape sentse re sebetsa tumelano e tshwanang le naga ya Saudi Arabia eo re dumelang gore gaufinya le yona tumelano e tla be e lokile ga qadile dipuisano gape le naga ya Japane meo hantlentle ga ntse re bua ka jeno bahlanka ba gaeso ba tle ba golane la Aforika Borwa moo ba kopaneng le di-embassy ke a gola tse ka bang gobedi kapa gobong moo ba ile qalelela dipuisano tsa mofuta ona ka ga gona ga tseno le yona Japane le engwannya ga tse ba ntseng ba sebetsana le tsona ke tebelelo ya rona gore le mosena pele se fela Basotho ba tlabe ba qalelela go tswela ka ntle go naga ya Lesotho e re gopotsa ditaba tsa ntsa metlheng ya gale go bontata gona ba ne ba le Aforika Borwa e le ka tsela e ne tlhophiseile go tsamaya ga bone ge lebeletse ntho tse ngata ge lebeletse gore gantlentle go tlatla go ba le tšhelete tseo ba di romelelang gae tse tlatla di re thusa go nyolola moruana ga bo rona mago a re ke di-remittance mme di-remittance tse ntlatla di-contributa tabeng ya GDP ke tatile ka gano motlhophio tshwarela ke batla go qeta ditaba empa e nngwe e golo gape ke ya gore mme ke rata gore ke re di-remittance tseng di botlhokwa gagolo ga o sheba dinaga tse dingwe ke batlabetsa motlhala ka ethiopia gobane adise gaufinyane go basotho ga o fitlha adise o sheba toropo ya teng ke engwe toropo tse advance gagolo aforika moo mme 80% ya di-advancement ya infrastructure eno e ka gara adise ke taba ya diaspora maethiopia a ka ntle a gotle jwa la tsetela ga ga bone ke tebelelo ya rona ka tsela e tshwana gore a re tlhophisitse ditaba tseno gantle e tlile basotho ba tlile go gotla ka bongata go tla developana ga bo bone empa e nngwe gape ke ditsebo tseo ba ile go tla ba di fumane ditsebo tsa mosebetsi empa le work ethics tsela ya gona motho o itshwara jwang a le mosebetsing ke nngwe ntho tse kgolo tse ditlo contributa ka gona ena Lesotho gore re tseba o tla fetola ditaba tsa Lesotho ke bo ya le ke swipe hape bo mme hore ba ba hlomphe go ba ke bo mme le bontate ba re bo yetse hape
1: bo ntate le bo mme ke bo ntate
2: le bo mme
1: le bo mme
2: ke a le bo mhlomphe
1: tsela pele bo mhlomphe
2: ke bo ya le ke swipe hape hore empa batho ba tlang ka ga gona ha le yona ke taba ya hore le yona ge e laole mme ka ge e laola ka taba ya ditumelelo ya go tla sebetsa Lesotho ka taba ya di-work permits ya gore nako le nako ga Mosotho ga batho ba kena ba tlo investa ka gona ga Lesotho ba tlameya go kopa di-work permit mme mono mo ba kopang re a sheba gona motho eno a sena seo a se kopang Basotho ga bae ba ka etsa mosebetsi oo ga e ba Basotho ba teng ka mo bontsha ga e Basotho ba teng ba na le ditsebo tsena ba ka tsebang go etsa mosebetsi ona mme ke kopa gona mono tlhempe ke arabele potso e telele ga o sa ka ba e supa e neng e bua ka taba tsa Afriski mme teng potsong tseo re ileng ka di fua ya moo go ne wena le batho ba ne ba rena taba tse ntse Afriski re di sebetse bane tsa batho ba sebetsang ka thoko di-work permits ba bileng ba bonalang se taba tsa skills transfer phetisetso ya ditsebo go Basotho mme ke supe gore gantlentle lekala la gaeso ka kgwedi ya bone ba ile ba ya Afriski mme ba fela ba fumana go ka ba le melata e ka bang melata e ka ba mene e ne se e feletswe ke work permit
1: a ke batla ga o e lelekisa ka mokgwa wa dipalo ke batla o agabe fela gore re sebitle ntse re etsa tšena le tšena
2: ke a leboa
1: re sa bue ka manane
2: ke a leboa motlhomphei mme ka nnete ba fetse ba tlile lekaleng go tlabatsa go talokisa taba di-work permit empa botlhanka boile ba kgetha go go na le gore ba dilokolelegang gang ba ke ba ditshware ba ba bitse go tlwe dipuisano mme tebelelo ya ka kore dipuisano tseno e tlile di tlatla di tswala tumelelano e tlakileng ya gore na skills transfer na yona e tla sebetswa jwang empa ke ile ka rata gore ke re tlhatlhobele gona boteng ba yona ka gona ga Afriskina e re sebeletsega kae mme re bone dipalo tse ntle ka kgwedi tse tharo re fumana gore go tloa ka mei ka June, July, August ka nnete ba dipalo tse ntle agolo tsa batho ba kenang ka gona ga ba tlisitswe ke yona mme motho a gothala ba fela Afriski na le botlhokwa wa bogolo ka gona e hira e ba le Basotho ba ka bang 260 ka nako ya peak period ba ka bang 300 ka nako ya 260 ka nako ya peak period empa e na le permanent staff sa batho ba 60 di-expatriates di 80 ke nagana ke taba tsa botlhokwa tsene ke tlameya ke di tlhakise ke a leboa motlhomphei
1: ka nnete o di tlhakisitse gantle motlhomphei mme ke lebole gagolo o ntse a supa gore nakong ya setlhotlholo dikgweding tsa bo phupjane phupu le phato go hiwa batho ba ka godimo 220 le masome matlhano kore wa e bona taba e ne ipatile fela ena gore ke Afriski nna kere ke thelediane ntse re buang dilo tshwana ke a tlhokomela gore go na le ba bangwe gape bao ke batlang gore ke ba obele mona fatshe mono go na le letlola lekgabane la tsa legae le sepolisa sentse ke o bolelela motlhompei gore ke tla gokela wena o nne o itlhophe empa keke ke qale mona ka letona lekgabane la ditšhelete go na le taba ba batlang go e bua ka taba ya palo ya setšhaba eo a utlwang ka nnete le ga ke sa e botsa fela e kae kare go ka ba gotlhe gore a ke a golelane malebela le lona setšhaba sa eso ka yo motlhomphei
3: ke a leboa motlhomphei
1: kobale ke a bona gore ke kene pakeng tsa gae le lona empa ya lempeleng kelena matsoo metsing ga o ka moo nka etsang ka teng tswela pele motlhomphei
3: ke a leboa motlhomphei ke rata gore ke bua ka taba ena le ga e sa botswa gobane ruri le nna ke na le ngongorego ka yona ke taba eo re ntseng re sebetsa office mane empa ke rata gore le ga ba e ke ke ya tlatlha diputsong bonyane ke nke monyetla ona gore ke fane ka taba ya yona gona ya go ntse e tsala jwang re bile le palo ya setšhaba e e tsagetseng selemong sena go tloa ka kgwedi yane ya mmesa mme ke le ra kenya tshebetsong babadi ba 5,329 ra boela ra kenya tshebetsong assistant supervisors tse 1,050 ho etsa mosebetsi ono across all 80 constituencies Hula tela mkalo wakuna wa project yenu. Boshe staff sena ba nebapata lo kami khashelo emedi. Mkhashelo apili ki wa di allowance kapokire subsistence allowance. Ili nchele teba yisebedi sang hore mo badulanteng. Ibe bante mpati wa pata la baija. Yabo bedi ki ya di wages. Ili nketlang kamra ujwale kamra uhutsebe ito. Ha jole mshompei, ngongore ho eo kinan liyona kia hore di pata la zen. Di die hile ho fisha ho bemba zona. Ho na li tie iso
1: e... Ho hare di pata la ho di tie fo agere? Ei, tola bele, mshompei.
3: Di fa zena di die hile mshompei ho fisha ho bemba zona. Ili mba sebe tibana ba kaisandi kitin tse shano li makholo. Akaba mashani me ke batla go fana fela ka go rena re se re le hakae go bane re se ile ga nna ga bua le bona ba lla ka taba ena ha jole se khone go patala subsistence allowance ka o fela for di kgwedi tsa April le May le June ba ba mba ile ba sebetsa kana ko yeo ya June re patetse bohle ntle le bao honan le dikhwiri le mo honan le ditaba tseo mohlomong disa di etsa mogwe di payment tseo disketsa fete ke tla tsa mohlala mohlala ke hore kana ko engwe ha re patala re fumana hore motho e re mo patalang bank account ya hae is dormant. Jwale o tlameha ebe payment eno e gotlela ka go rona. Jwale mono o tlameha gore yena jwale a lo lokisa ditaba tsa gae le banka e le gore e tle re ga re patala tšhelete eo e kene. Moo also go bileng le bothata ke moo re fumaneng gore go na le babadi ba bangwe ba leng ba hlaya di-listing mohlomong ke re ya le batho wa leitseng. Fela jwale ya ka ga o sa ntse a etsa mosebetsi male. Ya ba wa transfer ka ya le ba 20 leteng a sa bolela ya ba o lo sebetsa le ba 20 leteng jwa le o tla fumana hore ditaba tse nuno re ntse re nana hore re mopatetse ka pa re patetse batho ka ofela a the motho ya jwa le o ka ho sele ke mpe ke bontse hore ditaba tse o ka ofela di supervisors tsa bona di ntse di bua le bona hore ba e bang hona le ditaba tse jwa le di lukiswe ba tsebe ho patalwa ke mogahlelong wa di allowance tabeng ya di wages ke ntse re patala ha jo le re sepa re patetse babadi ba ka bang 844 ba sebeditseng in di constituencies tse ka bang 19 me ba bang ba ntse ba patalwa gona jwale re khibetse haholo mona hlompheng ho ba sebetsi bana ka hobane ka mosebetsi ona ha o etswa re teteletse re tsiba hore ka pore keteletse ge tlameha hore ka ofela ha bona ba tlise information ya bona empa ga fumana hore ba bang ha ya tla ifeletse ke mokhahlelo wa pele wa bobedi la bataba ya hore ha re ntse re patala re hlokometse hore ba bang ba bona e hlile ha ba hlae di listing tsena tse ho neng ho hirwa ka tsona empa re ntse ka eto re le lekala hore ka ofela ba sebeditseng ba go fumana mbopaki ba go ba sebeditse ba tla patalwa mme ba ntse ba patalwa ha ke ntse ke bua le lona tsena ke hlokometse hape hona le potso e ile ya hlaha mona ya bosebeletsi bo bohla ka po bo die ha ke hlokometse hape hore e tlile ho ba ihulu bile le tieiso e kgolo ha holo bo hlokometse bo bosebeletsi ba rona ka ditaba tsa payment tsena ho re bile re beletseng ka thoko basebetsi ba bang ka lebaka la obane re bona gore e hlile jwale ditaba tsena ga di tsamaye hantle mme re nkile di HR tsa lekala ka ofela re kadimeletsa makala a mang gore mosebetsi ona o mpe o phethelwe ka nako e sa fedi simpelo ha e ba re ka kgona ka nako ya beketse pedi ke a leboga mohlompheng.
1: We buile hantle ka bogeleke taba ha ile teng o itse ba hore ba sotlo ba sentse ba ingamanga maka yona jwale o ga ba e botsa o etsa bogo ya ga be taba ile di o ya ga ba bua ba sutu go hela ba thu ba ntse ba bala mona jela ba ha ba lefwe jela me o ri ke hlokometse taba ye ke kadile o ba lefa ba o honnolo fa lang ba lefa ba ho le nthatanyana mona le mane ha a ke tsile ya ho ke ba lefe ile go putswe re se ka hlola ba di o sa ntla itse una le letlo le khabane la bosebetsi public service le yena o na le karabo eo batlang go fana ka yona mohlompe wa ka
4: ke a leboa mohlompe mo tsama ke short pisa
1: ah ke le mona ke mutataisi
4: ke leboa mohlompe
1: mutataisi
4: ka nnete ke kopa go wa ga bapotso ena e ne bua ka bosebeletsi bo bobe go setšhaba ke tlo e araba ka bokhutshwanyana fela ba gore ka nnete melao le melawana e teng e etsang gore e tlhakileng sebakeng sa bookamedi mohlomong ba makala a rona mo o ka bonalang setšhaba se tlhoka ditshebeletso jwale ba sebetsang ba ka tlase go mono ba ka bonala ba sa tshware setšhaba gantle empa ke lakatsa gore ke re mohlomphei wa ka taba ena ya bosebeletsi bo bobe ba setšhaba e bona gaetse e le culture e ya rona re le basotho ya nako e telele mme puso ena ga e kena ditulong e nngwe eo mohlomphei tonagolo ga ana fiwa lesokwana la puso a ile a bua ka yona ile a ba yona ena ya bosebeletsi bo bobe ba setšhaba go tlaya ka puso mme ya ba ka lebelo la mašome a mabedi jwale o kala leeto lona lona lena leo re leng go lona letsatsing lena la go tsomana le dinaga tse e kang bo Rwanda le tse dingwe tse e ka bonagalang motlhomo di ka re fa direction e tsitsitseng gore na ge batla go fitlhela eng e ka etsang gore setšhaba se sebeletswe gantle mme ke yona ene yo re dutseng godimo a yona gana jale ke lakatsa gore ke tshepise basotho letsatsing lena gore mona moo ke fuweng karolo ya go bapala gana teng kapo ya go sebetsa gana teng ke se ke tlo thepa gona polelong yona ene ya motlhompheng tonagolo ke se ke tlo thepa gona gona mona tabeng yona ena ya accountability yona ene re dutseng go yona letsatsing lena gore setšhaba sa basotho o tloa mona moo re leng gana teng se lo sebeletswa gantle moo se sebeletswang ke botlhanka boo lekala la heso la bosebeletsi ba setšhaba le tšhang le tshola gona teng ke a leboa mohlompei
1: o e arabi gantle mohlompei wa ka ga re mpe re e qetelele ka letlona le kgabane la molao
5: ke a leboa mohlompei taba ena ya lenane la go theha mekgatlo kapa go ngodisa diparty botjha kapa tse ntšha taba ena ke bona gore e tla arabelwa hantle ke ha re se re tshwere molao ona kapa sehlomatiso sena sa 11th Amendment gobane mongodisi wa diparty ka kakaretso o tla gona ka mono mme leano le tla mo tataisa go etsa mosebetsi oo le tla tlhaga le tataisa ke yona molao ono ke bontshe gore ga jwale mekgatlo gore na ke ya mefuta ofeng e ntse e ngodiswa ka mona ka lekaleng ke ofisi ya rona ya Register General mme molao wa o sebedisang e tlile kwa gale ga o tsebe go sebetsana le diparty tsa dipolotiki ka kotlong ka gona ke bona e ka molao oo le tlhagiso ena eo mohlomphei mono a e tlhagisang gore e ka diparty di ka fokofokotswa ka molao ono re tle re ka tseba gore re e sebetse gantle ka molao ga o se o le teng gape ke be ke gopotsa gore ke tokelo ya mang kapa mang ka ra naga mona go theha party jwale taba eo ehlile e ka nna ya re bakela bothata gobane ditokelo tsa mantlha tsa motho e mong le mong di lokela di baballwe. Ntate, ha o ntumella, go na le potso e nngwe e leng ya botswa gore ntsa o seng e amanang le lekala la eso e buang ka taba tsa tlhekefetso ya bana le bomme. Ke ne botswa ke mme ka mane ka Bothabothe. Ke bontshe gore ke le lekala ka ofisi ya rona ya botšhotšhisi le lekgotla le phahameng re ile ra etela diteke tse mmalwa selemong sena se fetileng moo re ile ra tshwara di-sessione tsa criminal sessions, special criminal sessions, moo re neng re lelekisa tsona dinyewe tseno gore re bone gore re a di fokotsa. Ke bontshe gape gore re ile ra ka December gona lemong se fetileng re ile ra potoloa le naga ka bophara go bokelela manane a dinyewe tse e bang di kentswe ka gare o magotla tse amanang le taba ena ya sexual violence. Mme ka ona ka baka la lenane leng le phahameng leno re qeteletse re saena ditumelelano le Wilsa. Ke a gola Wilsa ga e tseba bahlomphei ke mokgatlhoane oo wa bomme wa diagente o tlang gore thusa gore ba re fe batšotšhisi ba tlotla ba tsamaisa dinyewe tseo mmogo le lekala la eso go fokotsa lenane lena la dinyewe tseno tse amanang le vulnerable groups, adolescent girls and young women. Ke a leboga mohlomphei.
1: Ka nnete o di beile hantle mogolo wa ka. Jale ke bona ka ke tla fetela go mme letona le kgabane la tsa lehae le sepolisa. Ona ile a bontsha thahasello ya gore go na le mesalelanyana ya batlang go e kgokeletsa. Ga e ba re ka tseba gore re mo fe sethusa lentswe ampe a etse jalo. Tsela pele mohlomphei wa ka.
6: Ke a leboga mohlomphei. Ke mpe ke dipedi dipotso ya pele e ne le e buang ka dikopo tsa dithunya. Ke bontsha gore
1: ka dikopo tsa dithunya.
6: Tsa dithunya.
1: Ee, ya mohlomphei.
6: Ke mpe ke bontsha gore dikopo tse jalo di se di buletswe go tloga 2023. Di sentse di sejetswa batho ba ntse ba thuso. Potso ya bobedi ke e buang ka boikarabelo.
1: Gore ka mantswe a mang ga o sa na ntho e kwalelang motho ga se ka kenya kopo ya go abelwa sethunya.
6: Go jalo mohlomphei.
1: Ke a leboga mohlomphei tswela pele.
6: Ya bobedi ke ene e buang ka boikarabelo ba lepolesa mo e bang jwale o sa entse mosebetsi ka theko go moela mme o lwane ya hae ya mosebetsi. Ena mohlomphei re ntse re le ka gara mosebetsi ono wa go lokisa Police Act ya rona go bona gore e tlo re thusa gore re nke bohato rona re le sepolesa go qala go galema. Ke tlo kopa ntate Khompholo ga ka hla tebe ka yona gobane e santsane e le tafoleng re ntse re e sebedisa re ntse re e sebetsa ke eno pela ka ke a lebone.
1: Ntate ma?
6: Ntate Khompholo.
1: Oh, ntate mookamedi wa sepolisa.
6: Chief of Police mohlomphei.
1: Ore ke mookamedi wa sepolisa.
7: Ke a leboga.
1: O tla bo se o tala mohlomphei wa ka ka go o bolele re utlwile go mookamedi wa sepolisa. Bjale o tlo bolele lebitso lefane o bo se o tswela pele.
7: Ke a leboga mohlomphei ke borotho matsoso mohlomphei motataisi. Ke ne ke re ntate bahlomphei ba gabane. Taba ena ya ha lepolesa e ba jala sebetsa ka bohlaswa jwang kapa jwang e wela tlasa kgalemo ya Criminal Act e nguele le criminal offence mme a ka koswa ebile ba koswa gore ka mang kapa mang ya entse phosa mofuta oo ehlile ba bangwe ba be ba ditogongkong ba bangwe ba ba sentse ba le gona teng ba bangwe ba be ba beele ka thoko go mosebetsi go feta moo re be renke ntho ore renkeng ke mehato ya kgalemo e ka nna ga e tswela pele motho eno wa balelekwe le pelenyeo eno ya gae criminale e fela o fumana go sale lekua le ka thoko wa mosebetsi moo re tlo tla re lokisa teng ke mona moo go latela molao gona jwa le molao ore ga e ba lepolesa le jwa le entse taba e nang le mosebetsing muso nka bi kagabelo ka ofe fela ntweno re bone re ba ke la bothatanyana re tama re lukise le polisa le bona ba di bile bohlaso le lona le tama le ke hel so ho tsebisini go la ba muso ka maema no ke nga ka fela a tsebo jwang ka po jwang o tla ke gabelo la ba ntse tsa di tse fosa itse le ntweno re na ga go zombe tla re tshisa ho lo khalema di jobo le fosa itse ke le bomo zombe
1: ke le bua ho lo mohlompe e kante o re arabile o re arabile hantle ho ke la ka tsepisa hore ke tla qala ka dipotso tsena tsa marangrang jwale ha ke tloa moo ebe ke ya ditirikeng jwale ha ke sheba ditiriki tse ngotsweng mona bomphato wa ka ba ntse ba nthusa ba ngotse bothabothe mogotlong le kashasnehe jwale ka botjena bona ba ka ke qala mogotlong jwale re utlwe he gore na mogotlong moo o bolele lebitso lefane o botse dipotso tse pedi ga e ba go thwe di ngata mogotlong

0: Kiboneka bantu ba ithopa. Bantu ba ithopa batho ba mogotlong. Hey, ke batho ba bohlokwa ho lo bona ka nnete. O e ka go sa le teng. Na o sole teng mogotlong. Nde ke sa utlwe lona iwa. Tswela pele mogotlong ko utlwa ntle. Wampato aka e go sebetsa le ga mana o tlwa na yenya Kenya. Lelo o ke fitse mo go tlong ke ya elsewhere ke ke ya kae ba.
1: Mo be ba le
0: ya ga. Ah o kwa e mo tlong ke o hla.
1: Ga di mdombe.
0: E mdombe wa ga o bolela le bitso le fane o bo se po se tsa o tpedi ha e ba o tdi nga.
1: Ja go bonga ga ga le bitso ke sa metsatsi. Ha e se ke thaba mmane. Ha mo gana mathari ga se itso. Rangwa re tsaya mo gara pholo. Ke a le bona ate. Tabana ka ho le ho ntate Richard Mlimiti. Ile ga bitswa mo re le mo sefeli. Ka ho di 11 27 28. Ke le ma fati pa ba to bana ba le ba ba tshuna ke ma congress. Ntso nya ma congress. Bana ga go bo mhlompeyi tla ga sepisa di tsigane gore kona mahlatsi pa a no a di nga tshuna go tsena ma congress we ma congress ntat ka le di ntate go pa hore sempe re te thuso ba ba re tsie tsi ntate ho ho bona ntso le di ile ho ra ta ntse di fitse wena mo ba ga mente ke tse ke itlera wena mo ke tla ho sa taba tseno e mo ya go pedi ntate ba ga ka pele ke se ipona ho ntate mahao ha e ntse le tonga wa re ka puse ma ya all basotho convention kuli a ba ka fa ile aka ba ile aka a sala e nka e nyamela masumo a hae mme le go ba thuso se mo hlompe o bana ke batla ya pili khotse bane go tlenda ma pilenso ke lo ipileza ha ga ga ha ga thusa di victims ka fanya kgetho ntate ma ke tla o tla busa o busela 2236 ke a le wonder.
0: Ga le bua, eh mo hatsatsi. A le tlile mo ya holo ntate. Ha e ba e mo mo teng go tlo mono. A ne a tamele, ke mbe ke re ntate tsatsi. Ke pa ya o tso la ho le. Fela yena ha go la le khausi mo go ke sa ke tsebe. Ke la mme mo be wa.
2: Ke le mo ba le le le le le le.
3: Ke taba ya tsela se mongaka o e gana le bothata ba tsela ka mane ha ke sa tsebe ke mo so go ka mana ka dipopo.

ke le ba mututse mo wa me di dumela mafapha phepo ena pa hetseng le thuto ya moruo wa malapa home economics le ka leng la temo a tswarele di ofisiri tsa temo tsa mahale shuk go tlisa re re tseng ho di ruta ho etsa yogurt le pine gel bakhanne ba dikoloi ba mafetenga ba hlaisa ngongore ho ma bapile dikotsi etsa mebileng a tse bakwang ke diterekere tse senang mabone a etsang hore di bona hale ha ho le le fifi di tshwasa mogatlo wa hatuwa mosemotsadi ho etsang di hlaiswa ka ba ya ba dipofolo di re ho se fumane le di hlaiswa tsa bona mmaraka ho ba sitisa ho etsa tjhelete Kozamachaba, rakgwebo wa Afrika Borwa, Vusmuskat Matlala, ho lebeletswe ho tswela pele ho fana ka bopaki ka pela komisi ya matlanga ka tjeno ka mora hore agente ya hae e kope ho fuwa nako ya ho hlahloba ditokomane tse amanang le ho nyahlatsa tumellano ya ho ba paki ya mmuso nyeweng eo ho yona a qoswang ka bobodu. Mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa baphaphathehi le lenaneo la lefatshe la dijo WFP di re baphaphathehi ba phelang South Sudan ba fetang 1,650 ba kotsing ya ho lahlehelwa ke dithuso tsa botho ka lebaka la tlhokahalo ya tjhelete. Tsa dipapadi sehlopha sa Cameroon sa papadi ya bolo ya maoto se hapa mohope wa sona wa pele wa tlhodisano ya mohope wa basadi wa dinaha tsa Afrika ka mora ho hlola Malawi ka dintlha tse tharo ho noto maobane. Mamela ditaba tse feletseng metsotsong e 10 le metso e mehlano ka mora hora ya pele.

moje mole mo ya tle mo nan kae pete ke rata o le bo modimo ka motho e mong le mong ya tlile monana ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Kgotsang Konesa, re a go leboga go PCFM 92.8 ho isa 104.3 megahertz. E bile tsatsi lena e le Gratitude Monday, ke ka mo gore qalang letsatsi la rona ka teng. Gore ke re fumane dintho le batho be gore ba lebohelang. Bana re tshwere re ho bohlokwa haholo. Na ntho tsa ngata haholo tsa tla tsama letso ka po ho tsona tsa tla di feta. Fela la hantse re di feta jwalo ho ntse le bohlokwa ho fumana tse pedi tse tharo tse gore di lebohelang. Tsatsi lena go qholotsa gore o no tsala pele o fumana motho yane yo o mo lebohela mo mamedi o mo joetse o ska ikwalla ka yona fela mo bolelelo ge ke a tsika le boga ka wena o nthusitse ka pa mohlomo ngwa ngkhothatsa ka pa ntlatsa ka matla ke a leboha ka pa fumana dintho tse o di lebohelang kana go tsedinga se batho ke dintho mme hentse re tshwara re ikholotse o di fumana jelo ka ha ile Gratitude Monday kwa malekudi medise ke be ke o meme ho 912 street nana le tlang ho ena fela manta ho isa la bone bekeng hore ha ile a borobong ho isa hore nyana le shumele metso e medi le bitso la ka je re lebohile re ile mo gabudi. Good morning abile jwa mafelo ha wa beke o noetsa o tlang jesa he hore na o noetsa mafelo ngana a beke le hore na mohlomong o kgutla o na le nkelellong ya hao manta ona baking ena e ntšha he mo mamedi na lona re tla qoqa le o bua ho 62009956 ke WhatsApp line ya rona go di na e hlola fela matsatsi a le shumele metso e supileng selemo ke sa 2026 metsotso e dula ho e le shumele metso e medi ka mora hora ya borobong tanki ke a leboha mtutsi o sebeditse le wena manate o tlo goreng ya botshelela ho isa goreng ya borobong le hoja o laba le o kgaogaoa wa radio fela jalo ka tlhalositse tshotse di ntsona se di le ka hodimo ho rona mo mamedi ka po matla rona empa he ntse kgone ho fumana jalo karolo ye nngwe ya thahamiso boela kwapana le ena gape hosane nakong e e tshwanang goreng ya botshelela ho isa goreng ya borobong he tsogale jang on social media Facebook ke at PCFM Lesotho, Instagram ke at PCFM Lesotho X ke at PCFM LS, TikTok ke at PCFM 95.6

nale ba reng ha re sho wa re sho empa ka tla bona mo mamediki ke mo hopolo motla ona ka pedi morale o motle empa ga tla ne re di shebe. Good morning re gratitude Monday na ke lebohela le lapa bophelo le a chance to try again ruri I'm grateful MCM ya ka ke malume ka pa ke malume we ke tsa kopo hlerilo le bokamedi bio ka mema malume one of the days gore hlabolla wa tseba ho tsheha ke pheko ke masnate ha bia re ya hope u bile le weekend a monate ke bile le weekend a monate ka tla a ila sa ka taweng ka tla she re lo tsa tsile na ho hola a se dipolelo se hlabaka ke ra ho labela tshelote ngata o kopela ke masnate ha bia happy birthday ho yena a ho labone tse dintse ngata khotsa re lo ba re go jile ka tsebe nna mafelo a ka be ke a bile monate ha holo ke sale e sale ke le hae ke iphomoletse mafelo ngana a beke mo mamedi in a lady South African Music Awards ba bang a tendenze batho ba ga in a lady summer ha ra utlwa le utlwa se re bona fela ho so bua ka tsona marandra mmona mme sa batho bana e re nna na le nako e ne di etsetswala rata haholo fela re tseba fela gore ehlile ha e le disama ke disama ko ha e le disama ke disama empa kgetlo le ena batho ba ngata ba lla ka gore ga di etsetswala rata haholo fela go na le phetoo tse ngata tseo ba di boneng di etsahala jalo jalo empa he ke a gopola batho ba gapileng ba kenyeletsa jalo bo Tyler ya ho pula leno la hapa jolo award mo mamedi o la le bo jolo batho bohle be leng hore he ntsa gona hore a sebetse jolo le bona batho be leng ring he ntsa gona hore he ba bone na bantse ba batsola pele jwang e ho hapile jolo international achievement awards ke bile le ha ya pele ke ho pula ba tshetse ba hena batho ba re Tyler o hapile jolo di award e ma fatseng fela ne le hona qalang ho hapa jwalo sama words sama African music award mo mamedi ne ba nga tantsa batho ba re ari wood hai re qedi ari wood li hantle empa he ga ba le boela ka ofela ba khoneng hore he ba happy ke la ka bona le rona hona le di awards le going here since di tlo tlotla di bateng lape mona ba ngata ka ho planetse ba tshwa ba re e se ka ga di ka ata e se ka ga di ka nna tsa tswela pele hore he di beteng di hole e hlebe tse dintsa dintho tse etsetswang le rata haholo di phamiswe go bana jole di phamisa le bana ba bang ba ba sotho ba tla nna di bona mo mamedi hanyane ka tla fihle ke people's choice radio ho pula hore nyane le shimaka tata ka qoqelo bua jolo le ntate Phello Majola ena he ke transformational coach ya rona re buang le yona beke le beke ha holo mantang ke re shebele utlwa fela hore na ba batho ba betere jwang re lokisa jwang re itse 2026 ke 2026 me he hona le ntho tsengata tse re lokela hore nke re di lokise re di shebe ka mogho itseng re di atamela ka mogho o itseng me re tshwere re lokela ba le di conversation is just that this is bonolo it's uncomfortable go tla re itukisetse ba batho ba betire jole o tlobela gona he mo mamedi hore nyane ya le shume mo go tlotla re hola re thuta re shaba fela hore na re ela enhloko re kwela eng ga jenya entsebetso

mane ho ka Erkurlen school ke gore ke ba ithuti ba fetang 2000 ka ofela ba lokelang hore he ba arulelane jwalo di toilet mo mamedi tsere shomela metso tsiletseng bana ba 2000 ka ofela ka ba fetang 2000 ka ofela ba lokela hore ba arulelane di toilet tsele shomela metso tsiletseng me hletsa ba tshobare tabena elokela hore e ke lokiswe bona na ya tamelo jwang ka mogone pahetseng ho ba ni jwale le bophelo ba bona bo botla bo a amea ho lofela ha se re bua jalo ka hore na ba sireletse ha jwang mentsa ba tshoba re batla itsa ka hohle ho bona hore he ke taba e ba ihlolang yeno ka pa bona ba bone na ba ya tamela jwang impactene re dilatela ha ratse dintsa ditaba tsentse di hlahella jwalo ha re ya hore nya le shumela motso o lemong mo re tlo fumana di tlotsa ditaba tsa hora ya le shumela motso o lemong.

0: bona mo ba go tsena tsi bona le kena go metsi o tsiasa gore ha se so tlhoko tsa ile o tsiasa ma e se le se le la ntse e khabolela mona o tlapata go si si ya ga ke tsa e ga e matlo ba mo dipotse ba ba go le tsipa ime ke di end of the day
1: ha le nke le support lona le batho ba bontate ha le utlwi e
0: wa go le ka ke di ga itse di ya let's consider taba time is very important
1: okay
0: Thank you.
1: Wana mamedi keletso ha ho mo hloka lebitso ke efeng na mo hloka lebitso jola ka bontsha hore ha ke sure na fela ke a fuse ka 20 ke yetsa ya hore ke ne ke mo feka rate hobane nna ke etsa e ngatanyana ena hantsa le ka hore a pusha le ke bona na o kopanya inling mane a tsebo gore ha re tswile mhlobong rena le batswadi ba rona re tswile metswalle ya rona ebe jola ha e dule ile nna dula ga ntsha ka rate a ke batla go boloka lo sireletsa jolo seritisa hae fela nna ke a fusa nna ke tsa hampe nna e shebala hampe ka po a tshihlile ke support ntwe ke tsa no ke a mo support 6200

Burna Boy sitting on top of the world, the People's Choice Radio 92.8, we saw 104.3 megahertz. Haru ka gona wena o yeletsa mo hlokala bitso ho etsa inhe mo mamedi ka rolong yena ka pomohlo mong ho mo bolella lo mo bula mahlo. O ba ntshotsa ding ha re le ka go tsona, ha re bone ka nqane ke mo gona hebo ho lo ba batho ba tla tsho ba re enkeletse. Ke utlwa gona ke ntse ke tsamatseleng yeleng yona, ke ntse ke etsa seo eleng sona ka potshenze ke fosa fosa mo le mane. Re utlwa fela hore na re tsa maya jwang. Mme mo hlokala bitso tsa tsile na hore bontsitse kapa ore re buletse jwa lopelo ya haya re bulela fela hore ena ke house le rong ka rukamano ya lerato le motho le go sentse ba itukisetsa ho hotonyalana ba sentse ba tlatla ba nyalana ha ba sonyalane empa ore ntho ya ba ietsang kapa ietsang ke ho fa mohlangano wa haya ka rete na go engwe lengwe ha batswile mhlobo ba tswile le metswala ya bona ba tswile le bo ba tswa di jwa lo jwa batho ba haufile bona e ke

0: ke abuti ke yena patelang bo bili ka pa ke yena patelang dintho tse itseng eh ho bane a re o batla o sireletsa seriti sa sa abuti jolo re a tshela na ke a fosa ha ke etsa jwalo na ke ke mthwempe ke etsa ha holo jwang ha sireleletso re gap iteng se ge o seteng tabeng ya hore na ke mang a etsa ntshelete ngata hona jwale ntho tsa haintse di se sharp ntse di se handle ntse le ka o kopanya mona le mane jole ke re hantsi re tswa re etsa dintho tse itseng misala go na se be se bona hore ai o se kena dulanga patala bile o se kena dulanga etsa ntwe le yane ah o batho jole gore ke mo fe yona ibe ke yena tla patala tla etsa dintho tso hle gore se re di sa ha sene se sireletse he jole gore fela na ke etsa hampe ka potse hle ke mogomongwe o supporta ke ntse ke etsa handle hi rilo re basari ba rata ho ikime ka po ba rata ho ikimetsa hore nna ke re a hla tsebe hore ke waya waya e sele bophelo bo a tlo bophela ibile ha ba nyalana he's going to demand that card asa ya majiteng abuti eno ha sebedise chalete eno ya hi e nyane ka po re tloele ho etsa joint dates if the guy has so iphumane handle tshojwala idilowe mashima mabedi pele ga tsho re nyala shimele metso e medi 62009956 wena o rengwe mo hloka lebitso re mo hloka lebitso a nna tswele pele e ke mogomongwe o bontsha support ha holo ha le sebetsa le hore ka pa le sebetsana le hore le tlotla le nyalana o tsama medi batho ba ga ba tlotla ba nyalana qetello nya letsatsi na intse le hampe le boemo mbo e se motho o reng a tshake tsena ga ka le motheno le boemo mbo ntse ga tshwara ga e ka pa tshwara Morning, ke utlwa ke rata ausi eno o bontsha lerato la nnete. E se ka abuti a ka hlokomela hore wa ratwa. Mme a baballa lerato leno. Ha etse phoso ke nna lebo. Lebo ga abo tsena etse phoso ena na tsole pele. Wena o reng o eletsa mohloka lebitso ho etsa jwang? Peace FM dumela.
1: Hallo, hallo.
0: Dumela, o tsile jwang?
1: Ka mahau
0: ke a lebo ha.
1: Tangi.
0: Wena
1: na jere me na go pan keletso a ikeletso ba go tsaka go na batho ba hlanga tshiko ga bomotlhabo ga go tla ditsa tshwa be
0: ya
1: ke tla ka enga experience sa magato a gona a fitileng batho ba ona ha ba u se u kwa ka o tsela tsa ke tsama nna ha ba shapa ba le jwalo ha jugo ga ha mo re jana ga netsa mo mana gona go tla ka enga ba ne mong a ile a mphoka ke mo etsa ntse tshwanang a tla ndate le ena ha ba sa o tla mothusa
0: tjela ima
1: hanga tsa le ha ba sheba mo phaba ga go wa senya o bane getla ka enga ya past tsa go
0: tjela ka imamela a dula fatshe ena ite a sheba go na ya mosebeletsa ka potse
1: ga itse di ha ba ya mosebeletsa o na le piece of mind ke ntsho
0: yeah
1: ha go le ke mental health ha ba o sa go ntsho e tsang it's fine
0: Sure. All right. Now, who am I meant to talk to?
1: Thank you.
0: Danga. Ke People's Choice Radio 92.8 with 104.3 megahertz. When are you going to talk to? Jwang. O re ya tamele jwang. Ka romela voice note ka romela boletsa ngo tsweng. Ka tsena nomoro tsa rona tsa mohala tle rutlolotse ba fela rena. O re mo hloka lebitso a isebetsa jwang. Ho bane qetellong o re fela na ke tsa hampe. Ka pa tsheke mo gomongwa ho re hlehle ke mo bontse support. Ke motsietse. Hi Rilo, o se yena wetsa handle ka raka ka pa hore e ka reng ka fumana tshwana le yena ke setloholo sa go fotsa ka bana ka mahalisuk. O tsharal. O bontsa tshwere handle. Okay. 62009956. Rena tsala pele re jetse re bolella. Ho ke na mhlobo nya ke letso ya hao ho mo hloka lebitso bena ke feng. Jolo ka ha bontsa felo ga ke shona ke ne ke tswele pele ke etse tabena ka po ke gwehle gwehlise ka po ke mogomo wa bontsa support. Peace FM Jamel.
2: Hello,
0: good morning.
2: Wena
0: o bua le mampo mo tsiba. Mampo, wena o reng o bona jwa?
2: Lo nna ga ha ke bone post.
0: Ee.
2: Ha ho lwa ke re le buka ite. Ke shenyela ya bo selo di jwa di ya pa go tla ba tsa bona bo.
0: O ntsa tsa matsile nyana paetse.
2: Di jo le di a pa go ke sa gona. E yo sa tsaka di le le. Ha tsa la pele.
0: O go bula la kgoro. Wena o ka hlaetsa.
2: Ah. Ma ke go ka le le. E no

0: pulse our beat.
1: Your pulse our beat ntse go tswela pele ne go tla fela gore na wena ke letso ya ha mo tlhoka lebitso bena ke FM mo mamedi. Mo tlhoka lebitso re ngoletse mme ka go lenyana le nane o gere gereletse mo tlhoka lebitso ho latela gore na mhlomong he wena o e bona jwang o ga ya tamela jwang ka pa mhlomong maikutlo ha o ja feng. Mo tlhoka lebitso go ngoletse go bontsitse fela gore ena ke ka o si a ka roka mano le motho e le go ntse sentse ba sebetsana le gore ba tota banyalana fela o bontsha gore fela gona jwa le sentse se etse hala ke gore nako engwe lengwe ha ba tswile nako engwe lengwe ha ba le mmoho le motho wa hae o tla ba fa motho wa hae ka rete gore e be ena a patalang kapa o bona le ka re ke ena a patalang jola bo se bontsha fela gore ke nna itsang tshelete e ngata mo feta ena ona jola ditshwetsa hantse di se sharp ntse di solo ke ntse di sobe hantle empa he ha re tswile e ka ba re tswile le metswalle ya rona re tswile le balapa jwalo ka re tidula ho yena e keke ke yena ntse a patala empa gore fela na ke a fosa ke tsa hampe a se mo go mongwe o bontsha support ba bontsha gore ke a mo tshetsa ka pa ke a mo senya ke a mo spoiler

0: Potso ya rona ya letsatsi mo re qoqang le bua jalo le mo hloka lebitso ho tla lotse ba fela hore na o ya temela jwang ena ya yo a leng ka hare ho yona le ho tla fela hore na mhlomong o re a isebetse jwang na o etsa post mo mamedi ho ya ka wena jalo ka ha botsa ha a fa boyfriend ya hae mohlankana wa hae ka re to ga patala ba ile bo di restauranteng le be botsalo ya bona jalo jalo ho se wa bona hala hore ena hana mo go patala o sibetsa tshelete ngata o mofeta jalo hore a hore tlaske ya ya tsa skuti sa hae seri ha nyane le ena kutlwe ka re ha contribute e re ke mo feka red e tla hla e ka re ke ena patalang fela nna ke a fosa.
1: Hello, hello.
0: Hello.
1: A tshe bua ke magata o zino. Go ye magata o zino o fana na ka tsietso motho wa hae re ilo. Ka nnete nna ke re ha na ntwe mpe mono go jwetse hle o eta ntwe tse handle. Handle re ilo. Ke spanne ga mo jwa bogwane ka go bitswa.
0: Thank you galebo wa spanne re. But good morning Rilo. Na ke ratse ba fela hore e tlo ba ntwa e patallang all day every day ore ha o ka mo fa chalete ha nngwe ha o sa tlo emisa ha tlhaka le bitse mme go tlaba mamidi ke yang
2: dire di
0: e se tlaba wena nkang ka ithu ka le bo ka hore ka re rolela taba ya hao

Simpiwe Dana ndi ready ba medi bile monata ho lo ba lwana o tla re nyana ya botshelela yo na hana ya bo robo mo re qadile ntse go hlela mona bona lwana re a rona nte tsela pila monate ka manane wa manga tlotla latela le tlotla le ikena ke le bitswang jalo midday live ke la ditaba le tla di makutle tla rutlo fela hore na o re isa hore nyana ya pele joang he na lwana ntse re utlwa fela tso hletse o re qalang beke ka yona he le manane wa manga tla latela tlo ntse ma metse go hlopiseditse ona o bane re tseba hore he a tla ba molemo bakeng sa hao le bitsela ke re le buhile rilo magabudi ke tshoke re ke bua ntho tsengata fela ex abatlong o ile bale e tjo kopanse ka ba ile bala ke ya hore o bupwe ka sepheo mme sana se re hona le wena sepheo bogabane ba qhetsa ke ntho tsohle maemong ohle batho ba re bona ba sa re bone ba re sebile ba sa re sheba ra yetsa ho bane rupisisa hore re bupwe ka sepheo #ya tswa we tune

0: tswela pele ho mokete o moholo ha ke ite e tla ba 100 malolo o ka fumana diteketi office tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Amedi kimetsotso e le shemene metse robong fela re habile hore nyane ya pele ntso ba metse PCFM nana ke lona la mid day life re sa tswabisana jwa lo le monghadi jane le kunya e leng yena mokgetho wa metšhetšhane number 1 mo a ileng a bontsha he gore ba ile ba kopana jwalo le ba bang ba baithuti mo mamedi e le baithuti ba ileng ba ithuta jwalo dithutong tsena tsa thuta mesebetsi o tla opola mamedi wa PCFM gore ya ba bohlokwa ke gore go bonaetse baithuti bana ba ile ba dula fela nako e telele ba bang ba na le dilemo jwalo ka a bontshitse me ba bang ba bona ba se ba kene ditlolong tsa molao ba bang ba bona hala jwale ba kopane le mathata a mafu ya kelello ka baka la kgatello ya maikutlo ke ditaba tse teng mo mamedi metseng le metsaneng ya rona jwale a bontsha gore ba dutsefatshe go bona gore na e be go ka tsuwa le go kae ka ditsebo tsa bona ke tsona ditaba tseno ka bokhutshwanyane empa he a re o se amathela ka mane ka pitsong ya hae eo a e epileng bakeng sa batho ba habo ba metšhetšhane mamedi e re re tla re bontshege gore taba ena e a tlhokana ya mosebetsi ke engwe ya e bonagalang ka nnetege e le bothata o tla gopola gore mmuso le wena mmuso ka kotlolo o ile wa ntsha polelo wa phatlhalatsa jalo taba ena e le kodua e bona ha etseng jwale e tshametse jwalo batho ba batjha ba ntseng ba tswa dikolong ba santse ba fihla mo mamedi mme ke bothata boteng o tla gopola hape bana ba RFP e le batjha ba ile ba ntsha polelo e hlileng e supang gore mmuso o hopole taba ena ka hlokolosi ha ra tse ding batjha ba ile ba bontsha gore taba ya tlhokala mesebetsi e bonagala e ama motšhai mong le mong mme ba boetse ba bontsha gore taba e nngwe ya bohlokwa ke gore batjha ba tshwanetse gore go seke wa sheba ditaba tsena tsa experience go shejwe gore ba tlhoka mesebetsi ba tekile taba ena e le ya bohlokwa bontsha gore taba ena ya nako e telele kapa ya tsebo ya mosebetsi ya nako e telele e ba raga mading ampa mme ba tshwanetse gore ba fumane mesebetsi go sa tsotelele gore na ba na le tsebo ya mosebetsi ya nako e kae ke nngwe ya ditaba tseo batšha bana ba RFP ba di beileng mo mamedi ba tlile ba di beya e le tsona tse ka setlhotlholong lengolong la bona ba boetse ba re gape ga mesebetsi e le teng go a bohlokwa ke gore jale ga segeo se le teng e ka ba ke mesebetsi e meng e itseng e tshetsang jalo dikgwebo tsa bona ba seke ba kgethollwa ka mebala ya dipolotiki mo mamedi ke bua ditaba tsena re sa tswabisana jalo le mokgethwa wa metšhetšhane number 1 mo a bontshang gore batšha ba bangata ba habo mane

0: bana le mangolo. Jwale tabena e hlile o bontsha e le taba e kgolo mo bamedi. Jwale batjha bana le banna le basadi bana kakaretso ya bona ke 1,600. Mme o bontsha gore boholo ba bona ke ba hotlwa ka selemo sa 2016. Mme ha e ba ka hare ho lebatowa fela la metšhetšhane ho na le palo eno e hakanyetswang jalo ho 1,600. Sena se bolela hore ho na le bothata bo teng mo mamedi. Palo ena ke palo fela ya metšhetšhane lebatowa lena fela. Mme ha o se kopanya mabatwana a mang kaofela, sena se bolela hore bothata bo teng mo mamedi. Ha o se ka hwaetswa dipatlisiso ho tla fumana hore e hlile Lesotho le tobane le bothata bo boholo ba tlhokahalo ya mesebetsi ho batho, e ka ba batjha, e ka ba basadi, banna ba nang le ditsebo fela ba dutse ho sena seo ba se etsang ka hare ho metse le metsana. Mo mamedi, ke lakatsa hore re ke re tlotla re qoqa taba ena. Re bile re nka taba ena le lengwalo lena le ileng la ngwalwa ke batjha bana ba Letsholo.
1: Ka la 27 Lwetse 2026, PCFM le dingwetsisang kgone godi botšhabela le Maseru di memela pitiki e tla tshwarelwa St Paul Primary Bothabothe go tloga ka hora ya 10 hoseng go isa ya bohlano mantsiboya. Helang basadi, dibini tsa letsatsi e tla ba Kubu le Saule wa Sono, MC yona e tla ba Mmagodi Hlaswa. Pitiki e! Ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 manoti fela. Basadi, ha re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki. Bomme pitiki, tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuso Transport. Hai, hehe, basadi.

Ntso ba metse PCFM le bitsola ka ke tla di makutle mo mamedi re hatela pele ke ntse ko fa di taba tseding hape tse ile ntsa etsa hala o tla hlokomela he hore hona le dihwai tse fepelang jwalo muso ka lebese hona le batho ba fuang lebese ba u jwale lekala lena la temo le hileng le ameyang ka kotloloho hore dihwai di lefwe mme ho utlwala ha dihwai di na le dikgwedi tse pedi tse fepelang jwalo tse fanang ka lebese ho mmuso jwale ho bonala dihwai tsena di sa lefwe le ha o le jwalo momamedi puisanong le bona ba bontshitse hore hona ke taba mme ba tla ba le phutheho jwalo le letona la temo lekanetso ya dijo e leng yena monghadi motšhoborwane moo ba tlatla ba shebana le yona taba ena gore na bothata ke bofeng bo bakang gore jwale e be dihwai ga di lefwe ditaba tsena re tla di sala morago gobane tebelelo ke gore ka laboraro jwale ba tla ba be le phutheho e kgetheileng le letona mme ba ne ba tshwanela gore re tlotla re qoqa le bona kwano empa la go le jwalo ba bontshitse gore ga gona bothata e tla re ga ba se ba tswa phutheong le letona jwale ba tlatla ba re fa ditaba tsena kapa rona re le PCFM ka Midday Life re tla ya ka mono phutheong eno re ile utlwa gore na jwale letona le reng ka dihwai tsena tse soka di lefwa dikgoditse pedi kao fela ba ne ba fana jwalo ka lebese mme re tla utlwa gore na bothata bo kae ba gore jwale dihwai tsena di patale kapa di lefwe mo mamedi wa PCFM ke metsotso e leshome re habile gore nyane ya pele mme ke lakatsa gore nke ke utlwe maikutlo a gago gagolo mona moo jwale re sa tswa buisana jwalo le monghadi lekunya kapa lekunya ka mane ka metšhetšhane a bontsha gore jwale

0: batjha ba le ba sekete le magolo a tsheletseng kapa batho ba sekete le magolo a tsheletseng e se batjha fela banna le basadi ba metse kapa ba motse ono wa habo kapa hleke bontse le batwa leo la habo mo mamedi ba hlokang mesebetsi ba nang le ditsebo tse fapaneng ba tswang dikolong tse fapaneng ka rona re boetse hape re hlokometse lengolo leo le ileng la ntshwa bjale ke bana ba RFP ili youth league mo ba neng ba hlile ba bontsha hore e nngwe eo mmuso o tlameng o e hopole ke yona taba eno ya hore batjha ba na le ditsebo tse fapaneng mme ka ditsebo tseo tsa bona ba amohelwe go sa tsotellehe ditshekamelo tsa bona tsa tumelo kapa dipolotiki mo mamedi ka moo ba tekileng taba ka teng haholo ba bontshitse ditaba tsa polotiki gore polotiki e beellwe ka thoko ha go tlo sebetswa ditaba tsa batjha ba boetse gape ba buile ka taba e amanang le thuto gore jale go bonala jale batho ba batjha ba lakatsa go ntshetsa dithuto tsa bona pele ba kopana le bothata morao tjena mme taba ena le yona ba e bontsha e le ya bohlokwa eo mmuso o tlameya gore o tle o e ele tlhoko e nngwe gape ke yona eno ya ditsebo tsa nako e telele tsa mosebetsi tseo ba bontshang gore batho ba batjha ga bana ditsebo tsena motlhomong se ka e tswang ke sefe he momamedi ge ntse re gopola gore go na le go bitswang ka gore ke kgironyana eno e tseditsweng gore fela batjha ba be le ditsebo tse itseng o kare e sa le tshebetso ena e tswela pele momamedi e thusitse batjha jwang nna re ka re tlatsetso ya yona ke efeng ditsebong tsa batjha bao bonalang ba tswa dikolong jwale ba soka ba le ditsebo tseno tse kgetheileng jwale ba batlwa ditsebo momamedi mme taba ena batjha bana ba re taba ena ga e tloswe gobane ke yona e sitisang gore jwale batjha ba be le ditsebo tsena tse hlokwang gobane jwale ga o batlwa ditsebo o sena tsona bothata ko rona o tla dinka kae ga o soka o fumana monyetla gore le wena o sebetse jwale ka ga mokgetho a bontshitse mona gore ba bang ba bona e sale ba dula o tloa mane ka selemo sane sa 2016 ke tse dintsi tsa ditaba tseo momamedi ge di tlotileng kwano tseo ke naanang gore o ka ba le maikutlo le tsona go tsona ke a kgona ke shebile gore na ebe ke eng e ka e tswang gore jale ba ke nnete re tlhokometse gore ba ntse ba fuwa monyetla ono wa gore jale ba ntshetse ditsebo tseno tsa bona pele le go ja jale qholotso e le yona eno e o bonagalang e le teng mo mamedi ya gore ga se kao fela ba bang le monyetla ono wa gore ba be le ditsebo tse kgetheileng PCFM dumela PC kgotso mme re a phelaphela jwa mme o latlheile o kene PCFM
1: Bebe.
0: O kene PCFM pepi mme tanke nkgono nkgono o go latlheile ka nnete nkgono mantaote o re a ka nnete ke latlheile nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 re ke rutlwa gore na maikutlo a gago ke a feng tabeng tsena re shebile tsona ditaba tsena tsa ditsebo tsa nako e telele tseo jwale di bonalang di behelela jwalo batjha ka thoko ka baka la gobane jwale ka ba bang ba bona ga bana tsona motlhomong go ba kenyeletsa gore ba be le tsona go ka e tswang ge shebile yona taba ena ya bosio ba mesebetsi ka gare go mabatowa ka mono mamedi e re ya o le tsena fela ke lakatsa gore ke tlotla ke shebela taba e nngwe ya botlhokwa gagolo e ntse e amana le yona tlhagiso ya mesebetsi ka gare go batjha ka gare go ditereke tsa rona le ga o le jalo mamedi ke lakatsa gore re tle re potele ka ntlena fela e le gore ke tlotla ke fana ka thuto e khutshwanyane mabapi le ditaba tsena gagolo diphuputsong tseo ke ileng ka di etsa
2: empa jale ntate immediately ka mora gore go thewe puso ka nnete re bone go sena phapang e kgolo a ka lokalo phuputso ke nnete ba e bare ba fokotse matona a mararo ntate re tla gopola gore dipusong ya 4x4 go raba le ntho mona e le ya makatsa a sotho ya kakaretso ya ntho ditswang bo motlatsi ka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona ehlile e a topa gore lekgotla la matona le bonagala le leruo gagolo mme lokela gore le fokotswe gagolo e le gore teo tse e jakang lekgotla le matona di tle di lebiswa gore di le o tshegetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba o fumana gore setšhaba ga ona tsietso tabeng tsa temo ga ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi le letsatsi ka malapeng ga olo nakong ene o leceme la mesebetsi le lekanakana bjele ebile go tlia gaologolo ke taba tsena tsa covid leng kao fela ke tla ke supiang date gore go tlale eso la dpl mona ga le bua ka taba ya the cabinet science e tlile le ditsitsitse gaolo kapa letlakile gaolo ga o ka sheba temana le 12 ya molao wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet science gona re ekentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le gore e tlabe boitlamo boreng re itlama ka bona gore re tla bophetha mme mana ena 12 ya molao wa motheo wa dpl ntate e re go sebetsa ka thata go fitlhela boimolola dikgafa tsa basotho ka go fokotsa lenane la matona le batlatsi botlho wa bongata bona bo isang 40 isa go bonyane 16 go kenyetswa tona go le motlatsi wa gae ke temana e tlhang ka moro ka go molao wa motheo wa dpl e le gore taba ena cabinet science yeo abc le dc e ne bua ka yona e fitlhe ya retlie gantle ka go molao wa rona wa motheo wa dpl
0: e mene metsotso re habile gore nyane ya pele ntse mametse PCFM nano ke lona la Meet the Life me re hatela pele ke tle ke bontsha gore ditabeng tsona tsena tse amanang jwalo le tlhagiso ya mesebetsi go ile gwa fano jwale ka tokomane momamedi o tla gopola gore ka nako eo letona e ne e le mofumadi Pontsho Matumelo Sekatle e ne yena letona la puso ya dibaka ka nako eno mme momamedi tokomane ena ke tle re bontshege gore e ne e tlhile e tsheditswe jalo ke Development Corporation Ireland ebile e tsheditswe ke bana ba UNDP Lesotho mme selelekela sa yona se ne se supa kapa se tsamaya ka tsela e latelang sepheo sa tokomane ena e ne e le go rupela setšhaba ka puso ya dibaka yeo mmuso o e lokisetsang gore e kene tshebetsong gaufinyane potso ko rena puso ya dibaka e ile ya kena tshebetsong ka sebopeo sefe na ile ya arabela jwalo mathata a bonagalang a le teng ka gare go mabatowa e re re tswele pele puso ya dibaka e tlhaloseya ka tsela ena e ne tlhaloswa e le leano leo basotho botlhe ka mafapha a fapakaneng ba labalabelang gore le kene tshebetsong gore botlhe ba tshepa gore ba tla gola ditholwana tse molemo ka lona mo na re ka qotsa mafapha a itseng fela go etsa motlhala megadipolotiki batho ka bomong ba batlang go iketela dikgetho bakgethi batšha basadi maqheku batho ba nang le bokoa megatlo ikemetseng le bagwebi mafapha ana otlhe le amang a sa bolelwang mona a na le thaselo tukisetsong ya go kenya leano la puso ya dibaka tshebetsong potso ke gore na mafaphana a elwa tlhoko na ka lebaka lena go a tlhokala gore botlhe ba utlwisise gantle gore na puso ya dibaka e tla ka sebopeo sefeng ke ka gona mmuso o tlo ka puso ya dibaka tokomane ena e tlhalosa methati e nkilweng go lokisetsa go kenya puso ya dibaka tshebetsong momamedi e tswela pele jena tokomane ena e ne simolola ka polelo ya motlotlei mme e latela ka ya motlhomphei tonagolo ka nako eo ka thoko go dikgaolo tsa motlotlei le motlhomphei tonagolo tokomane ena e na le dikgaolo tse supileng momamedi mme kgaolo ena ya pele ke ketelela pele ya ditaba ka letona la puso ya dibaka ka nako eo kgaolo ya bobedi e ne bua ka okenywa ga puso ya dibaka tshebetsong ga go tshwanyane e ama dintlha tse latelang tsheo ya medi ya mabato a magotla a puso ya dibaka mesebetsi e tla phetwa ke magotla a puso ya dibaka bosebeletsi ba magotla a puso ya dibaka le thepa ditšhelete meago jalo-jalo tse tla sebediswa ke magotla a puso ya dibaka momamedi o tla utlwa gore ditaba tse amang jalo ditaba tsa puso ya dibaka go ne go boetse gape go ba le ditšhelete tse tla sebediswa bakeng sa gore jale magotla a puso ya dibaka a tsebe gore a phele kapa a sebetse potso e ntse e le gore na go fela go le jwalo na a tsheeditswe ka tsela efeng gore jale go arabelwe ditlhoko tsane tse fatshe momamedi ge shebile jwalo gona magotleng ana a puso ya dibaka e se akalokalo ditaba tsa mabatowa momamedi jwale ka kile ka bontsha empa magotla a mathomo a puso ya dibaka e re laolo jwalo momamedi ke tle ke e tshware tsena gobane ke tla ke ke ntshetse selelekela sena pele ge tle ge ke ene go taba ena gantle ge tlo tla ge sheba gorena bothata ba tlhokego ya mesebetsi lesotho kwano ke bofeng ge fana ka thuto fela diphuputsong tseng gore ntseng ge di etsa momamedi e ba le momamedi bo monate ba lenane o le tlang tlhatlhama mme ke tle ke bontshe ke tlotla kosia jalo matsong a Fine KL lebitso la ka ke tla dimakutlhe ga re kopane boisa.
2: Impa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso. Ka nete re bone ho sna phapang e kgolo. Ka lokalo phuputso. Ke nete bye bye ba

Kele wa fanki ya mwa meri idumela. Mafapha a phepo e nepagetseng le thuto ya moruo wa ka lapeng Home Economics lekaleng la temo a tshwarela diofisiri tsa temo tsa Magalesuke kwetliso e reretsweng go di ruta go etsa yogurt, pine gel le disebediswa tse ding tsa ka tlung. Kwetliso ena ya matsatsi a mahlano e ne e tshwaretswe diofisiri tse tswang ditsing tse robedi tsa temo. Ofisiri ya phepo e nepagetseng seterekeng Mofumadi Mahlompha Mabaso o itse diofisiri tse kwetlisitsweng di tlile go fetisetsa ditsebo tseo go dihwai tsa ditsi tsa bona tsa temo. Mofumadi Mabaso o boetse a re ditsebo tsena di tlile go thusa diofisiri tsa temo go iketsetsa tšhelete ga di ntse di sebetsana le bothata ba phepo e nepagetseng. Go sa le jalo monghaditebelo Ramabotsane ya rutileng diofisiri go etsa pine gel o thoboleditse mafapha a tlhophisitseng kwetliso ena mosebetsing wa ona wa go tsosolosa basadi la go le jalo o tlaisitse ngongorego mabapi le go nyologa ga dikhemikale tse rekwang Aforika Borwa le gore basotho ga ba reke ditlhaiswa tse entseng ga e kwano empa ba batla go reka tse tswang dinageng tse dingwe. Bakganni ba dikoloi ba mafeteng ba tlaisa ngongorego mabapi le dikotsi tsa mebileng tse bakwang ke diterekere tse senang mabone a etsang gore di bonagale ga go le lefifi. Ngongorego ena e tla nakong ena eo dihwai di ntseng di itukisetsa temo ya letlhabula e leng nako eo diterekere di sebetsang gagolo. Bakganni ba re go sa tswa ba le kotsi ya koloi le terekere e e tsagetseng ga dumisi. Ba re kotsi eo e bakilwe ke gore terekere e ne e tsamaya bosiu e sena mabone. Ba phetetse ka gore e bang diterekere di tswela pele go tsamaya ntle le mabone bophelo ba setšhaba bo tla dula bo le kotsing. Go sa le jalo Sergeant Ramasila Monokwane go tswa lefapheng la sephetephete o re lefapha la gabo le se le ile la tshwarela dihwai dikopano di tlhokomedisa botlhokwa ba mabone empa ga ba bamele ka le reng dihwai ga di ganne di tshelatsela fela. A re bakganni ba diterekere ba lokela go latela melao e tshwanang le ya bakganni ba bang. Kuting e tla thakgola letsholo la matsatsi a mahlano le reretsweng go kgothaletsa tlhokomelo ya lehano le bophelo bo botle ba lehano go qala ka Mantaha bekeng e tlang. Letsholo lena le tlhophisitsweng ke ofisi ya bophelo ba lehano ya lefapha la setereke la bophelo le tlile go tshwarelwa dikolong tsa Tiping le tloga tse Mjanyane. Ngaka ya meno seterekeng Mosa Maphutse o re mohua wa selemo sena o reng bophelo ba meno kelello kapa e reng bophelo ba kelello bophelo ba lehano o bontsha kamano ya bophelo bo botle ba kelello le bohlweki ba lehano le ka moo di ka amang bophelo ba batho. Go feta mona letsholo le tla tshwarelwa dikolong tse phahameng tsa Holy Trinity Morosi le sekolong sa mesebetsi ya matsogo selelwaleng e ka setana le lehaeng la dikhutsana la Pulane. Dintho tse tlile go fanwa letsholong lena di aga thuto ya bophelo dipontsho tsa mekgwa e nepagetseng ya go tlhatswa meno e ka setana le sesepa sa meno. Letsholo lena le boetse le tla tshwarwa diterekeng tse ding le phethelo le ribe. Go tse ding ditho tsa mokgatlho wa hatuwa mosemosadi go etsang ditlhaiswa ka boya ba diphoofolo di re go se fumanele ditlhaiswa tsa bona mmaraka go ba sitisa go etsa tšhelete. Mookamedi wa mokgatlho Mofumadi Mathabelo Dintsi o re mokgatlho wa gabo o sebeditse dilemo tse fetang 30 empa morao tjena o hulelwa morao ke go nyologa ga theko ya metšhini go se fumane menyetla ya go bapatsa ditlhaiswa tsa bona le go qutlisana letlhokwa le baji ba bagolo ba boya.
ba di phofolo o boetse a hlaisa ngongorego mabapi le go sekengeletswe ha lefapha la bona ditabeng tsele amang e ka setana le go se phethise ditshepiso ga ba nang le seabo o kgothaleditse gore batšha ba kwetliswe le go kgothatswa le gore dihlaiswa tsa bona di thehelwe mmaraka molemong wa go tshegetsa dikgwebo tsa boqapi tse nnyane Ho sa le jalo, mookamedi wa morero wa Jam Institute Sedirikeng sa Maseru Mofumatsana re a leboga qhola o itse batšha ba Lesotho ba na le bokgoni ba boqapi a re naga e lokela go fumana mekgwa ya go fetola talente ya batšha gore e be mekgwa ya go iphedisa e tshwarelang. Ho tsa matšhaba Mokgatlo wa matšhaba kopaneng wa baphaphathegi le lenaneo la lefatshe la dijo WFP di re baphaphathegi ba phelang South Sudan ba fetang 650,000 ba kotsing ya go latlhegelwa ke dithuso tsa botho ka lebaka la tlhokagalo ya tšhelete. UNHCR le WFP di boletse polelong gore di gakanya gore baphaphathegi le batho ba ntseng ba gutlela South Sudan ka mora go palela Sudane ba ka bang dikete tse tharo ba fihla beke engwe le engwe ka labaka la ntwa e ntseng e tswela pele Sudan. Ho sa le jalo, motlatsi wa mookamedi wa WFP South Sudan Adam Effendi o itse e bang tšhelete e sa be teng dijwa di tlilo fokotsega le tshehetso ya phepo e napagetseng bakeng sa batswetse le bana ba baphaphathegi ba fihlang ba na le kgaello ya phepo e napagetseng. WFP e re e tlhoka tšhelete e balwang didolara tsa Amerika tse dimilione di 37 bakeng sa thuso ya tshoganyetso le didolara tsa Amerika tse 200 le 58 bakeng sa go fana ka thuso go fitlhela selemo sena se fela. Mamedi ditaba di felela mona mamela ditlhogo tsa ditaba tsa Sesotho ka hora ya boraro.

Ke a leboga Mabomsa, momamedi dumela. Mongwadikakaretso wa mokgatlo wa basebetsi wa Lesotho General Trade Workers Union, Shole Bakae, o re ha ba kgahlwe ke ho eketswa ha AGOA ka dilemo tse pedi ka ha ho na le dikgoqetsane tse sitisang tshebetso hore e potlake. Mokgetha wa Metjhatjhane Jane Lekunya o kopana le baithuti ba mehleng ba 1600 bao e sa leng ba phethela dithuto tsa bona dikolong tsa thuto e phahameng ho tloha ka 2016 ka hare ho lebatowa leo. Dihwai tsa Berea di kgothaletswa ho qalella ho lokisa masimo e le ho baballa mongobo o teng pele temo e qala le kobello e ka tliswang ke boemo ba El Nino. Dihlopha tse fapaneng tsa setjhaba ho potoloha le naha di kgothaletswa ho ikopanya ho rarolla diphephetso tse ntseng di eketseha tse tobileng batjha, ho kenyelletswa tlhokahalo ya mesebetsi, kgatello ya maikutlo le tshebediso e mpe ya dithethefatsi. Mongodi ya moholo wa mokgatlo wa ntlafatso ya kgodiso ya moruo Afrika e Borwa, SADAG, Elias Magosi, o ipiletsa ho mokgatlo ho emisa hanghang thomello ya dirafshwang tsa tikoloho ena dinaheng tsa ka ntle, mme o tsepamise maikutlo ho di sebetsa kwano ka ha seo se tla thusa kgodisong ya dikgwebo tse kgolo le tlhahisong ya mesebetsi. Diketekete tsa baahi ba balehileng mahae ka botjhabela ho Indonesia di tlalehwa di ntse di emetse dithuso ka mora ho reketla ho matla wa lefatshe mafelong a fetileng a beke. Dimamele ka botlalo metsotso ya 15 ka mora hora ya bosupa.

0: etsa go ke botse dipotsa ga re nke mehala ga re nke mehala
1: he a ke batla go mabenkele mabomza
0: eh
1: ke sa dubala le le bankile ka mona pele ke jale bankile ke sa le bankile ntle mamedi wa peace fm
0: eh
1: ke tlo bona go na be eh re
0: 8 minutes fela pele ho ga ya bone
1: e tsala a re tsapela ka nna ga nke mabomza
0: okay
1: ke nke mehala
0: ya yena e tshaile ka nnete ho bana ka mora mona ntate ntate nko futeng ka jene
1: o khona o tswa kae
0: hey mantsa a nqoqela mona hore na dala mosebetsi o matla wa di beke beke
1: di beke beke all right
0: jello he's back welcome back re qoqa lena metse sengwane e mashuma mararo ka mora hora ya pone mamelo piece fa mo skibe wa feto me so ke bua ka sona for me 2 and 2 and 9 and 5 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6. Mama, you say we go and cast on a kiki potato baby fella. Hore, mshomo o tsamaya le motho. Ake, ke mahisa no hao. Rula o tla le sebetsa mmoho campaign yelo nngwe. Motho yo go be le sa sentshang. Kapa maikutlo ho ke a feng? Che butse na hore ka nete ha lebella nna ke re ke lebelletse ha ke kena garageng o be le se o sentsha ke tsama le wena ke gutla le wena re sebetsa nqaelong ya
1: na no wale
0: ba re rata chelete
1: na na wa pata hi
2: dilo di dilo le mapomba
1: mkhiza
2: ho shapula
1: shapula mkhiza
2: ka u pawe no ke ka pepetse na seno ba
1: ra re tsogare le Mkhiza. Ke sebetsa PC FM le mabombong. Ha ke sebetsa PC FM le mabombong. Ke mo fa lift kolong ya kaza tsile le le. Na mabombomo ke se tlamo sa hore ampatal amfetchel tea transport ka ba gagele. Ka bo sentse ke tla mosebetsing ha hona taba. Papa mi zalunzu ndapo. Mkhiza.
0: Aho utla ntle abuti abuti mkhulu.
2: Ha ukho ake.
1: Eh eh.
2: Eh ke ba thola ba mba se ba yita mola.
1: Oh.
2: O santsa bona ga e tsho tsiano wa pala. Mla ke nale ne. Kala go mo fumana go o tsaela ke botshata le ga di le di di ya pancha. A le ke to pancha.
1: Ke sele di bona kwae.
2: Mm.
1: E go le ke ha wa. Ke
2: bona ka ba. Go le ke ha wa ke. Mm. O tla me a ga a dira tsona ka go fela
1: lena. A ka
2: a le ma programa ka e go rena.
1: Fela o ntse tla mo sebetse mo go tsi patala.
2: Wa o tla hona le na go tla me go patala. Ke sa yetsa molao. Mm. O fuma le phone tsong tsela ka tsoka tsela go re. Ha se thati. Bana ba ka le nshebe le ha khala di tshe le tlo wa tshe.
0: Yeah.
2: Wa bon. Ah. Ene o tsela kana ko mo house o sa e sa e mo o tlo o sobela o fumana kwa tshiga ka le di. Mm. O tla ko patala le ho mo tshwale di. Mm. Ah. Ha isa le ona bo.
0: Motho tla me a swabe.
2: Wa go bene wa o swaba mabumza.
0: Mm, mothapa o swaba.
2: Eh ba tsoga ke ba swabe mo latela go na la chipsi ntse e jwe ke le number 2 mo tsaba swabe
0: ba go chipsi jwe mo case
2: hala hala la
0: ba re le ha motho
2: hala hala la
0: lo tsela ye tsenke
2: ba
1: case
0: wa
2: o lo na
0: no legend man
2: mo shanke tsama ya fa tsile na bo ke lo bolela ntate modimo go shishing sele number 2
0: no tla wa yentse ka yona it's legendary o legend
1: mo tsena ga bolo tsana kwa se ke lokela o screena go record ga o ya mo ema na o bua ta WhatsApp sa topic fela tsela tsa bolo betle di sipa
2: le le
0: Keiza
1: thank you Keiza ai Eh, baga tshuso.
0: Timo.
3: Ka se tshuso.
0: Leto bagani ha o ke wele le bagani after le bagani.
3: Ka go kopa go tsetsa.
0: Sorry ntate. I'm sorry.

0: Fugama Unama. Te DJ Kunes. Ho PCFM 100.9 go bedu Fugama Unama tene monate la mabombo.
1: Na go ntse.
0: Na go ntse.
1: Ho Fugama Unama. Fa se khale a holo.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Ya le o mnige na Mr. Mafuka Dena.
1: Oetsa. Wa mona.
0: Wa mona ona le motho.
1: Mhm.
0: Ntse le motho lana
1: le. Le wana jwa le ke tshotse.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: All right. Ke botsa ba bona ba meletsa ha o yeme ka mo comfort of eng ya di WhatsApp mo mamedi wa PCFM. Ka maga teng ka toka ba jwa le chat la phumo re tere se bona ba hlotse data pa pa di tsama ka mo comfort of. Ise qala mabumza.
1: Mhm. Yeah. Everything.
0: Let's go. Tsipo. Ave.
2: Yo buje le mabumbu maipho. Nala kha. Bela ga mabumbu nga tshuletse. O tona la le ntse di. E mong ala ketela ga o isa ono, e re ke ga di chips mona. E puja. Ba ra ntsa ja ta ya o tetela. Ela ga di chips. Antsa bona go lintse pa ya pa. Ela ga para ba mesa e. Ai go. Chama we 50-50. Ke le ka ha khola le nna ke khola. Ha we 50-50.
3: Tsone.
0: Na ke rata 50-50 mona mabombom. 50-50 mona.
1: 50-50.
0: Wa sha o tsa tsama o sha le nakala motho ona nakala kuri ha le ba. Mana ke shebile nakala kuri ha ona. Na ke shebile nakala kuri. Unke na ba na ke la kuri ha mabombom. Kore unke na ba ke kena ba. Na ke la kuri ha ke kena ba. Ya ne.
1: Papa lo mong hape ha.
0: E ke dikelo sa ntle ma bomza ga ska tswa ga dikile ke le ka gore ke kopa go baya ntena e ke bona ona ke tsama bra pise fa e re ne re butse fela gore na e ba motho mongwe le mosebetsi mo holo wena e lo lang ka le nngwe e yo le sebetsa ka le nngwe na ha o le monga kolo o ka lebella o pa o phata wa ra na ha o le mo fui wa lift o ka lebella go patala and I say no
1: na ke re yes
0: he
1: Intini ndaba.
0: Hai khona. Ah khona. Mabums hai khona. Ntse tsena di hana mapala ka mona ngwana.
1: Ah khona.
0: Mami hai khona. Yo.
4: DJ Boots ke mabombom. Nna hai ne ba ke na le koloi. Vele ke ya mosebetsi. Ebe wena DJ Boots o dula o nkopa lift me hlaena a e kana DJ Boots o tlamela go lwena o go sebedise botho o go wina hano go koloyena ha e tsama e ka metsi koloyena e tshela petrole jule na Boots ke ta kopa ko wena mehlele mehlele la house ha o dula o ntso o nkatile mo kutlwa ka jolo so nkata ke ketela jwa le ketelo ke se ke tshintsha ditsela tseo ke tsamayang ka yona mo ke bale ya ngwena o bana jwa se ke bona gore a tshe ke bale kuluyena ke na jwa lo swe futi o swe fitutse 4 plus 1 yo sa e patale ka nete nna ke di bona jwa DJ Boots ma bom bom tangi
0: tanko ntate tsohle masopa ra le bohari ke moletsa mongante
2: Mela muifo, dimelang. Aga nedi ndade wuti. Aga nedi ndade wuti. Ke tla fosara ndatwa, ke tla fosara motota ne ale efe ngwaniso. Tla me ale efe singola e kuru nya khoi. Ke nnete re tlo nga ele ngwe ndade ya ukwisisa. Emba ye o yene ile sikwe motota nna to palama. Hape motho eno a sibitsa ke a sibitsa. Ah, kora ndatwa. Ale se kolo intate se njolo pare di agwane intate pane di agwane atsa ma yero pala male phele kwa pala male phele ga ne dimpi ke tsama ke re mong e gela ke tsela petrol e ke a tsebo go ke itshella yona ga ne di a yena fukule tsa motho di tsinya yero a sebetsa ngolo ga ne be bele rata ga sporting ha sa patala letho a ga ne di ntate di tsaya ne tsa ga ntate o ima ga mafting ga bona 104.3
0: ntate buima ra le boha mohulana go na hletse la pelone go melang molaetsa ntate buima le ka moso lo usana pape go melang molaetsa ntate buima hle ga le boha re thaba holo ha re ntse re utlwa batho be ka ngwana tsena di hlong hle bana beso nkeke ka pala makolo ya motho le tsase le tsase ebe ha ke tse letho it's better a ke ne koloing ya baeti baske ba iketsa Peterson.
3: batho ntse le gore re sebediseng kelello ya tlhago batho ba modimo common sense ao ka bjele re ya mosebetsing ka e le nngwe le wena o se o nagana gore koloi e jale e tshelwa kang ae ka nnete o ntse o tlameha motho a ka inagane le yena a sebedise kelello batho ke ntho tse jalo motho gona le jena go ithuta bophelong mona motho o qeteletseng le se le se qetelela le sa utlwane ke ula mo etsa hantle ha o ka etsa motho hantle o tsiba go ke yena o tlo qetella se le sa utlwane gobane o ntse nana go ntse o etsa batho go ntse o mo etsa hantle o mo etsa hantle o ntse o mo thusa go yena ntse o mo thusa sharp buzi le mabombo
0: ke le bua baga yak thank you my brother mabura peace fm ke metso e le sholo metso bo mpala ge fra letso ga ya bohlano ha re ke meletso mo ngape ba ntse a re ke meletso mo mo ha re tsena mamedi
5: Emma Bunza, Scabaretta Jill, or Solana Logot. Over us have a look at the lift, or have a look at the lift. Ah, internet.
0: Mamma's agreement, Mamma's. Who can I?
5: Okay. Emma Bunza, Scabaretta Jill, or Solana Logot. Over us have a look at the lift, or have a look at the lift.
0: Yeah, internet. Ah, ah. Oh,
6: I'm going to lift. Ana le thaso lo ka fihlanga ga. Ho kunke ke tla be a pelinyana. E tsala wa ne wa sinu wa e. Empa ha se ba ke mishai o go e pala mo se le mantsi bu. Ha ne ba yo ha yo no re tsa ba. Mo re tsa ma ka motu ka poe fo wa ne go le ntsa ba itse. Ha wa na kula go le ntsa ba itse na tsa go dipatala ba no go lo ikwa se ba ke se senyo se se nitsa ma ka mafora mabunza e tsa ma ka mafora so ha o no re wena o tla dilo pala ni fela mahala ka to le tura ka le ka le na ha se le a me sha se le sutu ka me sha ka nedi o la la me go ha ke a gela le yona a gele ha e bana le bothata na go na tla ne itsamaele ka maoto ya bana ke mothopo ga palane it's fine ha go tle le maoto ng ha ya tsamae ka ona e tswe le kolo e ja mafora go latela boima distance e me tsamaya ha the mo imela e hula o feta ha e ne tsamaya ka nna ntse e go go thaka nna ke le mo se go ka lutu ya plus 2 go ntse tsi ba so le ena ha ke nye letso otherwise ana tsela pe lo ikhanela ka Paulo patala ka ba itikwa ene ma no sa lo patala mo ya e sempa fela le tlatsetso kana ka fumana o ya re mo se lengi na ntle ma ha sa ka shene ka nna ba ke bo thena handa designs ha o tlatsa ka mafua ke wena o tla bo so sa shela profit se bile fela o ga itshela ya tsama ya re ya buka ntle mo se ya hanya ye ya di lift a ka ona le go reisa ka o magona tsohle go phahlwa le bidi kwena and tsha le tswa monu o a e mo imisa go le tsia monu le tsona na tsha motho ha ke ena ka nnete wa tsa ha itsa me ka metsi tsela le fo a wise o sala fatse e se se le me hlae me hlae me hlae me hlae ntla ya ka ba challenge phetsa itse bo ha ngonya
7: what a topic
8: le bo ma bum bum la ka ga mon ka mo yi ga mo ka re tsela ntse mo tsaka teng ha lo si mo tsa mo tsina ra ka ga na ba se e ba ba ka tsaka ga na ba se ke sa ba le
7: oh
8: go pa tana se di go tie se ma bum bum a ma bum ka ke tsela ka ne Nadle motho ne ha re tsa ke lokolo. Ke e palama. Ale asa sa la patla ka ho hang. A ke ga ke emisa. So ke palala ko le ke e emisa na ka nne ba ntse ka ha. Ha wo.
9: Welcome back.
4: Hi mabumbum ha. Ola my MC yeah. Ish, DJ. Well, and then the petrol is not for free. As much as the receiver and Kalong were the water of Blamado, Abuka, Nakabata, Tamakana, what I did try. And the petrol is not for free. Oh, Motalamutum, and you don't tell Akubia how. I have a matataman all at all. I go. If I went out with his own room. Hai ho he se so hlangana lapha. Ba tla se so hlangana lapha emshumo. Hai khona ona ntumo. I need you. Se so hlangana apha le emsebenzi. Yo. Ke je se number 8. Hai le Godman a sa ide go ya ba. Bala he ya ka je se number 8 ke ya Godman.
9: I'm happy, Melissa. Or, Mamedi, sent in a white bad. Oh, yeah, no, something. Messy, thank you, Miss Yop. So you pizza, Mamma, fell on that cylinder, Mamedi. That may be Mantom Lomong, I tend on a little like pizza and galon. Pocky Peterson, I get up. Oh, Peterson. I understand. Thank you. Quite dilo mo ba.
10: Motho a je sa se le ke metse pedi a ntse a ntse a je sa fe. Eh, yo ngola ba le ya dipalo, ga ba phaidela go loka dipalo.
9: Hai.
10: So, ha ke picture se.
9: Che, ona ka
10: nna. Ga mpa mpija bvuma.
9: You don't like peace.
10: Ah, umpije gampani lungu.
9: Yeah.
10: Yeah, bitse ga mphane lungu.
9: Mhm.
10: I'm not.
9: Hey, I tend to. Hoja.
10: Hai botsotsi.
9: Yeah.
10: Botsotsi ba re ha hona tse ba.
9: Ha hona tse ngata
10: itend. Eh, hai ba re ha hona tse 50.
9: Yeah, o se batla futu futu metse ke o shebaletse le o tla ngwapere ka
10: yena. Eh, hai o futu futu metse ba le.
9: Mhm.
10: Re khutlela lebelong ka mantla.
9: Eish.
10: Re khutlela lebelong ka mantla futu metse tsi dina bile bile utlwe ga ikho.
9: Yeah.
10: Ke motsiare ke motsiare wa go rihle ke motsiare ona ba.
9: Mm. Ga ipotsa na go satla e thola pula. Seri ipotsa fe.
10: Eh, ga ke se ke ga nna wa tla ba buimanya.
9: Ya ntete nko fuitse go itswe re lebelela komello fela he.
10: Na go komello ya tla.
9: E ka nna ya bo go ka sebe jwalo, go ka etsa hala go be jwalo.
10: Mhm.
9: Mhm. Go etsa lang ka.
11: Ga motho ana go itse ya man. Ai.
9: Ke ga ngena ke le ka hore ke bona hore na ke di re tsela ntla ke tloka pa otsela pele o tla
10: aha
9: otsela pele fela ho ntse ho le tshena
10: o blela ga go tshwere
9: eh o ke tshwere ka mo
10: o
9: ga ngena pele ha o mo
10: ke se feng ga ngena
9: la bo
10: o ra ke se be
9: when your time is come
10: ke se be
9: yeah I tend one word for Peterson ka ba ke two words ka ba ke one word I don't know
10: A ye tsebe le bona ga wa Afrikaana.
9: Mm.
10: Ye ke bona ga wa Afrikaana.
9: Mm. Fela we bona jang papa di o ka kakaretso.
10: First off ene le dale.
9: Yeah.
10: First off ene le dale, o no sa bona na ntse ba etsang.
9: Mhm.
10: Ene le bodutuno ka nna ga a ikhonena. It's not living up to the expectation. But second off baba mna tika nnete wa bona hore. Hona le ntho o e bona ngore ya etsa hala. ya bona le ntwe bona go etsala from both sides empa he bile ka gile ka tshola ba hlano motho a tiona ntse ga ke tshabedi tabo ga ai khona ne te sale mabelo ke tsanda onse a sui phumane ya sale sale ho lenya sale ho lenya na ga
9: nita ke bona e tsana le Kaizer Chiefs mo ba
10: e irwalo ehe ke gola ntwe ding le bo ke gore ha o sheba team eno ya Mamelodi Sundowns baba bantse ba sebedisa di papadi tsengata bantse ba sebedisa di papadi tsengata ha o sheba ka net tse fihla so team ha e tsetse ka noto e irwalo e hapile CAF Champions League you would expect hore e le se ba taba o continuity fela e be se tswela pele se bitsa hantle but now that ona le dibapadi tsentseng di kena tseng ata tsentsha ke bona bothata because la o sheba fela backline ya bona wa bona hore ai khona ntho tseng ata di fetuile ntho tseng ata di fetuile re tle re sheba fela hore na ke na papadi ke bone jwa pele ne ke re fela sa fine le bodutu second half ya ba go ba le ntshonyana e bona hala but ka le tlhakore la Mamelodi Sundowns ntho ne re lebeletse go fela ona ba pitse ba paditse pedi ya pele ene bula gatlano le marumo ha ba e bapala ba pitse le Polokwane ba e hlola 3-2 ne se le bo 2-2 ibile nana ya maoba so ka le motho a tira tlabe ha ona ntho ka lokalo ha ra ba pitse leng ha ga beke ba pitse ba nwana le Kaizer Chiefs ana ga beke ba pitse leng ba hlotse sa ga ba hlotse ha ga beke ba hlole hlole la thateng tjena jolo ba ntse ba ko ba ko rone tse ba ntse ba apala le nne ntse ba apala le ntse ba apala ntse ba ko ga ke nye motho ya ne le tswana
0: tjaka na ke wena mbutuma ke yona ndate ka go kgile ke Peter Zeno like about the Chiefs. Hana hapa la pass na sana mata zamani. Acho ndo ndo kwa. He mutu kwa kwa uto ngi mutu.
10: Ai mutu ati ndi bone bo go tlisi bi dianza a kopa ka netore. Amba fumane sa poro fa paralore. Ba mo gantanya mutu ati ba mo khabati ndo na mo jibone nga la street ga he.
0: Ai si Peter Zeno ba jis. Ana ke khatola bonga ta Peter Zeno ba jis mutu ati.
10: Dwe a tsaba a fitatso a mo fa yona le mono lebo a batla a go khukela dipalong wa ba le ya motizo a fitata ko
9: so fa itso ba di sa
0: na ke tsile le na o jwa motho a tega se ona a tibeti
10: e jwa le motho a tiba wa tsa jwele ka ha o tsho o bua ka mbuthuma hore ke yana ka pirates mma makhabatha Petersen ha ba re letho se hlosa ba tshetsi lebo ke ba ke sa hore ha o kantsa Petersen ha ke ba bana ke favorite ha o kantsa Petersen ya ba o kenya Ronaldo Lena Ronaldo Lena a fitla etsa phoso tsela e ba tlo mo gantanya ka yona ke e gang o ntse o etsa tsempelo feta tsa Petersen
9: ene go di tebelela di batla le di mo ha o ka tlise mo
10: le hore ba tsheetsi ya se batho ba fe ba tsheetsi ya se batho ba fe ba ka o gona ba gata ma Manye ba mogatang la ha ka etsa diphoso it's fine. Manye ba sa mogateng a etsa diphoso ba morantanya hang hang. Ke bona bothata ba di. Khetsa wange ke di hotel.
0: Ya, are di hotel le tsaka. Ke ke tsena ga pinya ka mona ge ke ise ngwana ka. Ha re ka tola ke sa re totsola pe.
10: Alright.
12: Okay furniture, you this is a big red sale. Potlakela le bankeleng ka jeno, o boloke o thepa ya ka tlo. Di dihlahiswa tsa motlakase. Fumana sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge ka 3999. Boloka 500. Kapa di sofa tsa 2 division, Tracy Connor Chase and Console ka 7499. Boloka 1500. Se fete ke OK Furniture's Big Red Sale. Di hlahiswa di fumana halale ka motlhale. Ho fihlela ka la 13 Lwetse 2026. Ha tshepa isa fumane. Ka sa di pehelo di dite ka nyetso.
13: PCFM Sport.
14: And here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Ah! Let's see.
15: We must are you like it for the Pirates?
16: Jabana! Happy Jelly, number one right back, Yama Paganilla, Ratem Hulu, Mutsieti, Mamino, Baba Rata.
13: The Papadi who PCFM.
10: Bora ke se femke lwe se o tlotlo mo lenteng tsa tsela ka jeno ka le bitse ke thatela fane ke phumo ke tsebala hape ka le bitse la Mike Chaka. Ha ke nolo tsone mo bora PC FM. Ke se bona di tsama ka tsela mofuta o fenle tsa tsela ka jeno e le manta ha beking. Ai ga di o tla mo bora PC FM. Ga tata go fa he, ga tata ro fa horna. Tsama di tsama joan lo rena mo hlomo ngwena he tsama fela wa beki o di bone ka tsela mofuta o fenle. Tata go fa he mo bora PC FM. O tlo tshona wena tsa mafelo wa beke o di bone ka tsela ya mofuta o feng e mabra fisha fem re shebile he sentse di otla ka mana ka Afrika borwa ka kwane ne le bo community shield jole le yona ke go tlo go na mhlomong wena o bone ka tsela mofuta o feng e mabra fisha fe na wena o bone ka tsela mofuta o feng ha ke gena fere he mabra fisha fem te go bontsha re bile le papadi yeo ne bile matla ka popa papadi yeo re neng le belletse be matla pa kentsa stopa sa Kaizer Chiefs le se tlhopa sa Mamelodi Sundowns yo ka ne thema mabra fisha fem motho yo mong a ka reng ai I am pantone hleke ke le belletse I am pantone hleke le belletse gore e tla mpa yona re ntse re bua mona gore ka go lonya pele ya papadi a re ya bona mollo mo kalokalo empa he ka go lonya bo di ya papadi re ga bona ka nnete go batla go ba bete re ka nnete mba ba PCF mo di team rileng tsa gona gore di athakane ka tsela e leng gore e mona ateka nnete re lebeletse gore di team tsa bo mo bo di sebetse ka tsela mofuta ono ba ba hla di goal tsentse pedi tse go di boneng ka mahlanganane phili langelihle le
17: ona ntla motho a tee e ke ileng ka thabela sa le ke le motho a ratang ba le go mo
10: I'm going to go to the hospital.
17: Ha tswafe se ba padisetsa go
10: lomotsa gampane le mo
17: ka kampane
10: sa jile tse pedi
17: wa ha tswafe di tla ba fe
10: winning goal MTN 80 first goal against Tipa United
17: ke le mosha ya nena o tweng ke pili motho a tie o tla hantle o na le se biti sa tsheng
10: e jwa le motho a tie jwa le motho a tie ha o tshotela ng hopotsa ka mogao ga go re are celebration ya hai ila ba rwalo la ba tshobola ke go mmone ba
17: ai pile tsa ba khapa mo
10: ka re tietse
17: yelo card
10: e ya go dwa dio go yelo la ba Afrika na tshobola ka ba ka la thabo ntse a tshware ha ile antle ke ya mo itso ka matswa ma didi mo sa Kaizer Chiefs
17: go kwa ga tlano le stopa sa sanna o se motho a di go kwa o bapala Chiefs ha golo le motho ha wa la hlaka go
10: tlo ba la hla motho a di taba eno e buang ke yona taba e buileng a re ke ya mo itso mona me o bapalla se tlhopa sa Kaizer Chiefs fuwa monyetla o jwalo ke le se bapadi nnete sa le ke nyaka letse are ke tlotla go nna aba bua hape are jolo go kora gahlanong le se tlhopa se o ile mbompudi ba Africa sa Mamelodi Sundowns to me ka nnete ya khona ke ntho e golo ha holo hence celebration ye no ile boning tsatsi la mokobela fela monna a o jo Es ka na tlobola mana o celebrate and tlobana go ngwe yelo khatetse dinga di hlokagale. Ba di hlokagalo so tlo fumana suspension ya game e itseng a o so accumulate letse mmalwanyana. Empa he ke motho antsa ho la motho a tie. Hanyana hanyane o le bo di 21 sa le monyane. Hanyana hanyane.
17: 21 motho a tie.
10: Ha o 21 motho a tie sa le monyane.
17: Ha o mo rekisa makhosi. Sa le monyane.
10: Ke bona o buile ka yena langeli hle motho a di posting ya hao o buile le ka mfanane specific and roof nete sala ene le motho o ke seng ke samagate a nna ke tla ipuela nete mme bra PCFM specific and roof ene se le motho o ke samagateng a ke rate motho a di thina a ke rate motho a khabathadi baba yo mosebetsi wa ha ile ngo ra fela ka nna ke tletse a khabathile le di career tsa batho ba bang fela he motho wa bona ga tshe mane le di ditelo tsa khalili e le shedri ka wa pala hantle o ba betsa hantle motlobelo ba betsa hantle motho wa ke le assist we je
17: le go zoma le go ka nna ba ndi le tlhala sa
10: ha ke tsa bona motho a te ha ke tsa ha ine se tsa bona ba ka e ba montsitse ba go motho yo o tlo riska
17: ke se kere ke tauke
10: e a motho a te bana ba tsiya kena le go katlatsa batho o ga ba tshose tshosa midfield ona e le gore ba tse ba go ba phole go ba nne tona ba le motho a te o ba pala bo ha ke mo shebile motlobelo ka ga motho yona ke motse banna ene se bapadisetse
17: wa tsa o tsile pake o e kapile a tswapake tsa bona ba fana hantle ka
10: hantle motho a te
17: ne ke batsa motho e mong ke ha ene le Dupri no tlo e fosa
10: a ise bo dimo kwa
17: a kona motho a te e jwa
10: a e jwa le motho a te e jwa le motho a te jwa le re tla bona na di tsamaya jwa mokodisa so pa sa no Pirates o buile ka nnete alla ka hore ba ke ba be di pelo skotlolo ba ke ntse se bapadisetse yanela mbuthu a go go bendi pelo skotlolo mfanenwa ke nnete tshebelo ya rona go ga kore le tlhonolo majo go la bua be gift le ngare strikera ke nnete re tla se sheba haholo ka di goal tse wa di korileng papa di ntse wa di korileng a re mpa ntle le eno ya go kora mfanenwa ha o sheba lona Pirates ne ba pala jwang are o thusa lona Pirates ya holo thusa lona Pirates ya holo ka o ga ka mesmerize a defense ka o gona go e Pirates e dispossesswang o thusa team ya holo o gutla ba o recovera edisti ka po ba regaine possession hore team e boele e be matla hape ya re yo le ntotse eno no ha re sheba re le ba tsietsi a re di bone motho a fela a kokile go rona go hona ane pa etse go na team e fa matla ho le ho kae contribution ya re e bone so ke yona ntho wa di ya e buileng hape ya re yes mfanenwa ntsa tshwanela go a kore di taba di nepa hale di be monate empa besides taba ya ho kora a ga re shebe mosebetsi ya o etsang a re o fa team matla katsela e makatsang yanela mbuthuma ka mogori taba le ka tenga ga ha ile ntle o go fa matla katsela e makatsang ka nnete ntle le yena o kora ke motho yo gereng o tlo go thusa go recover yena taba eno yang ya bolo ka po go regaina taba ya possession ha e be bolo e nkuwe ke motho a kgonang gore a etse dintho tse ngata o sitisa ba direng go ba bapala ka tsela e leng gore ba ka bapala ka yona a re rwa le rona a re tloa re itshebetse fela gore ha kora are ene ha se yona ntwe leng go tshwanela gore re e shebe fela ga re batla go jaja sebapadi rona performance ya hae ebile ka tsela mofuta ofeng jone re tla bona mmabora PCFM na taba di tla tsamaya jwang o boetse o buile ka taba ya maswanganyi motho a bitswang Abdeslam Moadu are maswanganyi yona bjale ka ha re le mofokeng ayo o na le role e kgolo a tshwanelang go e bapala ka go team are re le re mo shebelisa di-video tsa haetseng ata ae Highland ntho ba alla e ba lanka yona ke o ka ne dilo ba tsietsi ba lanka yona re lanka yona re maswanganye re mo jwetse tsa ke mfana bo hlale ya monate re mo jwetse tso re mo nna as long as bolo we ba pala ga ya pele a tsho tsa go gata go kela moga o ka tloa le ke ampe a ga qeta o kena a ikhela be ntse ngona na o tofana ka matla fa thimi matla e ga a fitla maswanganye a ba ntse a dinka fela a ntse a isa moga o kwana nenne nga e hulia e hate e hulia e hate e re ha ba momaka a eng ke gape a e latlhele mora o kwana gore jesus bele ke gona bana kapo timiki ena bele ya thaka ke le maswanganye ena o senya thaki ena fela o ntse a godisetsa dikolo morago bele a re mo jwetsa gare bona ga re ka bapala re ya pele wa sebedisa bokgoni ba gore bapala re ya pele ke yona ntho e re e tlhokang go wena are kgatlhano le Chipa United o entse mme ka nnete ba kgotsofetse a re ke sebapadi se e leng go tshwanela go tlo bapala role e kgolo ya golo tlopesarolo
17: pirateseasonenyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee not less than 10 players. Maybe hulu wa bona checka ba ba ba la mo. Maybe hulu wa bona ba etsa sense. E le hore re ka re scout sa lo Pirates. Setse ba scout ka bo coaches ba kwetlisa.
10: Motho a di nna ke tla re di scout di mnate. Di scout di mnate motho a di ba gona o getha di bapadi. Tsena le talenta motho a di. Ona ba le bile a jere batho ba le ba fara ba ba convertwa. So ba getha di bapadi tso bona ngore. Ke di bapadi tsena le talente e bile ke di bapadi tso ka re motho yena versatility teng ka gare ho yena. E lo ga se motho elong a ga dipapalla position e itseng fela. Ya ba ke phetho motho a di. Ba getha di bapadi tse monate. Mme a re sheba bile ba gona o getha di bapadi tso ngore. Ba ne ntse le bafana ba banyane motho a di. Yona ntho ene ntsweng ke Kaizer Chiefs ka hore e ba qetelletse ba itse dibapadi tse pedi le tjhelete ka stopping sa Stellenbosch bakeng sa Langelihlep le motho a di. Wa bona hore na ba ne ba bone.
17: Rona ga nna ke a bona rona ba ne ba bone. Mme ke re it's worth it. Ke a tsaya le bua le wena ke lla bile ke re hei ka ba ka ba sa tsamaisa dupri ba mo competitile le mogaumane. Ke nnete Msimango e sala nyala motho a di ke tsaya. Bua fela gore sala nyala Msimango ka nnete sa batla is very slow. Ha ke tsire na motho mong wa ba frustrated la peng ka ba camp fela e sala nyala Msimango a kholo motho a di
10: sa sa tswa
17: ha sa tswa na o pula Msimango ene le molaudi wa le botho ka moleka ka TS Galaxy
10: le mo captain motho a di ha ka re kwa ke stopa sa Kaizer Chiefs
17: exactly
10: ke o pula ntle bi ga ke tsile di ya
17: that's what the Msimango they signed for
10: ka tan tsaina o re sala nyanya
17: a sala nyala motho a di Msimango sa le slow man very slow
10: awara di motho a di ha ga shebe talking points tsa mafelo wa beke papari ntse bapetseng Langelihle e phili impact e leng go e bontsha stopping sa Kaizer Chiefs ke yone e ka nnete e ba e beyang ba re mfanelo o bonala e ka tsengata di tla wa fatshe ga fele le motho a ka bilang a na le maikemisetso ka mokgwa wa bontshang a na le maikemisetso ka teng a fitlha tsena motho a teng nngwe o bone mfanelo o thweng ke Kuan Plaatjies
17: ke ntho ana ke mang motho lanto ana ke mang phataphata e le ya Manchester City ompotsa bitso lae
10: e leng Haaland
17: ke Haaland olo
10: ke Kuan Plaatjies kwa governor wa governor ka Stellenbosch.
17: Ke mmona motho.
10: Ya motho. Mafelo ngana beke o bapetse la bahlano. Ne ba bapala le sehlopha sa Marumo Gallants. O tswa DDC. Ntho e ke ratanga governor nta jo ga tsena o khona o ba bona ba fara ba ba nyane. A mo fa a debut ya hae. Gahlano le sehlopha sa Marumo Gallants motho a teng. Itse a fitlha fela papading eno ba e hlotse 3-1. Goal tsentse thago dikoko e kena ka ofela.
17: Ke bone Plaatjies. Ke bone on debut.
10: Thank you motho a
17: debit ke bo.
10: E jwalo motho a di.
17: Mara hala ke bona la ntso bua ka hante motho a di. Mari hey o tlose ba bangata
10: mara. Hey o tlose ba bangata motho a di. Era ga go gata o ikalla tse. Fela ba le bile ga o tsho tlose ba bangata o mtsang kile bo ntate mogolo hape hape. So Kuan Plaatjies o se bitsa ntaka nete papari nyeo a ja hatrika e le debit game ya hai a iphihlela ho Betway Premiership a tswa ka mane ka development ya bona ka mane ka DDC. Mega net he e o go le go litse handle ka re motho o ka re nga ai khone sala ya le teng ka mona ka mo go di tabela di ka teng re ta bona hore na guidance mo hlomong ya ntate mo holo Bradley Grobler ho na mo hlomong tlatsa ma
17: ha so ya go tla e go ga tla go tla go ga le
10: e o tsofetse motho a
17: teng e mamela
10: tsega
17: la ba ga go hala ka fitla fela ba pala o go ga
10: tsofetse ntate mo
17: o go ga mara
10: a o tsofetse je mo shebile like ke le mo ke taba ya sehlopha sa Chippa United so tweng I call e se yo bona la ga le Chippa United di hula ka thata gatlano le sehlopha sa North Pirates go ya le ba boetse ba la hletse 3 ni le hape motho a di me di papadi tse ka bantse tshelela tse fitileng ona North Pirates e sa le ntse ba hlora me o thotse nne ka ofela e sa le ntse sa go yo le hle o tshwenya go bona la e le kitse sa papadi sa so tweng ke ngwenya thando le nkosi ke yana go bileng nduli ya fihla fela le yena o sebetsa hantle ka nete o hlabile go hudi mafelong ana beke ke lebe ka hopola motho a tie ka hey o sa go le go hudi tse 5 mfana enwa since a season e qala le hore ke papadi tsa MTN e dile tsena tsa league ke lebe ka hopola di khantsana tsa World Cup ntse re bua ka nyang jo bua ka ntho tsena tsa di conspiracy theories a ke re ke o go bile ndule a fumana yellow card ke yena o ke yena wa bapala a ona motho a ntse le gata ke le ka hopola ka World Cup balla ga gore Messi o hatile sebapadi sa Algeria potomane ka mora ona tshwanela e bo fumane red card Argentina ya thuswa he he inyen tagela wa te ba di sha o yena jere kona mo dipolitiki di leng teng e re tswalela e be gela ka yena ona jwale o bala batho ba nentse ba tshojwalo ba e bone ina ya ngwenya
17: ke dimela le ketapela Afrika Borwa ha ba tlo nka bo ka ba
10: ka taba via
17: la se taba via taba ya ba se se ba mo ka ha ha o go bile ngwane mo
10: motho
17: a tete o kena jwalo fela o mo ntse ba o lokela go lena e tlhaifa
10: jwalo ebe ki yellow card fela
17: e yellow card
10: fela ba e bona ele ba tsa
17: ba ba mo yo so ha ya ba re free la ha o hela rona re bone re ne re shebile ke tla wa hlola bonyane papadi tse le shome ka pa half season le no sa bapala motho a
10: tse e lwa le motho a
17: tse jalo re tla bapala motho a tse ne tla tsela papadi tse tse tse tibeng ga tlo
10: go
17: PSL re o tla bapala o tla nka half season ha be sa presa sa lona pare sona se se le metsi se se nka ofela wena bonyane nka half season
10: o
17: tswe u bana
10: wa e hopola a dire lila ya Suarez na kwana lo mme motho ke le papa dinje international
17: tsa mo hopola fast
10: ehe ya ba ha ya ka stopeng sa Barcelona ba ga mana go bela ka thoko na go eka aba pala le team ya Barcelona e nyane a gutla ka magara go etelele le national team nga gutla ka magara go etelele ene ntwe re motho a tie ha ba e hopola e gila e tsala ka pele le ka ra mahlo mphahlela ka pomang Africa Borwa ya ba ba tla ba ga e khona monna ke sa hopola na ono etse etseng ba se re fana ka go ape ele o le ka o etsang go di thega boemo bo tshwanang gore di bapari se ke betsa etsa ntho tshwanang ya ba ba fumana gore they run away with ba re ke meda ya motho a tie so re tla e bona gore na e tla tsama mfanelo yena e hle o bua nnete motho a tie e ne tshwanela e bona ba le fela ba bedue premiership ka bo ba PSL ba itse e mona moletsa phala ha rena vie ya ge ka nna ba ha bona ka bo di official a di ya bona hantle ba tlhona re e bone go fa di game tse kana o le ka thoko e le go taba tse tsena se tsa etsa motho a tie.
17: Se le tla motho a tie ndule ke phetho ona mona Pirates. Se
10: la le phetho. Ah motho a tie ke mathata ka nnete. Ke mathata ka nnete. Ha re feta mo ono e mabura PC FM.
8: Oh.
10: Ha re feta mo ono e mabura PC FM ka ba ka mathata ke tse tsena he. Ke khutse fela ke betsa double click. Motho a tie hore katla. Double click. Ka mo go di tabela di ka tie mabura PC FM. Go le na go se a e go re motho a tie. O etsa hape ya pora. Mafelong ana a beke ya tshe ke bana ba tsama isi mang ngoba motho a ti ha o bone
17: ba tlile go bona mana ba kha ba tlile go bona mana ba monka sa half motho pela ba motlosa o tloetseng ntho mogudi
10: hai motho a ti u ba na le menyenye tshe go bona le menyenye tshe o ga ka re tumela no tsentsweng ana a tloa mona ya mamane ba lebese ba di tlhanoe
17: sa mo sepisa 10 fa ga 10000

0: en ebile ba mo fa jeresi ba itse jeresi number 16 ke sa ga ke jeresi number 16 ka mo go di tabela di ka teng kontraka ke ya le motse nne ke makaleletsa o 230 years rotary ne nngwe no 232 nna ebile ke bona ka o feta mono ba re o signe until 2030 le gore ke le motse nne motho a tee rotary ga ikgona 30 years
1: mamedi metsotso e robonge lebile goreng ya botshela ka pele yana fela 212-9956 mole plus 266-59956 ga re tlhoke mamedi lwena re ke re utlwe motho wa tee re utlwe gona bege o di bone jwang mamedi mafelong a beke setlhopha sa go se bapetse le setlhopha sefeng o bone setse ka mokgwa mofuta ofe ga re ye mamedi wa PCFM
0: ke yana ema bra PCFM go bone gona di tsamaya ka tsela mofuta ofe radio
2: shapshapolanat ke tsomwe ke tsala gata
0: e ya nat e ya nat
1: ke ke le bona ga o gata
2: o bona la santse le fanne ba di ba o se tsile bantemo ine be ine fo ka mo ga batho ba be di ba ba strike e le 5 ka mo ga o so ile a ke shaba ile a me tsa mo tsomwa ga o ba tutori a tsara ka go le na pele chief si a itlo shaena o ha nga santse e tsile e ba tsa o khala chief si mpimo Ichile ke ba ra ga tse sna mata sandal sa re so tsuk ba chipsi o ru ko ri tere ke ri na le ka hola tse ichile tse la lo matata
1: e lo re menyetla ya ka wena e sa nna o sibile le menyetla e sa e sebedisa
2: ya e sebedisa ba le ala ala ko ri ya o ru a tlo ya la pa ga tsale o na bi ya ba offside ba ba le ntwe bona yo
0: Leon
2: system ene ba he o ho ne sa ba sebeletse la ba offside a ngata vela o a sa shebe go na o ene lwang
0: anke re shebe ona bo go no fela pele re qetela motho a tee o ne ntse postile o kwa ke ratile tsela ana analyze ka yone Kaizer Chiefs ya bo e shebe ona rwale in terms of balance ha re bua ka balance fela e lwang is it a balanced team kapo bona ntse go na le nthonyana o sa e boneng re tloele gore ha ena ditara ga ena bo mamang kapo ela saena batho but in terms of balance ka mokgwa e bapalang ka teng ona lwale o bona o bona di position ba di fuwa lwang ho jwa
1: chiefs chiefs
2: oh chiefs
1: yes
2: ai ya la ga le tya muri sara lo la tya ona santa se le se lwang a che ya ba pa bunta ya ba pa ya ba pa se ka ga ka fela ai ka ga se tswana ni le ntho ba tswe ka mbo mosala bo suba a ti me ntse jwalo se so ka strike ga se tsa tsa se ke le ya ba re tsi le
0: thank you mona defensively chiefs im na teke bone ka bo malo isa
2: ba pete
0: tabele u ya yang kaolo ba esa le ditaba e bua di season e season jo lentse o khutla ba di playoff
1: cha ba na ba tata ba ka motho a teke bona ka ofela
0: la season la batla ya di playoff
1: chiefs man ya korea man
0: e ba ka di bona bomba wa ya korea fela
1: ba na o korile wa tsaba gore o tlo e kora la o korile wa tsaba o tlo e kora
0: ma re ntse bula bua je goalkeeper
1: ha motho a tima na khona man motho hello
3: e ba cheka
0: e sho sho
3: di je butika mo ga ta polo le bagani
1: ta pole
3: Okay.
1: Dile ntse ntsu.
3: Ai, a tsona ke my tega le DJ but.
1: Si.
3: Ke bela ga tsina e nna a go tlhola.
0: Mm. Ba emna a dira po.
3: Motswako wa ba ditse ntse le tsaga le tsagale.
0: Ke batla gona o ka re emna a teka po ka re ba petse hantle mo ba.
3: A sa nna tsa ga tlhola ba petse a ke a go tsofala hantle.
0: Ehe.
3: E ga ga tlhola e tsena gore ke bona ga a petse le mo wa di ga tsheba. O tswa azu zine fitile le ona je kana kwa zine ele mo 15 ele mo 15 nda batla etsa mtshwana nga di ba president cha ha so ka etsa motswa kwa no ba president ta khale le tsentsha e be jwale ke a tlo a ha re tse ha yeme ka di ba president that's give me keep le tsa pirates ke mi sa teng se mi tsena ke a tsela jwa nga pondwa bona jana ntse bona go lana le ntse a suka nga ifuma na e tsenyeri jwale ke tso pirates e ma tsena mo khaya ba tle ha re tso fa so go tla ba dira ke tenga ofela pin chanda ba ga di monate e tlo ba mollo go ndiro ba checka o ga se ba pirate ba fa dira pin chanda a di kopana ba pirate tsa khale bomba tsa le bontso mo a anda tswa ga pirate ya sharp go se
0: so fa ke mang a mo tsha o dlala lunch up
3: mfana na wana mfana na mnyanya na ne alibira.

0: Matibaya, she get Matibaya, a mother of Fisher Fame. Tabatibaya, I want to fair. Saliki, it is under Tuko Corrupo Molaisam. Stop a son of Sabo Sanus Nel Tabatinata, son is Sam Zaman. Bahuka Pilum Zaman, Fella Valley, Hukla Valleyka. Hey, Lima Tatavalo Hori. It's for a top flight. Edimnati tsamaelwa a bile ye mo ferefere ga mong a ga satse ba lunya ship ya hlopha rona idutse ka yona jwale mabra phisa fm bile sa le ke sa mfumane salam ale ya ke tse bona a sa ga bile le melaetsa tsena na ke tla mfumana na tsene ditaba tse hlaletse nye mabra phisa fm ke tsantse o ka nete o na le taba ena o re tateng thunya ka bona ka Lesotho Football Association mabra phisa fm we ntse kopo ka mane ka ofisha ga mana o tlatseletsunyana batla gore o tlo ba le grant e fuyang di hlopha mona ba keng sa gore di hlopha nne di khone gore di be mnatenyana ntena di grant e teng Africa Borwa mana hana Africa Borwa ke bokae is it 2.5 million ba keng sa team tsa Premier League jo lotwe di sponsor ga ga tse bore ha di yo hohle e seng ga di yo hohle ha se di team tso hohle tse nang le sponsor ha se di team tso hohle tsenang le sponsor tsenang le di sponsor ka net wale taba ya team survival ya yona ka net hore bentse gona hore e sustain tse dintsa dintso tse tshwanang ho etsahala on daily basis go tshwanela hore re grant di team ntho ne di etsahale wale sale ka mona ke a tsebo hore PLMC la nna bua ka taba o ba ya nye ya autonomy PLMC ditaba ka olona ka mono di thata e ka re loan ya ship ya team yo la ga satse bana team ena ke a mangona rwale ho itsala
1: o la mutsetho wa tabe ze thata ze o sa di tsimeng ta twaka o na ka mukrelo go tabe le ka mono ka mo ga ba ke mo rila ja e wa tla mo ga go go po ga jale ya di ba go bo thwa thata ho re go pa mpe re tla ba putjo bona bo nya ro tsoa go po ga hanwe
0: Vale Jimmy ora Jimmy
1: le a ho pata ata ke je ho a re tsimela bo se wa eta ke champion di papa mo ja kwa di papa
0: le ba pala le mafelo a beke
1: ke wa re ka ke giri o tle ke giri jaba ke a tla tere le tsela la sa sa masama le siyo mo
0: di champion ka mona di champion ka nka
1: ja ja ke ha ke tsimela ba e go bile go a fela ke o reja ja ri ko ja ja ba o so fitla o ba mo samare sama sama ka pa sa le ti mo kubu nyale mo no ile khati o ya se le ya ba ro ya ba so ko o unta o ka ja o ko share ha so pa pa ya ya ba tru o za ni ya ba be le champion mi pa pa ya le champion
0: a bona te fela season nyane ka pelo eftileng ona le nako ene re bona hore tababo transport leng ene tse ba bo thatanyana ga bona hore le la sebedisa mofuta o mongwe itseng wa transport ka nnete accident ke di-accident tse bang di ile tsa etsagala jale re a tshowatshowa a o thwe ownership ke ena jale ka ga re sa tsebana tlhopha sena se wela mona kapo se se wela mona community mona se nkuwa ke bo mang o thibela gore e tle ga ga season jale e be a o sa tsebalana eng ke mang ke ena a nkang boikarabelo
1: ntate ka bo gosanyana ke gore tlhopha sena sa mosamare samasama se ntate o fumane ka mora gore se kene Premier League mona go bonala go bile le bothata ka gore ntate wa ka gone ba sponsor ga se le tse se re sponsor ba di sponsor ga se le tse di na le gone ntate di bontsitse go banna ba e soge bonala ga ile ra kopana le bothata ba di tshenyelo tse e leng modimo haholo go e le gore ke la mozamane re tlhoka gore ora ke na ha e bapala ebe go na le ho hong we tsa halang mo le mo wa di ba patsena le sona o re se phila ke wa bona ke mo ntato a ba le ba ikeletsa ba ba re ka nnete go bona la mo ba makopa re thuso le bona le go na le mo tsamaiso tse go le tsentate Eh, who

0: dule a thaba ka ho jwale jama sama ho bona la jwale ho sa tshibisa le rona ke e just proper ho tsopa ta e se ka ra la go bona sona empa ntate wa ka kana go ile telele ya ho tswa 2017 a jwa go ya ba le di ba ho ga nnete ke ke re di tsetsa ba ka gona gona hantle ownership ya
1: ya mzamane e ho ka
0: ya ntate ke mo mogela ga wala di tsa go ya go ba le ntate o ho tswela taba ena o tlo kwese ke kana hanya re ba le nara go ya ho ja bona e seng di ka mona jo go re ja ntate o ho ba le batho ha ba tla tla taba ena so phaka ba ga hore 2017 ra se tswa mare kacha ibe le la pale ya molo ha mosi wa street wa mesenye le ntate di e le di ntate di nake ya ba se fitla se re le ala ka so phasela ho se tshala le hona mo ga o tshela ba tla tshilo ba re ke impile ya taba ya phoso fela ya hore ha o ka hwaetswa ditoko mane tse ka kala kwe o tla tsiba manyofo yo fola naitsa manyofo yo fola ka mo ga o mono a ho rekisetsana a ho etsang impa ntate ka nnete ka baka la ho ke ntate mo mo dikagabe line le batswadi ba se so phasela le batswadi se fetse ke mola mo ile go batho ba jwa le bala ba flow ba atle go nka se hlopha feng ke ona mola mo tate jwa le mo ile go bona ga la ga gwala dieta ya ba ka nnete le lapa le fisha le go pifisa tabe re bua gore a re go tsa ba itse le re re ba go bua ntate ga rena le thase le ka kang gore go tsa ba itse ke fitse re re taba ke ena ke ya golela na ntaba e jwa mo le mo wa go hlopha se se phe ke mo bo ile go tate o ke tse tswe tsa tokomane tse she di entse ke le lapa ntate wa ka gore a e ka nnete tla sa mathata le le bua le le gona le ka go le ka go botsa ba ise ge a bona ka nnete ga re tsweng ka lona le le galo ke lona le ka go nolo kwa le tsa bana le sona sponsor ga se le tsetse le teng tati le se re e ba mo sa tsala jwa ka nnete ke a le fubu wa ba ka nnete go bima go be ke tlhola ke sponsor ga hlopha sela le go ye mo ku senta ta ha o le motsetedi ka go se tlhopha ona le tlhole o le lebelle tseng yela ge imare tati ba ba tshuya thaba le bona o se la le tlhole ba le tsholang ba re jwa ba tshisang mong a tebisi se tsha
1: e lo bo stopa ke sama ngona ba si ka gabella ka
0: a go ke bua ke ho la ke se stopa si ka gabella ka ro community ka sa morena wa se hloma rena mabedi le mushi wa strike ntatwa
1: hlakile ntate kokorop
0: wa i bisi ntatwa
1: e hlakile hlakile hlakile taba yena we lo go koko se thupa re qetela tse ka ofela di ne pa etse di fitile o shapa batho mafelo a beke
0: mo le tsane tsela la phala mo
1: e bile ke bua le yena ona rwala ho thiwa
0: Ore
1: Vasdel
0: au Vasdel va li tua però go bien la luz ko Vasdel in tua però go bien la luz
1: ciao ora ta u ya tena o se o se na stress se ha ne se ne se le tema hai
0: au ha la tsela yo mathata o se a ka se di wa u go
1: eh
0: ora je
1: eh
0: a ja de je a je me la mu se fa e ga o fela ba tiro ha le bana ba ngeli wala jela ntate she yo mela mo se baeng
1: a mona te fela a re di bone a re di bone a re di bone re tla bua be ke tla tla be ke le teng Monday ka mona tla utla gore a se kepa
0: ora ha ona bra ha ona thata ha ona thata ha ona thata
1: a mona te fela
0: la borao
1: e tada a ke tsebe bona ke swi go hlela fela ka po wa kena wa bula mo
2: ha ona letho
1: tsebe na o go tlo go pa ya ntotsa go ka mona o tsena o kena o kena rwa ba na bile ke tsamaela fela o sna le to background e tsamaela fela o sna le to background e tsa tsilira o shebena wa difumara ka bona hlo ma phathe phathe ma bra phisa fm re ke tse tsena fela ba then motsotso medi a ke tsebo re ke theowe medi o le mong ke tsebo re ke theowe ma bra phisa fm tsa tsila ka jalo ke duletse kete fela ke duletse kete today elore tomorrow and Wednesday yeah kid will be back oh he's coming back yeah he's coming back Ketino tomorrow and on Wednesday yeah we ketella Sunday nagitinga pe from Monday next week up until Sunday that is Monday Tuesday Wednesday and Sunday that's that
0: my check
1: abuna tefela re phethele bona sebile tsikitsa amang ala nana wabulia ntho fela.
2: Ah, e ka kape go ke a bona le nna go ihle na go sentse le mpe. E re mpe be se ke itse go mpo go hle ba lo ke bang ka wena. Le bo hle bo tumediso di ba lo ke la yimpe le se di fiti.
1: A mona te fe.
2: E ke ka kapa taba e kgolo entse le yena e di ja batho re go tlang kwana. Botswana mo ne go lwa pala ka papa di tsa o qetela tsa boitikiso. Mme ka nnete ha go nna le me phate empa ga le se tsopasa di ja batho ka po. Khala pala di ja batho go tso ya gona e ya tsabea
1: le bapetse papa ditse kae le bapetse jwang
2: re bapetse papa ditse pedi ka re bapetse papa ditse tharo ka kapa papa di ya pele e neng hlele ya bohlokwa yo e bjong lo lo ke ya ka chelete ke papa di ala bone mo ne ba pala township rollers e ile ga e hlala ka dintla tse tharo go tse pedi ha o kwantse ke re hlathelele ke sa tsebe go ba le ka nnete ile ya bona ala o nyano ba le tse ntse pedi ilampa ya basela ba hlankana ga e ka wa bona ga ba tsiba ba tla ba le pele ka tsengata excitement e ba tla ba keta keta ke le ba itse ke poso tsa hlokale empa he ba go tlisi ba bona taba ene ke a tshepa go be ke nyena ba tla e hlopa ba tsa tsinyana ba hlano go ba pula le BDF football club mo re ba petse papa di tsepe di tsa di 70 minutes papa di tsepe di tsene ngadi ba pala ene se lo ga motho yo mong le yo mong apa papa ke se se se se ke sa di jaba tlo
1: a fumane ranenya
2: yes yes e be se a ka ruta batla di results o bana ka o hlaosetsa ba ne ba papetse papa di ala bone a le ba pala township bowlers a ba ba pala ka o fela ke bua ka bosikanso ntso podcast as you said junior chebe ka karamba el professori king kiman somela di ponto pala pala poisi a le ka le theko ke ga o le khono o futsane papa di ntse tsa tsamotsala bohlano bona ba ga e bile bana ba bang go le bona tshe ba batle ba ba haufinyana mme ka nnete re tlhopa sa mahala ga motlotlo bile re la le tshepo ipile go bona mo re anteng elo tulela la CAF Champions League mo go le ba pala tlhopa sa Madagascar Mauritius maoto a na le ba bile re na le tshepo go tla ga fela re be re le ba tlhumbi re fetela pele ba le nnete se bile mo re go mo lo gore ke re iphumane e le mane le kopu ka magana go ete thing tsa rona tsana ha mona ntse ba feedback nne ke se o go se ka ona ka kapa a ka nnete ka go tla le motlotlo papa di ntse ntse pedi go bana re bono go yena e ya bidia file ba ene le ntwa le tlhelo lo ka nna u kwa ke ke tla ke ba tle ka kapa e go tsela e di le eto le mo nati le na le tabul me jwa le ke malala la o tsuka kapa e go ka o gena kwa isa le yo re ke tle go tshwagala ba go ke tle go fe o bane ka motho yo re tla mbambata sports arena re tla di simol le a ri le ga di simol la ga tame a di fetse
1: di fetse
2: a ga di simol la sports sa mzama empa ke tla o fala ka tsona ka la boga go bane ke a bona gore nako ya hao ha e sa le re ke re fela le te go tsanzo
1: oh
2: monate twa
1: monate twa was there
2: monate monate twa monate
1: monate twa le mpona le mpitse tshomi ya bana
2: Zalateka.
1: La baga go base. Mo bra fitse fema, eregetswe, eregetswe, ya ke tsebe. Haiko. Haikatame le fela we tulele mo. Go tle ga tsela e lwalo fela. Mo bra fitse fema. All right. Imnate ka. All right, haiko. Ere nyamele mo bra fitse fema.
3: Thank you, whoever.

medi re metsotsong e tsheletseng re fanetse go rena ya bosupa re re go dumedisa re bo ke di khomo go tle mo metseng go lona teng nanolo ke nang ha jwa le ke la ritaba kwa ntsebeletsong ya PC lona le biso ka re ke se hlotlong ke le bo jalo Mike Checker ka nanolo le o lata dipapadi ke tabela hape re kopana le bona Hosane mamedi ka jino he ke manta ha re thagola beke go dina ya part 3 matsatsi a le shomela metse supileng ha ile se le mo sona ke sa dikete tsepedi mashoma bedi le metso e tsheletseng me re boetsa hape reteng he o tla thagola jolo beke ha mmoholo wena me re a tsepa go bile le mafelo a beke a monate ya dumedisang ka sena se baka ke nna thapelo le kanyane ke ka letsetu ina tobaka impala ho le jalo here sebeditse ha mo hlaisa lena la kajeno le tebo sotho mo tsfala di senyane tla di makutle tla le fa motutsi thabelang tau moho le tebello jane re mo ho tlona jole tsena tla mane ho ring ya bo robong ha re kirele kole ha ga dinhlatsa bo hloka tseo ka di lebelang ho lena la sefifong kajeno ka wa dina ha tse fumane antikolo nye ka bora ho Africa eleng static o tswetse pele mane Africa bogwa sebakeng sa Durban province ya KwaZulu-Natal me ha ga ding tlatseding heke mo ho ileng wa hlaela jalo hatona go ya Lesotho mong ha di Samuel Ntsukwane Matekane abile jalo le kopano mahlakoreng a yona kopano ina ka pa mmoka ona mo ha ga ding tlatseding a buileng jalo president Ramaphosa ka nthla ya hore Lesotho le ke lebe le tokelo ya ho ya le tokelo ya lewatle eleng access to the sea me o tla hopola taba ena ke leng ho jwale ila yana ka ya buya o tla gale kwana empa ha jwale o boitse hape o bona hala e tsusuwe ka pa tona kholo a itsusitse me o bontsitse ha president Ramaphosa a ane netse taba eno me a bontsitse hore ba tla ke ba ile kole re tla ke tlo tiba ka nthla eno go buisana le setsebisa ditaba tsa moruo re utlwa ho gona taba ena ho bonolo ha ka ho ke fitlhele he me mele mo ile ho re tla hletlise yolo ke taba ya hore le sotho le ka ba jalo le hona tokelo mane mawatleng pala ba le motshopogo mane le watleng ke tabisa le ndate khotso mahunko o feta mono he mamedi na ha ya Zambia e tsene jolo di kgethong tsi akaretsang mo ileng ho re he o tla hopola sadaka ina le moifo ileng ho re he ha dina hatsina tsa we no ho ke di thoho tsona e ba jolo di tshwara di kgetho ba tla romela jolo moifo me o fetse ho bile jwalo me re bone he moifo o le ding o hlan jolo ka gona ina le sotho we ileng ho re he o kenyeletsa jolo mong ha di mo le finsonyane ile mo etapele wa yes me o tla hopola di kgetho tseno tsa Zambia di tsetse pele ka labone me he ke mo ileng ho re jwale o se a khutlile re tla ke re tlo utlwa hore na jolo o ithutile di feng tla hopola Zambia ke na ya ne ile ho re sebedisa jwalo wa no tswaga dikgetho kana go eleng ona bilona le yona bilona le dikgetho tsenne ka ofela major le ba tswaga kana go eleng tla hopola le sotho ka pa isi ena la mogego ona ho re jole le bona batho ba tswaga jole dikgetho tse ya karetsa ka tsana le tsana tsa magotla pusa di ba ka kana go eleng major le ketla ke go go na ho ya kaena jole ka mogho wa bone di tsamaile ka teng na ka go thaletsa gore mogho ono o tlo o hlile o tswele pele ka pa onkuwe kwa no monana henya le sotho mme di ka pele ka potlako ha re le kole jolo tsa nalane re le kole go na ke defense di ntsa itsara ka le nwa letsa tsidina la la le shwele ntse supile ngodinya phato.

Mamedi nalane isipa hore ne le kalolo tsatsi lena se le mo ke segete magolo a re bong machume a tsheletseng ha Gabon e fumana jolo boipuso ho tswana heng ya fora me ne le nngwe ya dinahatse mmalatsa Africa tse ding tsa fumana boipuso na kong yeo ka mora puso ya bokoloni ya fora boipuso bo bo ile ba fa Gabon matla ho ipusa le ho tsamaisa jolo ditaba tsa yona etsa mmuso ka boyona o feta mo nokena na heng ya Somalia mo nalane isipa hore kalolo tsatsi lena se le mo ke segete magolo a re bong machume a supile le metso supileng mo maboto a Somalia a ile nga hlasela motse mo wa Dir Dawa Ethiopia na go ngantwa ya Ogaden Dir Dawa ene ile se baka sa bohlokwa go bane ene ile mo hulung go na le sitsi ka pa motibo wa sesole wa difufane ha mmoho le seporo le ditsela tsa bohlokwa tsa dipalangwang mabotho a Ethiopia a thusa jalo ke difufane tsa ntwa me jalo a ile a kgona go tla thibele mabotho a Somalia hore a tla tswele pele qetelong mabotho a Somalia ile a ihula ntweng e jalo a re feta le tsona tsene mo re fumanang hore nalane supa hore ne le kanona tsa sidena sele mo ke sekete magolo a re bong mashume a go bong a re metse medi 1992 mo ileng hore ba etapele ba dinaha tsa Africa e ka borwa ba ileng ba ke na dumelano le phatlalatso e thehang jalo Southern African Development Community e leng SADC ka bokhutswanyane jalo ka ha itse jwa kajeno jwa mebia mme SADC ile a thewa jalo go matlafatsa tshebedisano mmoho dipakeng tsa dinaga tsa tikologo ya Africa e ka borwa mme ha re phetelege tsena tsa nalane mo re kenang Sudan mo fumana gore ne le kalolo letsatsi lena selemong sa 2020.

0: tse ileng tsa latela ho tlosa ha moporesidente Omar al-Bashir pusong. Ke ka mogolong re hegene go tshwaretse ka teng ho tseno tsa nalane ha re mathe ka lebelo re kene jolo go tsa machaba mo re fumanang hore hona mona Afrika Borwa monna yo ho belaelwang e leng kokonono ya matlujwana a botlokotsebe Vuzi Muzikhet Madlala uri ha na kamano e fika pa e fele le tuna la sepolisa le gineng hana kana mo sebetsing senso mkuno e ka stana le mo kamidi wa sepolisa kwa zulu na talent hlanhla mo konasi ka pa motlatsi wa hloho ya lefapha la bohlale ba ditlolo tsa molao crime intelligence ya beletsweng ka thoko mo sebetsing Feroz Khan ke itselo ho rihlaletse ka jeno hena go nye wa neng a hlia fana ka bopaki komisi ya madanga me mo ile ho re hona hlile a hlongwa dipotso mabapi le dikamano tsa haedi di ofisiri tse phahameng tsa sepolisa ra go boena hanne jolo ho akaba dipotso tse mabapi le kontraka ya semoilo company ya haya ameha ya Medicare 24 me ya bolela hore taba ena ya ke tsa bua ka yona ba ne jolo ntse itswela pele ka pele ho magotla ka se ya tlhapi hore it's sub judice me lena le leng he ke bone ba hlopuli ba ditaba tsa dipolitiki ba bontsha hore bile le leng la le ano le sebediswa jolo ke Chet Madlala ba keng sa hore jwa le atla thibele ka pona ho gina komisi hore tle mo hlome dipotso ka patla a gabele e ke bone jolo mmeli wa hae mono wa motho e mosi go bona hala hlile ya bua ka thata ha holo fela tsena me ya bila a phegang a sa bone jwalo ba komisina ga e ka tsena le ba etapele ba bopaki mono komisining ya matla komisining ya matlanga mo wa neng a hlile a e mantlheng ya hae me bile kana go tsedi motho utlwa hore ka re jwale o sa phamisa lentswe ka pa hona go halefa ke bone batho ba bangata ba hlile jwalo magang ka mona ba ntse ba re o bona hala jwalo hlile e ka re e tla ba bothata a re di fetele tsona tseno re kena jolo Cameroon mo le kala la bophelo Cameroon le tlahileng jwalo go qhoma ha lefu la kholera le bonagalang le ntse le ata ka potlako ena e sale karolong e ka leboya ya naga eno ke ditshwaetso tse sekete ka ofela tse seng di tlaleilwe le mafu a 20 la mese robedi go tloga bogareng ba kgwedi ya Phupu jwale metsi a nwang a sa hlwekang le phalo ya dikgoge re mamedi di tlalegwa jwalo e le tse ding tsa disosa tsa bohloko bona mme di etsa gore bothata go lwantsha jwalo lefu lena naheng eno ke tsona tseno mamedi ka o le leng re bone jalo mane Zambia jalo ka kile ka tlhalosa gore le kene jalo dikgethong tse akaretsang tsanaga mme jwale re nakong eo jwale sephetho se ntseng se tlhile se phatlalatswa jwalo-jwalo mme jwale bogolo ba divoutu kapa divoutu sephetho se ntse se phatlalatswa moo jwale go bonagala moporesidente ya ntseng a dutsise magatswana gona jwale ha Gainde Hichilema a bonagala tlhile a ntse a re hulang thau mme boganyetsi bo sentse bo na le gwao ka taba ena bo ile ba tla ba ba le gwao le nakong eo dikgetho di tlileng di ntse di tswela pele ka labone moo jwale ba ileng ba tla ba bonagala ba baka jalo meferefere jalo-jwalo ka tsela e gore dikgetho di ne di tsamaiswa ka teng mme jalo le gona jale tsena nang ha e le gore jale sephetho mona go fitlhela mona mo seng se phatlhaletse se bontsha jale se tlhile jale se se ka letlhakoreng la bona tlhile ga ba monate tsena ga ba monate ke ditaba tseno jale ha Gainde Hichilema yo e leng gore ge o tla gopola o ile ba moporesidente ka selemo sane sa 2021 go bonagala jale e kare jale menyetla ya gae e mengata gore a tla gutlwa jale gape ntse le moporesidente wa naga eno ya Zambia metsotso e lesome le metso e metlhano go fogaletse gore yona ya bosupo mo metse setlhotlholong kwano tshebeletsong ya PCFM dintho ka jelo lena di batla jalo di keketsa tsamaya ka tsela eo di tlwaelileng go tsamaya ka teng ka lebaka jalo la bothatanyana bo re na le bona ka kwano ba metšhini ya rona ke tlo fetela jelo go Miss Falla disanyane ke mongaka a tla re fe jalo ditaba ka mokao mono ge re tla tswela pele ka ditaba tseo go tshwaretseng tsona ke belaela gore go tla lokela gore a tle a dipalame jalo boloto gobane jale ga re na medumo ka kwano mme ka morago go yena mono le nna ke tlabe sentse ke dinka re tswela pele metsotso e sentse e dumela ge gore ke tle ke fetela jalo go Miss Falla a tla re balele jalo ditaba tse phethelang letsatsi Miss Falla a ko dipalame boloto tlile medumo e gana go tswa ka jeno lena ga ona medumo dikomporo tsa rona di santsane di dala mathata ona ele tsena go kena fela o tloge fe jalo tsona mme ka morago mono ge re tlo tswela pele
1: okay out ke a leboa lekanyane mamamedi dumela Mokgethwa wa metšhatšhane jane le kunya o kopana le baithuti ba mehlenga ba 1,600 bao e saleng ba phethela dithuto tsa bona dikolong tsa thuto e phahameng go tloga ka 2016 ka gara lebatowa leo. Lekunya o boletse sena puisano le PCFM ka jeno. Lekunya o re morero e ne e le go ya thakelana ka malebela le baithuti bana ka a dumela gore ba na le ditsebo tse e kgetheileng tse ka ba thusang go tswa ka gara bothata ba tlhokalo ya mesebetsi gore le gao le jalo ba tla boela ba e ba le kopano e nngwe le baithuti bana e le go ya beya fatshe meralo eo ba tla e sebedisa go fumana tharollo bothateng bona o ipileditse

se ho bo hlohobella ka thoko di tshekamelo tsa bona tsa dipolitiki ho sebetsana le bothata bona ha e tobaneng le bona ba tlhokahalo ya mesebetsi. Ntlo ya Senate America e boetse e keditse lenaneo la Agoa ka dilemo tse ding tse pedi, mme tebello ke hore ntlo ya bakgethwa e tla tjhaella taba ena monwana pele Mopresidente Donald Trump a ka e tekenela e le molao. Sena se nkwa e le tlholo e kgolo ho dinaha tsa Afrika tseo e saleng di tsetselela hore Agoa e ekeletswe nako. Lenaneo lena le dumella dinaha tsa Afrika ho rekisa thepa ya tsona America ntle le tefo ya lekgetho. Le hoja ntlo ya Senate e ne ile ya dumellana ka dilemo tse tharo pejana, ha jwale maparamente a lokela ho dumellana le nako ya dilemo tse pedi e tla fihla pheletsong ka 2028. Ho sa le jolo mongodi kakaretso wa mokgatlo wa basebetsi wa Lesotho General Traders Trade Workers Union Shole Bakai o re ha ba kgahlwe ke ho eketswa ha Agoa ka dilemo tse pedi ka ha ho na le dikgoqetsane tse sitisang tshebetso hore e potlake. Le Bakai o re le hoja nako ena e bonahala e ka e ngata, nnete ke hore methati e latelwang ho sebetsana le di-ordera tsa America e mengata ebile e nka nako. Hore sena se sitisa basebetsi ba difeme hore ba imone menwana mosebetsing wa bona ha ka lehlakoreng le leng nako ya lenaneo yona e ntse e tsamaya. Dihwai tsa berea di kgothaletswa ho qalella ho lokisa masimo e le ho baballa mongobo o teng pele temo e qala le komello e ka tliswang ke boemo ba El Nino. Mofumadi Mathoriso Polo lebitsong la setsi sa temo teateaneng o eleditse dihwai ho phethola mobu ha jwale e le ho boloka mongobo. O eleditse hape hore ho etswe diteko tsa mobu bakeng sa ho fumana le ho lokisa dikgaello tse teng tsa dimatlafatsi, ho rala theko ya dipeo le ho emela hore motjheso o nyolohe ka morala le 15 lwetse pele ho jallwa lehlabula. Polo o boetse o hlokomedisa dihwai kgahlanong le ho lema dijalo tse mamellang maemo a itseng a motjheso jwalo ka dinawa, a bile a kgothaletsa ho jala meroho ha jwale e le ho itukisetsa tlhoko e hodimo nakong ya mafelo a selemo. Dihlopha tse fapaneng tsa setjhaba ho phatlalla le naha di kgothaletswa ho ikopanya ho rarolla diphephetso tse ntseng di eketseha tse tobileng batjha tse kang tlhokahalo ya mesebetsi, kgatello ya maikutlo le tshebediso e mpe ya dithethefatsi. A buang mokeng wa mokgatlo wa batjha ba kereke e Katolike Lesotho o neng o tshwaretswe Maseru ho tshwaya letsatsi la batjha la lefatshe, modulasetulo Makalanga Mokere o bontshitse ha tshebedisano ya mafapha ka ho fapana e le bohlokwa ho hlomella batjha ka ditsebo tsa ditjhelete, kgwebo le malebela a bophelo. Ba bileng le seabo ba ananetse mmoka ba re o ba file boitshepo wa kgothaletsa hore ba itsebe le ho nena ditshusumetso tse mpe tsa inthanete. Ha e le Letona la Tekano Batjha le Ntshetsopele ya Setjhaba Pitso Lesawana le kgothalleditse batjha ho sebedisa theknoloji ho theha dikgwebo, ho ithuta le ho hlahisa ditharollo bakeng sa mathata a setjhaba, ho ena le ho e sebedisa bakeng sa boithabiso feela. Mongodi e moholo wa mokgatlo wa ntlafatso ya kgodiso ya moruo wa Afrika e Borwa, SADC, Elias Magosi o ipeleditse ho mokgatlo ho emisa hanghang thomello ya dirafshwang tsa tikoloho ena dinaheng tsa ka ntle, mme o tsepamise maikutlo ho di sebetsa kwano ka ha seo se tla thusa kgodisong ya dikgwebo tse kgolo le tlhahiso ya mesebetsi. A buang mokeng wa bo 46 wa dihlooho tsa dinaha le mebuso ya SADC Durban, Afrika Borwa, Magosi o itse tikoloho ena e lokela ho sebedisa dirafshwa tse kang lithium, cobalt, koporo le platinum ho aha dikgwebo tse kgolo tsa tlhahiso. A re ho ikemela moruong le ho matlafatsa tshebedisano ho bohlokwa bakeng sa ho itshematlela kgahlanong le diphetoho tsa moruo le dipolotiki tsa lefatshe. A re tshebedisano e bohlokwa mafapheng a kang a tshireletso le bophelo, moo a bileng a bontsha tshehetso ho Democratic Republic of Congo nakong ena ya sewa sa Ebola le tlhokahalo ya botsitso Madagascar. A re SADC e loketse ho tsetela temong e mamellang phetoho ya ha jwale ya boemo ba lehodimo le ho hlomella batjha ka ditsebo tse ba ntshetsang pele. Hona mokeng ona, Mopresidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o nkile marapo ho ba modulasetulo e motjha wa SADC. Ha re phethela diketekete tsa baahi ba balehileng mahae karolong e ka botjhabela ho Indonesia di emetse dithuso ka mora ho reketla hwa lefatshe ho matla mafelong a beke e fetileng. Koduwa ena e fetile ka bophelo ba batho ba fetang 68 ha ba fetang 100 ba lemetse. Bahlanka ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ba re
palo ya baahi ba balehileng mahae e seng yolohetse ho diketetse le 13 ha matlo a fetse magolo a robong a sengeile hampe moho le meaho e mengata ya mmuso dikolo le ditsitsa bophelo mosebetsi wa fana ka dithuso o tla le ho ntse o tswela pele ha se sole sa moyeng sa Indonesia sentse se tsamaisa thepa e a gandijo metsi di aparo le disebediswa tsa bongaka le ha o le jalo mahlatsipa a nyahameng ao ha jole a phelang dikampong tsa nakwana a bolela ha o se dithuso tse kalo mme ba kopa ba boholong ho potlakisa kabo ya dithuso nakong ena e ho sisinya hwa lefatshe ho ba sitisang ho kgutlela mahae ditaba di fella mona mamelantseding hape ka Sesotho sa no ho seng metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

0: re metsotsong e mashome a makgago re fa le tsogena ya busupa mamedi le sutu ke naha e leng hore ha ina le wahle ka pa ka haro ho yona medi nya yona ha hona le wahle me e pota potidi jalo ka ho feletseng ke naha ya Afrika Borwa e nang le mawatle medi nya yona ka lebaka la sebopeo sena sa lona le sutu ka dilemo tse ngata dikgwebo tsa basotho le batsetedi ba itsitlehile haholo ka ditsela meedi le dikou ka pa diports tsa Afrika Borwa bakeng sa ho kenya yolo thepa le ho romela thepa ka ntle ho naha. Jwale nakong ya kopano ya dipuisano tsa dinaha tse pedi Lesotho le Afrika Borwa e leng hore jwale e tshwerwe jwale mahlakoreng sidelines a seboka sa SADC se mane Durban. Tonakgolo Monghadi Sam Matekane o hlahisi jwalo ka pele ho Moporesidente Ramaphosa taba ya takatso ya Lesotho ya ho fumana jwalo tokelo lewatleng access to the sea kapa le motshophoro lewatleng. Jwale letona la tsa matjhabeng le dikamano Monghadi Dimpho Tau o hlalositse le hona ho bontsha ha Afrika Borwa e ananetse taba ena kapa ha Moporesidente Ramaphosa a ananetse taba ena mme jwale a bontshitse hore ke taba e leng gore e tla lokela gore e tle e shejwe jwalo empa la go le jwalo momedi taba e bolela eng na Lesotho le ka tla jwalo go fumana jwalo tokelo eo kapa access e kgetheileng koung kapa diporting tse ding tsa Aforika Borwa moo se ka tla le ditjeo di feng mme gape ntlha e nngwe ke gona ya botlhokwa ntlha e nngwe ya bohlokwa e ka ba ya hore na ho ba le motshophoro le watleng ho tlotswela jelo mosotho ya haimane molemo ofeng dikgwebo tsona di tla una molemo ofeng mme seo se ka ama jelo moruo wa naha ka tsela ya mofuta ofeng ho re thusa ho utlwisisa jelo dikolotso tsa moruo tse ka hlahang tabeng ena re buisana jelo le setsibi ditabeng tsena tsa moruo jelo ka ha ke bontshitse yena ke Monghadi Kgotso Mahonko ke yena e leng hore tlatle re tebe ka yona taba ena ke puisano ya bohlokwa ena e leng hore jwale re lokela hore re tle re bue ka yona taba ena jelo ka ha ke ile ka bontsha hore e tla ho jana tjena ha e qale mona e batla ehlile se ile a nna ya bueha kgale kwana mme jwale re ile ra bona Lesotho le lona tonakgolo Sam Matekane a hlalosa hore kapa ho hlalosa hore jwale o ile a e phahamisa a nakong eo bana le ka pele ho Moporesidente re sela Ramaphosa di-sidelining tsa ona mmoka ona wa SADC jwale ha re tle re tibise kepi mabedihe re tle re utlwe hore na mohlomong ke menyetla e feng le diqholotso tsa moruo tse ka hlahang jwalo tabeng ena ka hore re buisana le setsibi ditabeng tsena tsa moruo yena ke Monghadi Kgotso Mahonko re sentse re na le ena mohaleng kwano ntate Mahonko ha re o dumedisa re amela PCFM ntate Phirimaneng ena Dadi Mahonko.
1: Oh, somebody.
0: Ke utlwa o buela tlase tjena. E re ke teke bona hore na. Dadi. E re ke teke bona ka nqena. O batla o utlwahala hona jole tjena. Re le buile ho lona ntate ka nako e re fileng yona. Ke a gola pele re ka ga ya ditabeng tse ding tse re teba ka taba ena. Ha re bua jwalo ka hore Lesotho le bile fumane jwalo tokelo le watleng kapa ha re bua jwalo ka access to the sea. Taba e bolelang ka mokgwa o utlwisisang ke maemo a moo ho hlileng ho etsahala jwang moo.
1: Ke leboha ntate. Ha re bua ka mokgatlo o yang le watleng. Mustang tapa mahalasuk sialawatle. Adut means sifitagaha Eastern Cape. Wafinyalawatle. Sina sere haiwa sabofage nere fa lafatsele walo. Leri san lawatle. Ke ne re kwa rola Eastern Cape ipagi e ke tella e kaitan tsakarem botara e mo dipakeng tsa tsa tsa timun ko tswale mo buka be selwalo
0: okay
1: o ta bo o ba twice and keep tella ba tla ho ya o bana ba bo bona ba ga ntano Eastern Cape yeng ba ta hloka ho o pulo sa passport o tlela tselela ka ntane tshe ntlela e tsa ba tsa migration e tla e se ntla fa re se go lokela la utlwa go nna le moye tla o ka nna tselwa ka di ID ha na kontsi ya haiba mo fito wa lo mo tsama o o ketelo ho dimela ka
0: okay
1: yeah ha ipla e tla wena ya tla ka datene ya popo dan le watleng tsuwa
0: e lo re se o se hlalosang ke hore ho tla ba le land kapa mobu kapa le fatsi le le ho re jwale ka hohle hohle le tla be le laolwa ke naha ya Lesotho ke a gola o tloetse ho ho tlusisa hore na e tla ba ka tsela mfuta ofing mona mo re buang ka motshophoro mohlomong re ka bua ka ka tsela e le ba mo kapa re bua jolo ka mobu mo kae mo
1: of course se ba ka se Let's say the work and triggering the good cancer. Let me see. So we are 50 meters, right?
0: Hey.
1: 50 meters, we have to go to level. Let's see if we pass to our local to our border posting, I must think that I'm going to go to the water. Okay.
0: Hey, you're not.
1: Sena se go dumela go ka developa tsela mo go ne ka ke ba ka se ka bang e ka bang 300 kilometers go tloa tloa mo no ya watle so sena se re dumela go ha ha tsela ke tloa mo no e go tlela le watle because e tloa mo se go tlo mo ga tana ntsho go tsenga ka tsa engineering ya le ba kala go o ma sika sika land deal you know the pike moon ona le mo sile mo tla bole dilomo go le ma sika sika so they call the thing at the engineering house or developer land deal ne
0: okay
1: yeah but ka bo kutswane tla be le mo bua le sephuru tla be le fatlala le sephuru seo sa bo feka le fang le so thoge ka mabaka ya ke dilo tsa go nna go mpotsa o re go bana nga tsoka ka tsoka mo tsopo
0: ke mona tona golo o phamisitse ke lo ntla eno ya mo jwala le ka hlile a ipiletsa ho president Ramaphosa ho re jwale a tle a ho tlo ho fana jolo ka ona motshopogo o no bakeng sa Lesotho me ho tlo hetse ke lo president Ramaphosa le tabeng ho re se ke se tsebe taba eno me a bontsha le hore o tla hle a itla hle le kulo ka pa e shejwe fela ha re sheba ka lehlakoreng la Lesotho jolo ka ho hlalositse hore ke taba ile ho re hle tlotla ka ditjeo tsenga ta ho lo ka pa e tlo batla le botsitedi bo bongata haholo ba megalo ya motheo ka pa infrastructure jwale e leng gore yo le tla betlile e kenywa tshebetsong go leba mane Afrika Borwa le watleng boemong bo Lesotho ha o kare le batla le malala a laotswe bakeng sa go itsa jalo kapa ke taba ya go kopa fela mme ka moga o mono gape e tlotla e ba bothata ba gore na yole taba e ne e kenywa tshebetsong ka tsela mofuta ofeng nna Lesotho le na le bokgoni ba go ka re ha e ba e ka tshelela monwana mme a ba etlile e na le potomane lekaneng ya go tswela pele ya go etsa sohle infrastructure e leng gore ya tlhokala bakeng sa gore seo se tlisetsana
1: well Lesotho financially high ready for develop a link there but it's a necessary conversation e o ntse ba le yona hana wa le for long term planning right
0: okay
1: for long term planning a re tiye ho rena ho kaetsa lang ha dilemo ke di loya so tshele ka ho qoba ke ho ba mahaung wa South Africa too much ba ke sa kgwebo le kgwebisano le lefatshe ba ho kusisa
0: it like it that
1: Jwale ntshele ka ho fihlela mona go hore le haeba o ka etala South Africa that dealing with why AI ha le fetse mona bunyane le be re tiba ho ka itisa lo atleng ke sa so paso pana le bona ha na wale ka mahung wa bona ba ka ga ka ska fitta ya ga tinya bo o ba wale ya ga bo ke mo la ba tlanga ya ga tinya bo a re ama wa ke nge feta ka ya ga tinya ya bo so mucho porono ho tshe wa le ba again o e le tshe le ka di ho fukota di tsengelo tsa a di logistics ne ken tsa ha holo holo di tax ha ke pa di fihla la marigo ho nga sa ba foga monza pa tsengelo tsa le fihla ang ho se bitsa ma ho a tsa bo di ha sa sa fo fix so di tsama ang tla se se ba di sa be ma ke pa ba go a jwalo ga re tsholo so tswa le re di ho ka develop talent jwalo even in the next 10 years 7 but ba e botso kwa ke a ho re ha re di ba ho re na le o ya ke wa lo tla nang ho tsa hala e ka so pela in the long term ho re na re fihlela wang ka pa ho fumana remote le pedding that way finance ho re ye tsa hala as you can see ke re so kola sala le ka ntse ke gambo stadium sa bolo e sa lo tse sa tsa ka man ka nne ke go tlhokomela o FIFA e ke fa go dinga ka di se maemong a matsa our airport is rehabilitated fela but e sa le go le lo ba maemong a matsa so all I'm saying go re financially ha ke di ba ke puisa me o so kwa ene ha ke go feng ke da ke tsaila mona wa ka thaba holo ho re ke le u eta fleng of course aba tsa diploma se ke diploma se nga o bolele ho re ka di melana ha a taba e go le ba ta fleng empa le se sio le interest ya bona national interest ya bona in that game that Ghana na area tafuling over South Africa EP and it's a go ka wale continue to go yona because one of the things that we are angle na ha ke so we na galwe ming in tele metle ha ame buso e chencha of mano ga ha ho sa ha isa pursue with the way right
0: okay
1: so you worry a lot ha holo ha ga go ya di khetsong early 2028 in case because you don't want to be overconfident in case yes I with the current regime in shang will back in and find that national interest still important enough.
0: Ha re phethela ka taba e bobebe ha ga ho retle yetsa hale tshe ho hlalositse hore le sethu le lona le tla ba malalalotswe gale haholo Afrika bo gwa ke dumela hore le yona e bang e tshella taba ena monwana ho tla ba le seileng hore jwale ba ho tla ba molemo ho bona ka pa moruo wa bona ho tla ba le seo jwale una molemo tabeng ena ka bo khutsonyana fela ka motsotsana fela ka ya ga majwang Afrika bo gwa hona na ona le seileng hore tla se e tla hle isi une motshopogong o
1: well teen train tsala loka ula utro ho renta tia ma posa ola tsena ho ke pedi dan ka pedi ke pe ne ba sana hane le South Africa ho re dika ke ka be wa tafle he says ke tawa e sa le ntsha holo le ke le lonta South Africa me itlo hloka modern fela wa da tema de ka no la e ka ka tsela ya itlo hloka a lot of strong follow up e determine a go se go se to see and make sure some of the guys feel up pressure ya o gata ba eno eta le ina ke kholo go tenga ata go sa o feka ka batla hore sa o feka ka ta me o fumana o bana ha re fana ka motho go ke ha o tsa ma le kae ha ke kweta u anta le ntse ka go na go tsentse go ka ba maribo malapa santa le temono metswalle eastern cape kona la wa wangwa le mohaisano wa hao o gale kopane ga nke mo se tabatsa.
0: Okay, dadi mahungu.
1: Yes sir.
0: Na kwa rona ke ya bona tlile fedile fela ke le buile go lona tate ka sebo sa bona lona go na ka jino re tlabela hape re buisana lona go nyetla ntate. Thank you ke ntate khotso mahungu ke sitse bi ditabeng tsena tsa moruo mamerike na kwa go re tle re fetela jalo ka bo metropolitan le soto jalo ka tsiba ya le mantaha tsena re ba le bona sentse le ting me master bika kwa no sa majelo le meti wa tsiba he mo ga tsena sa tsa ma le meti me master ba edi go re e ba edi ka mara ba edi go ntina
2: o phathahane
0: jalo ke bona le metini ya go na kwa no ka re tra ikile ha go re the web lotu fela hana o ntsha modumo tsena tsana le re tsana ho kenya ka mogwa hao mona.
2: Okay.
0: E jwa le ke bona e trakile fela ga di thewe fela.
2: Ah ntate ha hona bothata hle ke dumedise ba sotho ho hle mo baleng hona teng ka moganako.
0: Ka moganako ka nnete. O hana beke ya ne.
2: E ka re ke kgodi ka ofela. Re ba hlolohetswe haholo. Ba mamedi ba Peace FM. Le bitso la ka ke Mathabiso Thekiso jolo ka house o hlalositswe. Ke ntse ke tsamaya le Medi me malehlwa o tla ba sa ithlalosa nako yeo a kenang go bane wa tseba re ditaba dingata re tshwere re tsitletse jwale nako yena ena le gore tsietsa tsena le me malehlwa tsatsilela re tlo bua ka biketlo ibile mo mamedi a mamele kana le tlhodisana fela jwale ha ke tlo tla ke teba ka yona go bane ke bua ka biketlo hangata taba ya go tlegetse ba o fithlela ditaba ka ofela boiketlo ke se hlaiswa sa rona ke rata le bitso lena haholo hobane ha ona le sona se hlaiswa se ihlile wa iketla o iketla kelellong moyeng le ditšheleteng tsa hao boiketlo life cover ke se hlaiswa sa rona seo re reng o ka senka o ka senka o le motswadi ya nan le bana o le di partner ka pa batho ba qalang ho ba le ho nyalana ka pa ba qalang ho kopanywa ka lenyalo ka pa ba ntseng ba le batjha ke be hantle ka pa motho ya qalang ho sebetsa boiketlo e ka nkuwa ke motho e mong le mong empa ha ke na karabo ya hore na e qala ka bokae go bane ho go fumane boiketlo o tlame o etsetse quotation e sheba dilemo e sheba boemo ba hao ba bophelo o tla tsamaya di tlhatlhobo tsohle ka ofela a e ka nnete o ntse o sireletseile go bane ha eba ho ka etsala go be le taba ba kampa ba o nyollela seabo jwale etla o fitisa taba tse jwale seabo sa o setlatla se dula mo batho ba sebetsana le yona jole ba ikgotsofaditse gore ae Masthabi boemong bona ha a patela bokana ge tla mo fa bokana ba utlwa ba kgotsofetse o ka nka boiketlo o e etsa e le tshireletso bakeng sa mekoloto kapa gore motlha o se o le sio o tlo patela mekoloto ya gago o ka nka boiketlo bakeng sa kgwebo go e hodisa o ka nka boiketlo gore jolo ka ga ke buile ka kgwebo gore ha eba ho ba le mofani kapa motho ya ka kenang dipakeng tsa rona le wena o ga o thuse ka taba tsa ho nyollelwa tšhelete kapa eng a batla security e be o ba le boiketlo e le gore re sebetsa le dibanka kapa o ka e etsa fela o e etsetsa gore ba ratuwa ba hao ha ba sala batla ba fumane tshelete mo e tla e uthusa hore ho patalwe mekoloto hang hang ho ntshetsa bophelo ka tsela ene ntse bo tlwaelele o tsamaya ka yona hobane e tla fihla e ma segheong ka hobane ke itse re na le dipotso re na le tlhodisano ke kopa ke sekebe ka tiisa haholo ka taba tsa boiketlo ke tle mpe ke fe mme malehlwa go na le taba a tlo e bua pele re tlo kena tlhodisano ke a leboha mme malehlwa
3: ke a leboha mme Masithabi ke dumedise ba sotho go hle mo mametseng ba le teng ho so hlalositse gore ka lebitso ke malehlwa thokwa ke tswa ka lefapheng la marketing mme Masithabi o sa bontshitse gore tsatsing lena e hlile re itharatla fela re le tshwaretse dimpho ko gore le mamele basotho Metropolitan selemong sena e le ya ba motshietsi wa lebelo lena le tlotla lebaka di 29 tsa August selemong sona.

0: ba hao kapa o ka phamisa kgwebo ya hao.
1: O ka sireletsa dikoloto tsa hao wa sireletsa le kgwebo ya hao.
2: Eh mohlomong e bile a ke moqete ke moqopiletsa o itikile haholo ntate hore ba kensa baratuwa ba hae go batho bohle ba ikarabella ntla sa hae me re a o lebohisa ha re batle o tise ha kalokalo e tswe bile a ga tsena le ka selelekela se tloileile ntse re be bonolonyana ke kopa dinomoro tsa hao le mabitso
1: 5 7 6 9 1 4 1 4 7 4 7 4 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9
2: thejana ga le boa mme le hlonono o bile le hlonono.
0: Thank you.
1: Thank you.
2: Mme ma le hla
3: ke ne ke tsena potso ya ka ha e tlo ba thata e hle tlo ba bonolo haholo karabo ya yona e ba e ka pa che life cover e bohlokwa fela ho batho ba seng ba ba le baholo ba tlo ya phomolong karabo ke e ya ka pa che
1: a go ipheta hape me
3: ke it's a statement se reng life cover e bohlokwa fela ho batho ba seng ba tlohetse mosebetsi ka pa ba tlo ya phomolong.
1: Okay. Re reng ke a le hlohono lo ke bona ya panya panya ka bongata. Please dumela.
4: Eh ka ga o ke che.
2: Ha. Aw, ha o le wisa ntate, ke ntate mang?
4: Ke noka, noka keketso.
2: Ntate noka keketso. Nomoro ya ho ya mohala ke o ka ntate noka?
4: 59 59 39 39 51 51 18 18
2: Yeah. Re a le ntate noka le tla fumana mohala hang fela le ha e ka ba ho sasa ka pa hona jwale empa fela he le skebela tshoa ke bona ka ise le late re tla bua ngo sasa re fumane ba hlodi ba bagago re le lebohetse haholo. Jale, ke le botse le bana ka re teng fihla le tla fihla. Ke re skebelang ka ditikiti tsena tsa go nebe ha le fihli.
4: Re tla fihla.
2: Hantle ha holo ga le boa.
4: Thank you.
3: Okay, ga le boa ba sotho ka ga se re tla bua le lona ka morao ho utlwa gore na re kopana jwang bakeng sa gore re le tlo fumana ditikiti tsena. Le ka moso me re sentse re le lakaletsa hore le tle le ye le be ka go lwena Miles of Hope e Metropolitan e sponsorileng selemon sena ha be boroko ba sotlha le bo
2: ke le wile haholo jolo ka ha ke e bolele mme ma le hlwa ha nke be ke batlusi ya tabena ya nomoro ya mohala ya mahala yeo o ka eletsetsang ka dinako tsohle ile ka taba efe kapa efe ha o batla ho thuswa ditabeng tsa hao ke be ke boele ke tiise taba ena ya hore re teng ka hara ditiriki tsena tsa leshome tsa Lesotho re atameleng Basotho ba heso o ka ikela fela ho batla fela ho shebe rona se onang le sona na sentse se nepahetse na ka nnete re lebohile haholo re lebohetse le bahlodi ha re kopaneng ka di 29 haibe khots
1: nomoga go ipeta hape master
2: 800 22 300
1: thank you re buile ke le buile ho lo mema stabi di tsa gona ke di fasitse ka mona mema stabi re thewa fela jwa le medimo ya hana ho tsoga kwa
2: hai tsa ba tsa re tsa ba te ba te tsa tsine
1: la go kle ga re ile ha se
2: eh ha so bi rona eh empa he re a le bua
1: ke le buile ho lo mema le buile ha ho re tsela pele metsotso e ma e medi re fwaletse le hore ena ya bo robedi ma metse PC FM na no na ke la se khotlong ya ha o le tsena he ke tleke ke tleke ke batsa ka tsena re tleke re tla tsela pele. re tletse tsena ntho tsa rona ka jeno tle di batla di sa di tsamaya ka tsela e sa tlwaele gang tsena pelo ka ga ke tlhalositse metšhini ka re ya jema ere re tletse tsena ntho tsa rona jalo ditse di loke metso tsona jale e merago re e foreletse gore ena ya borobedi re tlo tswela pele ge re itse tsena ge dintho tsa rona kare di tla loka ge itse tsena dintho tsa rona ditse di tsewa gore jale ditse di loke ke.

0: medi re metsotsong e mehlano re fole tso gena ya borobedi re re tswela pele le kena jolo mogahlelong wa ho qetela jwale wa lena la ditaba le bitswang sehlohlolong e bang setso kena re a mohela ke le buile ho loka ho mamela ena tshebeletso ya PCFM le bitso la ka ke thapelo le kanyana ke ka letsetu ba ka ho phela mana hore nya borobong ka jeno he re thagola beke ke manta ha wala le shumela metsotsupileng go di ke a phato ke go di ya borobedi ena mesele mo sona ke sa diketse pedi mashwa pedi le metso e tsheletseng me wa tseba he jolo ka ha ile manta ha tsina e ba jolo re tla hlegetsa go le beke jolo ka ha ke bontsitse re tla ya mane ho geng ya bo robong e re tletletswele pele mamedi ke tsene jolo di tabentseding ye jolo ka jolo lena jolo ka ke hlalositse go ntse tsa tsa makatsela e sa tlwele hantsena tseding hle re tsa ma re dipalama boloto re di thewa boloto jolo jolo ka lebaka jolo la hore medimo ya gona e me mona ihle ya sukuditsa ka jolo lena fela he ba sentse ba sebisa he ba sebisa na jolo di tabatsena o bona hore di ntlo di khutlela jolo secretiding ha re kene jolo di tabeng ke tsena naha ya Lesotho e bile le seabo dikgethong tse akaretsang tsa naha ya Zambia tse e bileng ka labone la bekefeteng e leng a kgweding a phato ne e tlhola matsatsi a leshome le metso e meraro jalo komisi e ikemetseng ya dikgetho kwaro Lesotho IEC ile a ntsha jalo moifo wa bolebedi go ya lebela dikgetho tseo e le karolo ya moifo wa SADC jale Zambia e kena dikgethong tsa go kgetha jalo kapa e se ikene mamedi labone dikgethong tsa go kgetha jalo moporesidente ditho tsa paramente ma kanselaga moho le council chess e le hore na henya Zambia dikgetho di ba nne ka ofela me di bile di etswa kana go ele nngwe ga tse bana henya na le sotho kwa no gena ge gena le tsane tsa mo jole e leng dikgetho tsa ga re santsana ha mo jole ge gethang ba gethwa ba ntlo ya sechaba mane ka pa mapagamente ka puo e tlwaileng ba o ile ngore jwa le bona batla ha ba fitla pagamente mane batla getha jwalo yeo e leng hore ke tonagolo empa nenya Zambia ho a fapana dikgetho ho kgethwa mo presidente o qala ka mo presidente o santse kgetho sentse itswa jwalo ke sechaba e ka tsana le ditho tsa pagamente e ba balotingwe ma councilara balotingwe le ka tsana le council chairs e ba balotingwe ke mogolo ho wa sebediswa mo nna henya Zambia jwalo ke tla hopola mamedi hore IEC kwa nna henya le Sotho e ne e bontse mojengwa ba party ba ditaba hore bana le mogego wa ho kopanya jolo dikgetho tse pedi kwa nona henyena le Sotho go tla hopola gona ke lo ka hlalositse re na le tseno tse ya ka re tsantsana ha jwalo be ge ba le tsane tsa magotla a puso ya dibaka e leng tsane tsa makanselara tseo e leng hore di tshwara jolo ka dinako tse fapaneng kapa ka dilemo tse fapaneng di arohane mme jolo IEC ile a bontsha gore taba ena ho bonagala jolo ehlile e kenya letsogo mokgathaleng wa bakgethi e ka setana le hona gore jwale tšhelete e ngata e tle e bonagale jolo ehlile e sebetsa ga di arohane mme ba bontsha gore go di kopanya go ka fokotsa jalo gore o ka fokotsa jalo mokgathala wa bakgethi go a boela gape wa fokotsa le ditseo tsa dikgetho tseno tse jalo tla gopola gore ba le ba tlhalosa gore tlile ba sentse ba etsa boithuto bo feletseng ka taba ena ba boemong ba moo jalo IEC ba ntseng ba tlhile ba etsa boithuto bo feletseng ka taba ena mme jale ba ile ba bontsha gore moifong ona wa rona o ya mane Zambia o e leng gore o kenyeleditse jalo le bona dikomisinara tsa yona komisina e kemetseng ya dikgetho ba bontsha gore re tlabe gape re boela re sheba ka leitlho le ntshotsho ona modli le ona kapa mokgwa ona o jalo oo re batlang go sebedisa obane o ko ona wa sebetsa mona Zambia wa mo jalo dikgetho tsena di tshwarang ka nako e le nngwe di le nne kaofela e le gore ka mora mona o se tla uwa gape dikgethong ka mora dilemo tse dintsi e tlhano go se uwa tsena ga ona tsedi motlho mo jalo di a goane ebe go ntsotswe jale gona jale tsena re ya go tsa makanselara gona jale tsena re ya go tsa ditho tsa paramente gona jale tsena re ya go tsa council chairs di tlhile di etswa ka nako e le nngwe kaofela e ba jale maboko se a tla dula mona a koloke wa tseba gore ka lebokoseng lena ke moo kgethang jale moporesidente ka lebokoseng lena ke moo jale go kgethwang ditho tsa paramente ka letlhakoreng lena ke moo go kgethwang jalo makanselara ka letlhakoreng lena ke moo kgethwang jalo council chairs ke ka mokgwa o e leng gore e tswa ka teng jale dikgetho tsena mamedi tsotse pele jalo ka ke bontsha ka labone mme gona jalo tsena di mothating wa moo jale go ntseng go phatlhalatswa sephetho mme jale ke moo jale ditlalego di sentseng di supa gore monghadi moporesidente Hakainde Hichilema o bonagala jale e le gore tlhileng tsa di hulanta o gona jale tsena mme o tla gopola gore ke ene sentse le yena moporesidente o tloa jalo ka selemo sane sa 2020 le motsolomong 2021 mme jale go a bonagala gore ka go tla gotla le go ja he o se ka go bala jalo karolo e kae ya sephetho fela jale go bonagala menyetla ya gore a tla gotlela jalo setilong sa boporesidente a tla fumana jalo theme e nngwe gape e tlhile e le godimo haholo poresidente Hakainde Hichilema mme jalo le ho bona hala bohanyetsi bo sentse bo tletse ka ho se kgotsofale mme bo ile ba hla ba qalella jone ho bontsha ho se kgotsofale ka tsela e leng hore dikgetho di ne di hle di tsamaiswa ka teng mo ile hore jwale ho balwa ha se phetho ho ile ha qetella jwale ho fanyehwa mafelong ana setso feta a beke ka lebaka jwalo la me go suile hore ne se le teng ka pa di concern ka pa di ngorego tseo di ne di phamisa jwalo ke mega ena ya bohanyetsi mme jwale ebile le ha se phetho jwale sentse setso se bontsha ha ga inte tshelema a e ka jwale ntsa fumana divoti tsengata jwale taba ena e tsosa jwalo se go tsofale ho holo hape ka go ho yona mega ena impala hore jolo mamedi ke rata hore re tlotla re tswela pele re tlobisana jolo le monghadi molefintsonyane monghadi molefintsonyane e bile e mongwa ba lebedi ba o ileng hore jwale ba ile ba le ba jolo mo no na hinya Zambia e le kagolo jolo ya mwifo wane ile hore ile wa tlopisa jolo ke IEC le Sotokwano me ho bopa jolo kagolo ya mwifo o mohonwadi wa sadaka wa bolebedi di kgethontseno tsa na hayo ya Zambia me monghadi molefintsonyane tla hopola hore ba bona ba la jolo mogatlhelong ona wa SADC short term observers e leng balebedi ba nako ena e gutshwane kapa ba nako e gutshwane mme o tla gopola ge mono moifong ono wa gabo e ne le ena mongadi molefintsonyane jolo ka moetapele wa UN for economic sustainability e leng yese ka bogutshwanyane o feta mona o na le mongadi Futho Hohlo yena ke mongodi kakaretso wa empowerment movement for Basotho EMB ka bogutshwanyane o feta mona moifong ono go ne le teng mongadi Mothenjwa metsing yena ke moetapele wa Lesotho Congress for Democracy e leng LCD mme ke bona ba e leng gore ge ba ne ba wela jelo tlasa SADC short term observers ba le ba gago a thi mano SADC long term observers o tla gopola teng moifone bopi jelo ka mokomišenara mme pontsho mama tlere matete ka setana le yo e leng gore ge ke human resource manager monghadi Motanyane Rampeta ke bona ba leng gore jwale bona ge ba wela go SADC long term observers empa la go le jelo mamedi re tle re tswele pele ntle le tshenyanako re tle re bisana jelo le monghadi molefintsonyane e leng moetapele wa yese re tle re tlo utlwa gore na jwale yena mosebetsi wa hae boikarabelo ba hae bo boholo e ne e le bofeng naheng eo ya Zambia dikgethong tseno mme go ya ka ena o bone di tsamaile ka selang futo ofeng ditlholo tse se ba kopane le tsona mme le gore na jwale mokgwa ona o e leng gore jwale Zambia ya o sebedisa o ne o Lesotho le batlang gore jwale le tle o kenya tshebetsong wa go tshwara dikgetho ka nako e le nngwe na o bone o sebeditse ka tsela mofuta ofeng re tla kere monong ye maikutlo le ntlheng eno metsotso ona jwale leshome le metso mmedi re e fogaletse gore ena ya borobedi re tla gata ge go le wena o tlo o kene ga re ntse re buisana jalo le ena o tlo o botse ya gago potso kapa o tlo o kene jalo o ntshe maikutlo gago ditabeng tse jalo empa pele re kena mono re tle re fetise mabenkele re tla fetela jalo mabenkele mane e fela le jwalo go lekela gore re fetela mabenkeleng fela pele re fetela mabenkeleng mono re ketle ke lokise ditaba tsa ka ke di be hantle ka manane re ketle ke lokise ditaba tsa ka ke di be hantle ka manane
1: ndo e saleng ke sebeletsa bophelo bohle ba ka ke boiketlo ba Basotho le re so fihlele boiketlong bo feletseng nnete ke hore dilemo tsa ka di se di le ngata mele matla mohlomong a se a fokola ka lebaka lena ke le tsebisa ka jeno makobotata gore ke moregong wa go beya meja fatshe ke le tonakgolo mmusong wa motlotleng mme nako ya go phomola ga e fitlha ke tla le tsebisa ke tla sala ntse ke le moetapele wa ABC kobotata go fitlhela makobotata ba ntokolola kapa nna ke ba kopa go ntokolola e le motshati o qetelang wa phomolo yaka
0: ke tse ding tsa ditaba tseo re di gopolang hetse ileng tsa itsagala ka go naga ena tonakgolo ya metlheng monghadi Thomas Motsoae Thabane e ne le letsatsi le ane fela mo jwaleng aneng a tlile a tlhalosa gore go na le morero wa go itokolola e le tonakgolo ya Lesotho

Amiri mesusu ke le shumele metso e sipileng re fa le se hore na ya bo rubedi re retlere tshitse go tlabisana jelo le monghadi molifi ntshunyane ke le ka jero go tletse be ditaba sa ka manana jelo ka ke hlalositse go ka jelo na ihle gena le khotsuina ya botshata ba medium ka kwano re ke itse tsena re tlo kana jelo le

0: Mamedi mesotso e mashima mabedi le meso e mehlano go faletse go rena ya borobedi bona hala jwa lehle gete ya kalala go gete go kana jwa lo le gete go kana jwa lo le monghadi molefi ntsunyane ha se motho a sekudisang empa go tlamela jwa lo bona le botshatanya na boti mo togina la matso ho metsing ka taba ino gete go boela go bisana hape le nana go nyitla go bana jwa le taba ina yo go nna go bua go jolo le yana ka yona ke e bohlokwa go le jolo ka ile a tswa he go le ba jolo mane na nya Zambia ile emong wa ba lebedi metsotso na jolo e mashima mabedi le metsotso tseleng re e fogaletse jolo go rena ya borobedi mo metsi PCFM na no le na ke la se hlohlong re ha go le tsena he mo medi getlege etse tsena getlege o fe jolo tse dintsa ditaba me mohlomong ntse ile tsona tsena tsiya mana jolo le moka ona o tsitsimpile mane Afrika Borwa province ya KwaZulu-Natal tropong ya Durban me jwalo mo ile go jolo di hloho tsa dinaha le mebuso ba ile ba kopana ha holo tsena tsika tikolonye ka Borwa Afrika e leng SADC ba bile ba kopana mo ile go ga bana ba hlile ba ile o tshwasa jolo tsedintsa ditaba tse a manjwalo ntsetsopele ya continent ena ya Afrika me jwalo mahlako ringa ona mo kono jolo ka ile ga hlalosa re segile a manjwalo e ngwe ya ntla ile go ile ya hlaella e leng ena e amanang jalo le go ba le motshophogo o lebang lewatleng access to the sea yeo motlhomphei monghadi sem matekane a e phamisitseng kapa a e tlaisitseng ka pele go president Cyril Ramaphosa mahlakoreng a ona mmoka ona go ile ga ba le kopane leng gore ya tlhophisetswa he mo jwale baka balaka ba phuga leswetla mmogo le tse dingwe e re mamedikitle ke o fe gorena ba ile ba di ama ka tselang futa ofeng me jwale mona ke letona ntate Dimpho Tau ke letona la tsa matšhabeng mmogo le dikamano re ke re utlwa gorena ore ba ke dintlha difeng tseo ba di beileng ka pele go president Cyril Ramaphosa nakong eo ba ne ba tlile ba buisana le ba buisana ke rata go ka moga mono jole ke tlotla ge tibisa ke pita benyeno ka pa ge di tshotla di tsaba tsena tseo monghadi Tau a bontshang ha ba di hlaisitse
1: go na le ditlha tse mmalwa tseo ba di tshotlhileng gaka tse dile di ka supang taba ya gore Sotho le Aforika Borwa ke dina tseo dikamano tsa tsona dibatlang di ikgethile go latela gore na dinaga tsena di aelane ka tsela ya mofuta ofeng ka gopola gore Sotho ditlhile le na le Aforika Borwa fela e le maelane kapa maisane wa lorofo mme o bolela gore ga gona maisane e mele mo Sotho le ka marangonantle ya Aforika Borwa ya bobedi ke gore dinaga tsena di na le nalane eo di ya rako e telele motlhomong e fetang dipo tse e le gore masome a mašwano ka mokgwa di ka tlisa mme nalane ena e kenyeletsa
0: mamedi e re ketle ke qale hantle taba ena e re ketle ke qale hantle ke ya bona gore e tlile e batla e re ketle ke qale hantle re tle re qale hantle gore na letona Dimpho Tau o re ke difeng dintlha tseo ba di tshotlhileng le president Ramaphosa
1: go na le ditlha tse mmalwa tseo ba di tshotlhileng gaka tse dile di ka supang taba ya gore Sotho le Aforika Borwa ke dina tseo dikamano tsa tsona dibatlang di ikgethile go latela gore na dinaga tsena di aelane ka tsela ya mofuta ofeng ka gopola gore Sotho ditlhile le na le Aforika Borwa fela e le maelane kapa maisane wa lorofo mme o bolela gore ga gona maisane e mele mo Sotho le ka marangonantle ya Aforika Borwa ya bobedi ke gore dinaga tsena di na le nalane eo di ya rako e telele motlhomong e fetang dipo tse e le gore masome a mašwano ka mokgwa di ka tlisa mme nalane ena e kenyeletsa ba tse dingwe leeto la tsona tabeng tsa bo dikoloni leeto la tsona tabeng tsa Basotho ba ngaka o sentseng Aforika Borwa leeto la tsona dipakeng tsa Basotho ba ka kwano ka gago Lesotho e ka ntlane ka Aforika Borwa ba amanang esita leeto la tsona nakong eo naga ya Aforika Borwa e ne le tlasa ditseko tabeng tsa nakong ya kgethollo e le batho ba batsho ba itseka mo Lesotho ne ba tsheetsa go tseko bo dimonwana taba tseno tse di lebeletseng di bopa le go ba le kgatlhamelo kamanong tsa dinaga tsena tse pedi nakong tsena tsona ga tsena tse pedi le se di le pusong ya setšhaba ka setšhaba mme tlhompetonagolo o kopoditse stale go teka taba tsena ka pele go president gore a tla gopola gore dikamano tsena ditlhile utlwe ke tsone dikamano tse ntse ba di fitlhile. Mme se ke tona go lo buisa le ka pele go president gore taba tsa motsamao bakeng tsa naga tsena se dikela diso le botšha e le motsamao wa batho ka tsela ya go pheta bawa ya bona, e le motsamao wa batho ka tsela ya go batla go ya boiphediso gobane nnete se lebeteng ke a tseba gore di tsena kaofela Basotho mogodi wa bona e salana tsa go setsa Aforika Borwa go latela taba tsa ntse se dibuletsetsa dikamao tsa bokotsi empa e boetse gape e le motsamao wa thepa. Ke ntse mo na le pepetso gore naga Lesotho gore ga Basotho ba tswa batla thepa ka ntle ona ke a tseba gore ga ba fitlha mane madikong ba e babele mo ba gatisang taba tsena tsa bo invoice jalo jalo. Mme re ntse re na le madiko a mabedi a sebetsang gagolo fela jale a sankwe e le madiko a ka sebetsang taba tsa kgwebo commission, ke lediko la tele le ka thuti, ke lediko la sunny pass le ka mokotlong. Mme ka nako e telele mmuso wa Lesotho setamaya Lesotho e sale ntse ke mpikisano le Aforika Borwa gore taba ena e lokela go tlhagisa. Mme taba ena ya tshwenya gobane ga o nka gore bagoi ba mogotlong mogala ba reka thepa ya bona gaufinyana tirokong ya gaufinyana mona ya Peter Maritzburg. Mme jale ga re na diofisi tsane kapa ditshebeletso tsane tsa SARS ka lehlokong la Aforika Borwa. Jale taba e nne iketelo e etsa gore bagoi ba mogotlong ba kote ba ye ka botlhabutho go na madi ba ka se setele yaka jaa ka mokgo tshwanang bagoi ba disebedi sa duty di bona ga ba kena ka mane ka tele ba tswa toropong tse kampo State Street, ba tswa toropong tse kampo Early Reynolds, kapa le Kapa, Cape Town le Port Elizabeth City Standard. Ba ikatelela ba tlameha gore ba tlo kena ka Vietnam. Taba eno e baka dijeo go bagodi. Empa jale e boela e nyolola dino ka theko tibeng ena ga e se ya go batsi ka mane ka Lesotho. Mme ke taba e yo mpopeng tona gore a ebeile mo Ntatela Maposa gore e lokela e sego ka pinyana gago. E nngwe gape ke yone ena ya gore ka nako e telele Basotho e baka sekeletse. Ba sebetsa Aforika Borwa. Mme le ntse go na le Basotho ba sebetsang Aforika Borwa ba bongata haholo, ba sebetsa malapeng, ba sebetsa dipolasing, ba sebetsa difemeng tsa diphatlho, e sale difemeng tsa dithekgo, e sale sa dithepa ka go fapakana. E le taba e sale e etsala nako e telele. Mme re sa tswa ba le diphepetso gaufinyane moo Basotho ba bangwe ba ile ba lokela ba kgutlela ga ene foo go na le dikgang kapa boipiletso ba ne ba ba aina naheng ya Aforika Borwa. Taba eo gonne tona go bentse boipei yato a se senya gore Lesotho le Aforika Borwa ga o tlwa dinetsa motsamao ya metsamaya batho ba batlang taba tsa mosebetsi tsa bophitso e kobe le tumelano e ikgethang beditse ka gore Lesotho labor dispensation agreement bakeng tsa Lesotho le Aforika Borwa. O e tumelano e ikgethang e re na go batho ba sebetsang kae ka ba o ka senyetswa sena. Mme ke taba eo ka Maposa a e ananetseng a ba e tlhasentsa ka gore le go jaa mfe metona go bana itse tsela eo go ne go senyetsa kana mešhinnyana ya gale ya merafo mo o kgona gore Basotho ga ba fuba kgwedi tse lesome le metsomedi kaofela go tlhoke contraka jore e tla wela mme baditsana ba Maposa ga ntsa botsise gore e lokela jale ebe ka pele go moo e shebe ka tsela e ikgethang gobane ke le besebe bua nakong yona ga tsela tse ebedi di leng pusong ya setlhala ka setlhala pusong le enono e ne le ntle fela jale e ntlafatswe e le gore go tlo go bonana uyadirelwa. Taba engwe gape eo ba buisaneng ke taba ya tumelo ya Basotho ba ka sebetsang Aforika Borwa ba nang le ditsebo skilled category gore ke tla gopola go ka 2016-2017 nako ona ntse tswa Lesotho special payments e ne le Lesotho le fie quota ya tumelo tse ka ba 94,000 Basotho ba tswa ka tumelo ba 94,000 also isa taba ya Lesotho exception payments ya lepis e la theorela go 53,000 ke wetse ke taba eo mfumbe tsona go ba ititsile mo president gore paro yeo ya 2016-2017 e ke e tšhakelo le o sheba ona ke ka sebetswa ka sebetswa sewa ke taba ya bobedi wa e bile e nngwe gape ke mhlobe tsona gore e bile ke gore ka dilo tse ka bang pedi tse e fetileng makala a tsa lehae ana tsena ditsala tsa ntsela tsa ka ntle ga ile a tlala ntho e bitswang the migration model kapa mokgwa wa go tsamaya dipakeng tsa tse pele go tataiswa ke mokgatlho bitswang International Organization on Migration IOM. Jale go etswa dithuto dinaga tsena tse epedi ne ntse ka Bogambia le Senegal ga ntse e kang tsa Europo le tse dingwe ga ntse e kang tsa Botswana le Namibia ona ka ba bona go nolofatsa metshameko se ka ntse ena. Boithuto bo nolose ba tsetse pele ya bo ke ba ne bo lekala la go mafese di ne le boetse tse pele makala a naga tsena tse pedi ba le etime tse pele gore jale go bona gona go tsamaya ka nolofatswa jang. Mme sobe tonagolo boetse etsa kopo e kgethileng mo mosopelong ntate ka Maposa taba ena e ke boele e shelwe gape mme e potlakisiwa ro kenyesebetso gobane e sentse e le migration model o dumelang sentao fela go kenye kenyesebetso yana yo go go go fitse sa ha go eh ba ba ba te tuna go go buise a be ha o tla tla motho sa se ha go se tshuntse le ya tla tsena go na ka no fa tsa no go ba se tla pele handle ba ke tsana tsa tsipi ya Afrika borwa le yona e ka be ha o bona tsipi se e ka se no fa la gore na ha tsana tsipi di ntla fa tse go ntla fa tsa ya tsona ya ka mano ya go di sa mo e ya metsa mara ba tshwenye ke mo fa le di tabe ya di ka pele and the president me and we young to buy team South Africa bro I think you are the coach so many out there like about the people out there the tabaya project ya ni ya ya mitsi a tsutsi go tswa ke tla go tla go mitsi ya ra tla go se go tla tsana tsa maka bona ya Africa ya Africa bro a di tsai tsola me tse ding di sa le go bona tabeli ke tla fa tsola ya go bona le go bona go tsenyele tswa visibility ya nnete ba ke sa na ya Africa bro magalo go tswa ya ho tsetela impe go hloka re be tsena go for the first time ka rapi so ya ya ya ka ba go bona ya resort o be ile o president ba posa taba ya le suti ya le ha le na ha le fishi wa tle e lokela e lokela e ke sa sope ka ba se so dikna tsa tsi e ntse ke tsang access for the sea me ka tsaka le go ebe mataka na ho ba tla pili ka bena so ya mutsona le sutu ke ile ha ona ya Africa bo rona ka ba o le sutu li ka le isolated from the sea ke tabe le tsang ho i she me ka ba ti preso ba ka so ya nani a ba bo tsa o ke ya she le bi pa piso ta tsa ba ne tsipi sa so tsho le se le access from the sea ke tabe ya ona tsa tsa ba tsa le bo ho tsa no ba le access ka bo tsa ma ka tsa ma tsa ha bo no o sa sa bi le di implement ka ba tsi tsa tse ba ba ngira e mme bese ha ho sa bia nang tsa ha ke ka se bua se ra ke le le se ho ba ipa ke se le ntaba tsa ke ma tsa ka tsa sa ku ke ma tsa ka tsa bo FCTA tsa ho ho tsa tsa Africa wa di ha ho ka tsa sa ku le la ho kenyeletsa na tsa ka tsa go tswana na media le so ha ka tsa ba se ke ke se CFTA o be tso kenyeletsa na tsa tsa Africa so ja se ba ho ho ho ho ho ke le tabe le ho for the first time ke ke ho kula re sa ba tsa ba prime minister ka u be ke tse di tsa ditaba tse ba mphumo South Africa never thought o explica di ya ka tso ke nna ke bona ka ka bile se di se di ya khetsi ka ya so to sa khetsi mo la ko spa mo ka tabela di di di ka ntlo na na le sutu ta ba ya so di tsa di tsela ne me ke tsoma taba tse di tsa tsela ka tsela ka tsela mo hlotsa na tse di tsa
0: Amedi di yo ke le tuna la tsa machabeng mo le dikamano yena ke mong ha di importau o re be handle message ma shema mabedi le meso e megago pele re fihla mane ho dinya borobong o tlile he ka botlalo jwalo tse ding tsa di ntlhagile ga ama ena ya jwalo ho fihlela mane le watleng e leng access to the sea ka pa re le sotho yo le telebele tukelo ya ho fihla mane le watleng ga pa mochopogo o le banjolo mane le watleng me re buisana jelo le setsebi sa ditaba tsa moruo ho rena taba ena ho bonolwa ka ho ritle fihlela he me ha pe jwalo ho rena le sotho na le malala ala o tswe bakeng sa taba eo me le ke boetse hape re shebile le melemo e katisiwang ke taba eno ka haholoholo ka lehlakoreng la moruo mme wa utlwagele tse ding tsa dintlha tse e tlhageletseng ka ntle go eno ba batla ba tshotlhile jalo tse batlang di le mmalwa tjena tonagolo e ka setana le president ya Afrika Borwa monghadi Cyril Matamela Ramaphosa mme jalo batlile ba dibohile jalo ka thoko go kapa dikopano tsena tse hlophisang jelo ka thoko ho mmoka ona kapa mahlakoreng a mmoka ona o moholo o e leng gore heo tsetse pele ka jeno ke rata go ka kele mothating ona ke tse ke o fe mamedi go tlo kena jelo ho tsona ditaba tsena ka kena ka dilata jelo hona mona mo go ile ga qala ke hlegete bisa ke pintlheng ya mochophogo kapa wa ama jelo tse ding tsa dintlha tseo ntate Tau a tlalositseng ha bahlile ba di sotlhile le president Cyril Ramaphosa mme tse ding tsa dipuisano tsena mamedi jelo ka ga re ile ga tlhaga bua jalo le le ntate mahongo jolo ka sibi ditabetsa moguo o bontsitse hore tseding hle ditholana tsa tsona ha dina ho bonahala ha ofinyane ke bakeng sa megalo e tlang ka padile montsi ka ba le shumetse e tlang mohlomong ka poka mogana ko itlele mohlala tso bua jolo ka eno ya hore jwale ho be le access to sea a bontsa hore se taba ile hore ka itsala ha ofinyane ke be le dipuisano fela tsa nako e itlele tsa kapatsa megalo ya nako e itlele mohole ding mamedi ere ke tla go tlo me kutlo hao di tabenzina tseo ntate tau a sotswa di teka kwano ka pa di tekileng ile tseo ba di hlaisitseng ka pele ho president Cyril Matamela ga maphosa me nomoro ka sebedisang ke ya mohala ke ya 2121956 moho le +266599956 +266599956 moho le 2121956 re ke rutwe maikutlo a hao ka mane ka WhatsApp o romela molaitsa nomoro ke 62009956 62009956 ke yona nomoro le ho rehe o ka lahlela wa hao molangwana ditabentsena 2121956 mohole +266599956 ke tsa mohala tse le ho rehe o kre ka bua jolo ho tsona ke lokela hore pele ke o kuka kwano ke tle ke fitise mabenkele e banjolo di ba tsaka di hledi lokile kwano ere ke tle ke bone ho gona di ba tsaka jolo na di lokile kapo che ere ke tle ke tswele ka nqina na go pele ke fetela jolo ho wena ere ke tle ke fetela ka nqina

0: baby face every time I close my eyes ke bame tsetsong e me ka mo medi ke bame tsetsong e le shimele motsole mong ka morao hora ya bo robe DPCF e bo robong ya no ha re ke hora bo bobedi he ha re tshwara le fela ke ketsise ho no bolela hore gana le hora tsenne ha ke ha ke Eba gere gana le ha ba hiketse sa mama medi gere gana le ga go ha ba robedi e bile loge gana le di ho ga se nne na loeng ke taba tse mona teke ke taba tse modati e wena mama medi ke le we thapelo le kanyane le muifo wa se fefelo mo bile le wena o tla reng ya bo super wa be reng ena bro bong le bo hle ba mphato bile teng kwa nopele ho nna ba itse mo sebetse mo tle ka tsela e kgethileng a PCFM 92.8 via 104.3 megahertz www.pcfm.co.ls lena le bitswa back to your roots ra kopana ha e le manta ya la bone ho reng ya borobong ya ho ya le shime le metso e medi le bitso la ka ke la ile ke le bohemo wa medi ha dula o ba teng re ba mmoho ho re ntse na tse tharo tsa bosupa ho ya ka nnete bathong mafelo ba ke be ya bile joang a ka bile ga re kumpe pele ke pele ku ke pele la hlano ha bile ha monate moqobelo a mle monate senta a ka ntse ke bile mafelo ba ke monate mo medi a sna ntaba tse telela sna la gata a senang drama ya ke bile mafelo beke monate ha holo fela wena mo mamedi beke qadile hantle hey shela mo mamedi ha ke tsebe na king ha ke tsebe na ke eng fela e etsa hore sike ka ba 100% tje sike ka ba 100% tje ya ya hwa teka fela ha itlo re ama ho hang wena mo mamedi haitlogama nalo wena ha re tla mo bile PCFM go kgona ke nana mangwe ba metseng a loka ka leqhubule fe ho joang o bile mafela ba ke monate be ke qadile hantle thongolo ngwe tsa mahantle o tloka wena o sompulela go tlongona thongolo ngwe sharpena o tla mpulela le go na o so join ne challenge hle mo media vintage affair so go meletse video ya ho ka pa kona ntse itukisa ba kona ntse itukisa tla o yetsa ha no problem feta ba hloka ya kgore ha o so wentse jalo tse ba u ipeile mo yetleng he wa hore o hape ticket ya vintage I think ka nnete mo mamedi wa bana moqobelo wa beke yone le ke manta la bela wala bona o hlala moqobelo tlebele moqobelo wa ho qetela tlebele moqobelo wa ho qetela wani ke letsatsi le leholo ebile wa tseba hena le wena ga tlo kena ka pina wa tseba o sontse o tseba ba kileng ba ya ba tseba nna le wena ga kena ka pina ke gala re yame ka re ka re bona ga kena mane ba wane tlho tsena di etsa tje dir ke gala wa tseba ke wa o tla step letsatsi lena ka di 29 ha ba ha o tlo kenela challenge ke a tshepa hore ticket ya hao yona e se e le haufi mo mamedi e se e le haufi o ntse e bona ntse go kya o ntse e bona ntse go kya o ntse e bona la haufi ke 70 malti fela hona jwale mo mamedi mane ba wane ha o se ka ka gate utla ga ka le gholla maluti dip mane ya kwa ndo fitsa PCFM e bile tia fumane ha mo mamedi shy e jalo fela tabena ka nnete ha ona tsedi tsengata tse tirile wena mo mamedi ka mogono ka utlwa he se ke tla go tswa ho wena wona ebe mafelo a beke a bile jwang thongolong ke batla ho tseba mo mamedi ke mantaha baking nna le wena ga qadile hantle ka nnete ebile re tlo tswela pele ho be monate re na re ile ra nka le Whitney Houston Count on Me wena mo mamedi ke tswa le mona ke a tlha ke gotla ke bala molaetsa wa hao voice note ya hao go tla e nka o boele hape re nke le mohala ha eba o teng o no so wen ha wa bona
1: anna kharage tsa re sotho o shanka ga botlhatseke motho o e o be ditaba maotong phele phatswa ya floshemi in tshwane still ni se se putswa ke 16 bothomo o tsima ka usi button down e metopa in tika ba jwale tsikala ka monandi le hitting ke mametse under die mo go mo ya fatshe e sibirishwang go etsa timi eko
2: PCFM your pulse our beat. Ready or not, you're at home.
3: PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Catch us on these frequencies. Maseo 95.6 megahertz. Mafetentu Kuting 104.3 megahertz. Matas Lake 104.1 megahertz. Mabuza Tubutabuti 92.8 megahertz. Tabateg 102.9 megahertz. And Mohotong 101.1 megahertz.
4: It is time.
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: E jalo ke PCFM your pulse our beat le shemela metse supileng ka morao hore ena ya borobone ke gana o bone hore sakia o thowile sfateng na ha wa bona o thowile ke o blel o thowile etse o ile ka dite ga leboha haleluya haleluya wa tsoa e go nana be ke ke nka bone mama be di haba wena ha wa bona ona ka bone moletsa o highlight lai ke kopa o kopa ke dimelo ba ta pheko ya sifu ke TK phepe sa mo gatwa wa ka mo meli ya ka tshe TK e na jo go ba ga ke nwe jo go ho tshe ke nwe e se ke ntse ha ba ke puke metsi a achisang ka pa futhumetse ba bambare ke nwe yinthe lengana e na le mana ke nke lengana ke letswa ke leng ke re jo okay ke leke hoye hoye e mongare ke nwe ginger e mongare garlic o akwetle ka ya ha mo mamedi e tloka ya ha ke sele nako yana ke go bona sele nako ya le mo mamedi o segame ka se abalea shelo ho kena motshiso e o tlhotlo utlwa he ha tlo utlwa ditabatseng go go bona TK o so nqoqetse ka sa hai ke be ke na o tlo bona na e tla fe o tlo bo e ke tsagetsa experiment mo mamedi ke ke hopola mihleke tso ke ha motho a le mo a ka nqoqela fela o tshwarege sefuba ka ba flu re tle go bana na beke ene e tla fela na ee o na le a tla ba sa ntse a complaina mo na lla very white e very white o etsang fela ke a se kopatlhe ee ga e ba sena le morero ka nna oe lampe seemele ka mogadi 29 ee nagana fela go tshwarwe ke sefuba mane vintage affair ever true re tlo bina bang e re tlo bina bang ge ja e fe jwa mo mamedi a ke ke ba etsa hala e ha re re fire yeah shall never happen can never be me cho mo mamedi ba ne lo wena ga o re buelela bakeng sa hao e ha ga batle tle go hona tsena go go se motho a sa hla mane Facebook wa ge ke rekisa tikete ya vintage affair ba ne jale ha ke tlo gona ho ya kutlwa koko thoma a ga batle nthetse jalo ha ga batle nthetse jalo mo mamedi e e bile TK wa iketla bane be ke na ha ya kona tlo se ka se se a fola e tlabe sa se fola ao be ke tlang ao be ke nye tlang wa tsa mo mamedi vintage affair be ke nye tlang tse ding re ka ding ka hanya ebe ke nye tla ile be ke nye tla ka mokgwe a tsene tsena ka ding ka hanya ne hle mo mamedi tsene ka ding ka hanya ne ka nnete ebe ke nye tla se mo letsa e kutlo kona mo mamedi lo ka ka leqhubu le fe 6200956 ngwala wetse voice note ka bela hape mo mamedi ke nka le mohala wa hao tlo kona mafelo a beke a bile jang a ka bile monate haholo kwa ke batle le hothetsa a bile monate haholo e bile the months enke na hana ka ona the mo kutwa hore ana le monate wa tsela

Aretha Franklin le Levi monate mo mamedi e bitswa If Ever a Love There Was. Ya ke ba mesike mehlano fela ga le bile horeng ya re show me se bile le mene mo mamedi o hopola wetsa like wetse follow marangranga Facebook, Instagram PCFM Lesotho X, PCFM LS le TikTok PCFM 95.6 _ LS. Moruti ha sa le mabai bai ho feta putheo ka nnete teng ya belaetsa e beletsa o ebeletsa ko momamedi ke leboa wa utlwa ke leboga momamedi tse re bua ka yona taba ena setlhwa sa bona se karolo dipedi na mokuti o lokela gore a sebetse momamedi go ya ka tšhebo ya gago lata ka mokgwa wena o bonang ka teng ka mokgwa o utlwisisang ka teng momamedi mokuti o lokela gore a be le mosebetsi kapa be le lekeno le leng la tšhelete ka ntle go mohlomong dikoleke tsa kereke ka ntle go bošome ka ntle go monehelo momamedi ke monehelo wa kereke gape na moruti momamedi ke phoso ga a bonagala e le motho ya kgonang tabeng tsa ditšhelete mohlomong o latela tšhebagalo ya gae ka ba moaparo e ka ba style momamedi ka kakaretso mohlomong thepa e nang le yone e ka ba ya makoloi ya matlo jalo jalo e bona jang e momamedi o kae morutile le ena a se ka ba sa a ba mabaibai go feta putheo ga re qoqe ke kutlwa momamedi mama ikutlwa mang a tshwaelo a re jaaka momamedi a re morute a se ka wa mabaibai go feta putheo ba bangwe ba re hai rally e se e kaga rally o phediswa ke rona fela maikutlo a mang e ka se be maikutlo a nepaetseng gore ee tlhile mokuti o phedisa ke rona ke molaetsa o tlhaileng mang go na le momamedi a itseng boruti boo ke ona mosebetsi wa gae ee ba kae kae mono o na le malefa ya ba otla bontshie ga ba o ntshie 10 maluti bekeng e ya botho kae kae mono o na le salari ya moruti mono gore le ena ntho tsa ga di etsagale o e bona jang 6200-9956 ngoletsa voice note 2121-9956 le +266-599+266-599-56 momamedi e jalo fela tabena ke o kwa tswa go wena o bona

0: wena jele o ikwisisa jwang o rala botlhata mo guti a sebetsa mo mamedi ke taba yeo ka bang le botlhata le yona mo guti a sebetsa ke taba ka bang le botlhata yona ka ke taba ka wa lebella nna mo guti lokela a be le tsela engwe le kena mo mamedi ka ntle ho kulela kereke re a qoqa re a buisana a shebisana wena mo mamedi a o lwa go tswa kerekeng tsena le le mmanta ha mo bana ke ile ga phuthe ha nka o fela mohuti ba huti ba bona ka o fapana ba ema ka pele ho bona jale ra jalentswe ka o fela o bona ja o ho tsena mo bentene ke hloka ke fumane ke lebo ke le ba ho shibisitse ga ga ke sa ntle ma hlora ke le shumere ke na hore nge bo bedi ya nna la hone
1: ha ga di sadi ka la 27 lwetse 2026 PCFM le di motse tsa ngone go di bo tshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary bo tabothe go tloga ka hora ya le shume hoseng ku isa ya bohlano mantsibuya he lamba sadie divini tsa le tsatsi tla ba kubu le saule wa sono fc yona e tla ba magodi hlaswa bitikie di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 maluti fela ba sadie ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne pitikie tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojusa Transport. Hai, hee, hee, ba, sadie!

Mana tumba mamedi, mana ke Bonnie James, I belong to you. Erebe amitse sengwe mena ka morao hora ya le show me bile qeto la ho mihlano hantle ka morao hora ena. Ya le show me back to your roots PCFM na lena la la. Ke manta ha baking. So so bulela salma ya sa hawe lwana rao amohela. E ho mela molaetsa mona go tlo bona o bile le mafelo a beke a jwang. E le ho ngana wena taba ena we ikwisisa jwang ena ya baruti. Ba sebetsang kapa ba sa sebetseng wena momamedi ke dumela gore mo go tulukela be lekeno le leng momamedi ka thoko o le wa lefumanang ho hlaha ho phutheho e ka ba ka mogwa wa boshome koleke monehelo dipitsang hape momamedi re ke ntse di wa ukwana re bua ka chatefing hape na moguti ha sa bonahala e le motho ya motle tabentsa ditšhelete ho na le phoso. Na ba tswa bona ka ke phoso mo mme ba sa ipisisi. Ho na le phoso mo ha mo ruti ya bona hala e le motho ya bona halang e le motho ya gona ntabetsa chelete. Ka nna mkhile ngala te mo mme di moletsa o ke mo ruti ha na phoso ha ana le chelete fela uwe a ske a ja chelete ya kereke. All right, hlakile mo mme di o ga a ona le botata mo uti ha ka bona hala le motho yana le chelete o re fela e bile go uwe le hle u fela u skaba kereke skaba ya kereke ke bo ipiletso mo wa me dintweo. Yes, e le nna bo ba uti ha le ka hlahala tshola ka nete kona ha ga na botata le ho sebetsa ka pa ho khuisisa e ka ho lokela hore re ga se ke ga sebetsa ga ke re lela le hlae lepuelelele ka aa ona a re na thata le go sebetsa kapa ga re lokele gore re sebetse. Back at one, Brian McKnight.

0: 3T, anything extreme, more than words. Leshome na metsero bong kamra o hara iya leshome. Momedi, ke tshibone fela ka nqine he. Ke ba le moletsa, ke bone ka go etela moletsa ona ke na lona. Ka mana mo mamedi. Shele khatsebe ho re. Let's say hi and good evening, Laila. We can take in a little hantler can knit to an arm. I can a little sharp can knit. I can a more digital to a center. Ow, if it's a fellow about not to fit a snammer band. It will be a boss or sale. Like a sarat, hammer to hump puts a fellow. Hella, Laila, hoja to boss or sale. Kiss a little work a mulloon. Eh, ke ne ke sa hloko go qotela ka mo nompona le ha ke o sa lotu fela o ke ai ai ithabile ntwane meletsa tsela pele o ke mogoso le thata ka teng ka teng hona tsena re charge ke 10 maluti ntse ke ntsha ka 2 mo mamedi o awe a tike jale ke a tsemotse ngata ke a nthotse ngata guess hall oho mo go di setinele ke a utlana hore bona tsena ge charge 10 maluti e be sense ke ntsha 2 maluti ya nthotse na tse dileletse ngata o hele nam ke ga asebetse ka nnete fela a ska feta maputeo that mamzi 95.6 ka mogana ko hla mogatjwa wa ka na ha na dingata hle thutsene dingata ho ngata ho ngata mo momedi e ho ngata hle go re ha ka ga bala ha ka ga di bala ntutsena mo momedi dingata e ho fela ska feta maputeo ile ha mohloma ha se beetsa mo sebetseng a tleile a ska jumpisa ke se le jumpisa le lona bo father bo pastor bo ana ba huti ba bitsa jwa mo mamedi ba priester ba banki pastor priester bo lona bo me bomme moruti jolo bomme ma moruti le ba bona hantle a ba ka o gadisa o be mme ma moruti ke o blella e ona le ba itse ba nthwena ya ba mme ma moruti ke wa ke bua ka ba hatsa ba bahuti sim bona bahuti ka bona ya e ga kena mane o bona e ka o kena le tuna ya ba itse ba nthwa bona mane e ba itse ba ba ba itse ba nthwa bona mane mo ba me ditho ba yetsa ai ba ka o gadisa mane ke mo gona ke na le utlwisisa wena go ba ne na go nngwe ho ka lwanelwa mo huti ka tsekeng ka mo ke na le utlwisisa hanye ya no go ya hai ho etsa hala o bona ntle position ya ba mme ba mo huti o bona hantle ai a bona le wena ha kena mona o bona meno wa hlomphe wa hlomphe ha ha ke ke first lady wa hlomphe ha kena mono o tla bona hore he mpa fela na ko nngwe ke kitika khaetsa dinthotse telele fela e kaka ga ka be ga motshella dipalesa jolo ka monyadi wa ha kena ho be le free flower girl le di kereketse di mo mamedi ha go lotsena le bo di ashar o ke se ka wa tsheka mema mo huti ha kena mema moguti ha kena mono tla me a bona ha ba bang ibile ba announcer ba announcer yo ka o kena bo motlotle wa jere tsena ho kena mema moguti ma yo wa kena ntate tla ha kena mona moko o kukisitswe mokotla o kukisitswe le ja se ba mohlomo na ya pega mo mamedi la manyana coding ya tlo sa mema moguti ke sa mema moguti ha se dulwi sedului o batla mo ke qabanya ha holole engile ka ichakela ke ke ngo mo momedi to nae ke motho a chakang tshwentse ngati ya ke ga ke ga to fitwa ye ntse tse di amakatsa eh ke hana motho a ga ha ke ke lefung ha isukwana yo ga la go e kwa e ka tsama ke mo gona ke lula ke tla o qoqela dipale tsa motho tse ke di boneng ha motho a ka la ha ke ke ya ya e ke ga ta o bona mo mameli enke ke bone thotsena ditse hala ma batho thontsmetseng ya batho mo me ma ke kopila le dule fatshe me ma moguti wa kena ha o so kene moguti ba bang ba kena mo e ka se feel e o mona ti keleketsa lona ma he ha ha fetile ya di majwa
1: ba le majwa Se o go tera na muni taban anta tai go bo ntse o hui ue
2: uma go se a dise a o
3: PCFM you tlisa tsa mokete o moholo wa Vintage Affair kala 29 August 2026 mani ba wa
0: izwalo izwalo taba yeo eh izwalo mo mamed taba yenu eh la hana ne ke sa batho isa ba ga ke tsebe na fela wa utlwa gore taba ya Vintage Affair e se e le telele mo mamedi e se e le taba e golo gagolo ebile e itshotlhometsa le ga re etsa dintho tse ding ee ga se taba e re lokelang geng ke ganyenyane go gang ena ya Vintage Affair ee gobane le ga ka reketsang e a kenelela e a itshotlhometsa ee wa utlwa e a ipatla le nako e ntse tsamaya wena mo mamedi bona joina challenge jwale o mpe monyetleng wa go gapa tikete ya Vintage Affair di-video tse tharo mo mamedi tse tla bontsha go ipabola ka go fetisisa video ka video e gapela tikete go ba monate go ba lovely ne ke reketsa
4: the Vintage Affair Open Challenge is on. Think you've got the moves? Think you can bring that old school swag back to life? It's time to step into your favorite vintage look. Pick your favorite vintage tune and show us what you've got. How to enter? Dress in your best vintage inspired outfit. Dance to a vintage song of your choice. Record your video. Send your video to 62513387. That's 62513387. The top three videos win a ticket to Vintage Affair, exclusive PCFM merchandise, and of course, serious bragging rights.
5: PCFM, your pulse, our beat.
0: Usually, mm. Mama made PCFM, your pulse, our beat. I'm sure we're going to be ready. Re falete ohara yale shume he wena mama made. Nikuwa na kaki wana mahala o kiu kiu mere kimo nje mama made umai njumela. Hello, Mama Medi.
6: What is
0: it? Get down, guy.
6: I'm going to go to the mining. Uno na lo khwale le mo le ba tswala se ba se ba se tshiri ya mo tsa he mo na ho ntse ya lo ntse me la ke se matala bana ke ho bua matala ho bua ya se tsere
0: eke
6: e ha ho ntse me la ke mo ne se o mo na le ha ya ha ya la ke ha di ja mo re se ke ho di ba tlo se sa se di bua le ba tlo tlo ba tlo ke wa ke ka tlo ta hai
0: e
6: e le mo tsa motho Kili, how about you do hanga? Ka o ra le la ka o bona.
0: O mo qadile haholo.
6: Wa tswa ga ra go mo ka na di le di du. Ke ga ga e tla mo di ja bona ona wa le go wa le ha le ja la batia na le na di bu.
0: Eh.
6: A mo di le di sa ga di ka mo tsa ga go le la ka ja ne ka ja la ji wa sa di ka ja ni mai ni ja. Mhm. A re tswa ga mo tswa sa le ha mo a mo di wa ke ta wa ho na le go wa le sa ri. Di kwale de sa ba le mo tsadiya la le bana ba ba di.
0: Eh.
6: Ba le ba tsaka di tsoya la tata ba ba le nkha ka o fela ba ba go na le kgai. Ke go.
0: Ei fela ba ha tsa ba buti dikirekeng tse ding ba hlomphuwa mo bamedi ba hlomphuwa eh abang go hanyane ho hang e mashima mararo re bile ho renya le shumele ya shumele motsole mo mabedi ha ke tsa tsena ka pele ga go tla hlobana bona ka jeno ga ke tse ka eng hlopa modisa ka eng buta ka eng tsa tsilela le leng ho lona ke lebile seng ka tsoka ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofi on my own Petty Lavelle Michael McDonald's.

boys to men on bended knee monate mo mamedi ha tlo di mahloho ho ra ke le shumele motsuli mo mamedi ke na ka jwale ya hore ke ne mogahlelong o latelang hashtag artist spotlight ebe ke sibini se fe mo mamedi se o se beileng torch ya se khantsitse ka torch ha ile manda je go bua ka mam atamela atamela atamela ga se batsa jambo mamedi ga se batsa tsena go bapala pina ya sibini sena mo mamedi mitsotsane le shume abe ha go bapaletse yona pina ya sibini sena mitsotsane le shume e pewe na mo mamedi o se mametse u tlhe ebe wa tshona ona na pina ne bina ke mang ona hala ireng ile go tlompha le bitso la pina ba mphelele le bitso la sibini wena mo mamedi ya qetile ya re shwa tsedi tsa dintla ka sibini sena wona yena ke mang o sebeditse jang ka pantsa tsala pelo sefetsa jang na go nya he mino kwano ebe go fa pina na e feletse ha mogao hlakile ke ya hlakile o tla mpolella no mogeng ya 62009956 o ka ngwala o etsa voice note ka poeletsa ho 2121956 2121956 le plus 266599 56 mo mamedi ha re nke happy ne yo ke ene metsotsana e le shume fela o ready o ha bo ready ke ene

a e ka nnete mo mamedi ke yona ka nnete ke yena e ke a dumela go etse bene e a ina le le thata ho hang a le thata ho hang wena mo mamedi 6200956 6200956 go bala wa letsa le ho 2121956 2121956 ha re pete ska utlwa hloko ska ruwa.